0: Exciting!
1: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: sa ko ka diha. Nalagog ka nang ihi imo man gi-isa-isa nang imo ang tiil diha.
1: Hindi ingon magod ang doktor nga. Di ko mag-alisag mugat.

0: halah, naon sa maninga kong multigab ng lahi na manigtingog sa makina? Pagko manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwa makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin dong? Hala, sukar ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kung tiyan mula.
3: Nanuman?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.

0: kapitan.
1: Unsay kalahian? Sa una o karon?
0: Ingon ani ni siya kapitan. Sa una, wala ton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
1: Karon di ay.
0: Karon kapitan, wala ton sa mudako ang tiyan bago magpakasal.
2: Exciting!
3: Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhay!
4: Hi! Mao nila ay karon. Masa ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
3: Sis! Dili na problema, oy! Tanawa galit ko! Di ba? Buha pa kayo kung buro!
4: Lagi? Taman na ko sa ibuk, ani. Wala pa kaayo ka sa imong buhay.
3: Girl! Barato na kaayo ni oy! Sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ano ka ulang isisaha ang RP Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
6: Juliet Arroyo Bailon, dire San Miguel.
7: Kung inong na ako, tulog ka pa.
6: Kaya panakit man itong ako. Juri, oh, hindi ko ka. Ano mo, nang edad na ako, kung ako nakabati. Ang San Tung Plus Gold, di tagaan ko, tulog ka pa. Panakit ka niyong marag nag-usos din sa akong tiis, dire.
5: Zaton Plus Gold, adunay malungde leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Zaton Plus
8: Herbal Oil. Garantisado.
9: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
8: mag-Zaton Plus
9: Herbal Oil.
8: Ang pamahin na all-in-one
9: sa presyong magaan.
8: Zaton Plus
9: Herbal Oil.
5: Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
10: Lami na kong upal sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kong tiyan, doon nagkakuha na. Ngayon kayo ba? Kaya na ganing buntag, antong magabi. Buntag na po, bulay. Halang yung patukot. Salamat ganit ko na nakadungupuan ni si Dr. Say Yes to it. Ha, paano yun? Dako kay katabang sa kuha. John Villanueva ba? Sa puro, banana, magkilang.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako nimo ka tropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga di maka-nervyo. Sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, oat soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Merienda time na!
12: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, yaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
13: Punta kanta ani at karon dinhi sa Barangay Pahitan, Kisun, Bukidnon ani nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may may kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
14: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingka sa bunga.
13: Ya, unsa may may kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
14: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
13: Kaya dagan nga salamat.
15: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
13: Karon nga

0: kagamit ka craft gold, no? O sa maimong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
1: Bahin sa harvest? Dato ko harvest, tamon sa craft gold.
0: Kaya, o paano pa rin mga na-experience sa paggamit sa craft
1: gold? Gapog, turog, gapog, pamunga, tamon sa craft gold.
2: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanong. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, dili sa paa.

0: Ketupa. Exciting!
1: XFM. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos na tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Zaza Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay ko Panabo City. Sukan nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawa na nako, as kakalami man di ay. Sukan sa paginom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta. Mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster o national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
5: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati gyud grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ug usahay, paspas na kay ko tanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon og tubar, ug maintain sa Santon Vitamin C. Ug nabati nako ang dugang kusog ug kaaptik sa akong lawas. Kay sa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Palit sa mga butika, Santon Vitamin C.
6: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Hala, happy ka kong Junti. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
8: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Na naman, wala na adik to.
8: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
8: Oo. Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
7: Salamat kayo, Day, ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Sus, Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
11: Turbo Food Supplement for Men.
12: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag ka, uy, always agi ako na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo nung yun. Among mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
11: Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Siya par.
0: Exciting!
1: XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
4: Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
16: Mga

0: Asa man ang bataan eh? Ura!
1: Pagtaman!
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos ng chocolate, unya, gikaon na ako ang 25 kabuok. Na lang ko'y...

0: Ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mangin, Ochia, 55. Santander, Cebu. Masiyok, akong bumasiging masiyok. Nung ako mabungog. Kasi kaayo to, dinog ako Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Maayo, kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya ako kayuhan sa atong lawas. Ako dito, isatabang sa pantang lawas, ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahi si Neil Caniero, nagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw di Oro. Sa akong test atong niyagi, dua kabuan, taas kayo akong sugar. Rani, undang na ko pag-inom sa kaping ang mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, niyagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Bibili sa mga butika.
6: Clariskin Beauty sa

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas ako blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunton Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw o mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni inyo.
1: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Sunton Plus Gold Coffee Mixer, araw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Sunton Plus Gold Coffee Mix.
1: Sunton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Hoy, Mrs. Ako ratir ko ng imuhang bala, misis, nga kanang imong kamaghuran nga anak. Dili na iya, ha?
9: Exciting!
1: This song is brought to you by Sunton Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Sunton Plus Herbal Oil.

0: lagi. Isali-sali mo na sa kapel, ha?
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
0: Bansa? Ano na awan ako pangaran, Dre? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
1: Problema ba din na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?
2: Exciting!
3: Marami na ang natunungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shalina Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Uwa, pako, lamawan. Kaming akong country, 1976, pamitya na sugod. Dili na lang siya maayo o antibiotic na o nga dito nagtataungan sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa una, hindi ko katulong doon. Dili mo nang na akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Ay, na yung gamugot mo na imong dagway.
6: Oh, sakit kaya kuntian mo la.
1: Na naman.
6: Na, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuon akong kuto-kuto.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Ang sama din kape ang dapat imnon.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Magpipili sa mga butika.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glutacoge and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating! Pabalik-balik na! Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil! Ang galang katikati! Santon Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan!
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C!
14: Ako si Mario, 35 anos.

0: Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, na ako'y 20 pesos, magka-grocery na ko! So karga na minaw ko sa X, wala ko ka-grocery oy! Alang alama, na alama yung CCTV! Ha! Exciting!
3: Mga katupa, exciting!
4: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: kap. Ya kap, mo muna ng tabuli kap.
1: Kasi yung god. Ano yan ang masta?
0: Kap, maniguro tabakay. Baka kakita ng sign di hao. Oh, kita ka?
1: Asya.
0: Kala na sa iba babaw na. Maniguro ng takap kayo. Baka kakita ng nakapaskil yas kirid ka. Remains will be cremated. So di ta magpadugay-dugay dali kasi mapil ta, lisod na kayo, tapasi na ta.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subot na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malebelay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nga inom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingin la.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Pwede ay si Alvin, biker na si Gib Kasubawan. Isip ko sa kasayquist, pwede gid kong natumar o Premium D3. Arong nagsipirmi ang akong mga tiil o gilip basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mapalik sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check kita ko tan.
1: Dilim lagi.
8: Kalit man na usab ang imong nauna, uy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
1: Sa muka, uy.
8: Nung ba? Gimingaw ba yata ni mo? Kaya kong inangawa ka gimingaw na ako.
1: I'm tired. Stress.
8: Dung?
1: Unsa man gyud?
8: Nagoy turbo dietary supplement for men. Di ako, imani, arong ganado ka? Sige na.
1: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santan Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santan Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yes to Health. Mapalit sa Balansad Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
5: Kung maminaw ka sa ex.
6: Sa una, pobre kami. Ang sudad, nag-isa na dyan na buong bulan.
5: Kung maminaw ka sa ex.
6: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang sudad, tuhanak ka buong bulan.
3: This song is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: Gana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Hindi na kaginiyo. Hindi na sa ginihing sibo. Mayo ang Santon Plus. Mayo buha akong tulog ato. Hindi magkatulog o bayo. Magkamatulog ko buka na sa kasbalik katulog. Manatili ka tulog na din ko makatulog bayo ang baon niya. Mayo akong tulog. Magbando na gugo. Kaniyat ko bilo man. Masama ginang ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Thailand Nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami ko this, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko nag-uben ka.
2: Oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ka. Pero dali lagi ba lang? Intagli mabayad sa tuition mo?
1: Oh, galit, galiyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sazon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sazon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pagkaayong masakit, tumaran dayon nako o Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist all the doctor.
4: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Captalia Pharmacy, Riddell Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Pure O Kabanglasan and El Salvador.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Sa una, katong wala pa kung mamino o XFM, tagod ko ilang bayot.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Pero karon nga namino ako ng XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba? Ita nyo katang. Hello? Isa na eh? Ha?
7: Hello? Ruel? Bang?
8: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: isa-isa na imuhang tiil dia.
1: Hindi ingon magudan doktor nga. Di ko mag-alisag bugat.

0: Tong, nagbilay niyong gasolina?
1: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong muntikab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diha ras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southam Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
3: Ay, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Ah, oh, sakit kaya kuntian mo la.
3: Nanuman?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga.

0: Fisher EJ Sten Ring Limitless Design.
1: Ay, padurong na sinestore. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
2: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
1: Oo.
2: Exciting!
1: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
2: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like you, basta naka-turbo.
3: Food supplement from a himo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan, o kababainhan, o gahatag og kusog, o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, food supplement from a mapalit sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib nimo. Adto siyang birthday bisag wala kag invite. Siya par.

0: oy, Pariglode. Grabihas damgo na ko, Pariglode, oy.
1: Bauba, usa ba din ang imong damgo de pare?
0: Pariglode, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na ko ang hubuga, oy. Hubog juga, ayaw ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: O siya may problema?
0: Pagmata lang ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: O siya ilas, siya?
0: Patuyo pa ita, pare. Exciting kayo. Kunti, exciting kayo.
2: Exciting!
3: Sa Thought Plus Gold User, atong paminawon.
4: Apo kung mga panglawal, batap-tap na labalaw, na akong gumato nga pagpanakit sa akong pagkwa, o ablog ng to, sahal pagod, matabato kong ipong lipan, o pang nakabingaw ko na radyo ang mga pagkwa, o batong ako na atong lula, o ito ni palito, akong gitusungan, akong gininto,

0: taruhan apa bahan alasan mana atau bahan digunakan malau nonton plus gold global tak malau malau gitu.
1: Zanton Plus Gold, patak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zanton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumok kape kay tumod sa aking insomnia. Hili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong hitay, lami kaayo siya. Di ang mas lami yun, di after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
2: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Jeremy Mendoza, 81 anyos, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Burkina. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kayo naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Di na akong reklamo sa nasa kahanap, sa panangkaroon, pagpamili nga mamas ko, bumalino ang akong mga mata. Hindi usa ka bakit sa akong kinabuhi. Ako karoon, mas mapanatag, mas sing-out ang ako panangkaroon sa kadaan.
4: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inaw mo premium D3, ragyan na nakapalagsik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukogan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ting arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na lang, pre.
9: Turbo?
8: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Ang dis, ang dulutugsing nyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Turbo.
1: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, tumutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain. Hi, ako si Aisidan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na sakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayo mo sakit. Tumarandayo na ko o Sister Pain para tadayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist all to contrary.
13: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
14: Kung mamino ka sa XFM.
15: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
16: Mga katupa, exciting!
2: XFM. This song is brought to you by Zanton Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Zanton Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Zanton Plus Coffee Mix.

0: TikTok Certified Naturopathic Practitioner, isa sa ating mga expert on air at Bantay Kalusugan, Doc Algie Baca. Doc Algie, malusog na araw ng Linggo, Doc.
1: Isang malusog na araw ng Sunday, partner, Doc Misael, sa lahat ng ating mga katropang taga-pakinig sa ating mga radio at taga-panood naman sa ating Facebook Live. Mm-hmm. Welcome po sa The Secret of Health. Ngayong araw ng Sunday, isang masayang araw sa mga pamilya at mga trabahador, ano? Kasi ito yung panahon na pwede silang magpahinga sa kanilang tahanan, ano? Mm-hmm. Day off ito, ngayong araw na ito.
0: Sa mga katrabaho din, ha? Samahan po kami dito sa ating Puntalakayan sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga text messages. Mga inquiries po niyo about your health, text lang yan, ha? Sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasal na yung mga katanungan, pakilagyan ang pangalan po niyo at address kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po ng ito, ha? Para ma-acknowledge natin sa ating pong programa. Batingin ko lang, Dok, lahat ng mga tatay, mm-hmm, lahat ng mga magigiting ng mga father, happy Father's Day.
1: Father's Day pala ngayon, ano?
0: Oo. Parang ayan,
1: ha? Ayan, oo. Sa lahat po, happy Father's Day po sa inyo, ano? Mm-hmm. Araw-araw naman talaga, oo, Father's Day.
0: Tama.
1: Kaya lang parang binigyan nila ng, ano, ng isang araw na talagang isi-celebrate,
0: mm-hmm,
1: yung araw daw na ito ng mga tatay.
0: Oh. Eh, gugunitain daw yung mga kagitingan ng mga mga tatay natin dyan. Mga provider ng family. Ayan, ha? Pero syempre, araw-araw dapat pahalagahan, ha? Ang ginagawang sakripisyo lahat ng mga haligi ng tahanan. Eh, hindi talaga basta-basta rin, mga kaibigan. Kaya nga, Dok, dapat laging malakas ang pangangatawan, ha?
1: Oh.
0: Ng mga tatay natin dyan. Bukod sa provider, pagiging protector ng family, lalo na kung public servant ka pa. Marami ang umaasa sa atin pong serbisyo, mga kaibigan. Kaya mahalaga na malakas palagi, panatili natin yung lusog at functionality ng ating pong pangangatawan. Mahalaga, Dok, na merong supply na sapat ng mga nutrisyon, ha, ang ating pong pangangatawan. Dahil alam natin na, or naniniwala tayo na ito ay isa sa mga pagpapatibay sa pundasyon ng ating kalusugan.
1: Kaya kung gusto niyo regaluhan yung inyong tatay, huwag tsokolate.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan Santo Blas Gold.
0: Yan.
1: Kaya Turbo Dietary Supplement for Men. Para talagang mapakinabangan ng inyong tatay yung sustansya, ano?
0: Mm-hmm.
1: Mula sa subok at dekalidad na produkto ng Yes to Health.
0: Yan. At ang ating pong mga produkto ay pwede pong mabili, ha? Sa ating pong mga leading drug stores nationwide, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan silang matatagpuan, ha? Ganda lang sa mga local pharmacy sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto. At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health. Pwede rin po ito mabili sa ating pong online shopping store sa Shopee, ha? Search nyo lang Yes to Health at 2011.
1: At syempre, pwede rin pong bumili ng mga produkto natin na discounted, lalo na po kung ikaw ay senior citizen, ano? Mm-hmm. Sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Yes to Health Pharmacy.
0: Yan.
1: Ang kagandahan niyan, pwede ka pang kumonsulta doon sa ating mga naturopath. And kung doon ka bibili ng produkto natin, makaka-discount ka rin. Yun ang kagandahan doon. No? At kung marami ka ng tinitiis na problemang pangkalusugan, itanong yan sa ating mga consultant. Dahil sa Yes to Health, meron tayong mga programa. Meron tayong free consultation.
0: Yan.
1: Itatanong lang natin, makipag-usap tayo sa ating mga nakaduting consultant. At pwede pong bigyan nila kayo ng program. Meron tayong cleansing and detoxification. Favorite ko yan kasi pag panahon na talagang ang dami mo na nararamdaman na hindi mo maintindihan, nagkakagulo na yung katawan mo, cleansing and detoxification ang isa sa pinaka the best option. Ano?
0: Yun.
1: Then kung madalas ka nang hihina, hindi mo alam ang mga sustansyang kulang, pwede ka mag-nutritional therapy. May mga other modalities pa katulad ng eye detox sa mata. Meron tayong biozapper therapy na kung saan isa itong paraan para mapigilan yung common infection sa katawan natin, pa i-energize din yung cells natin. Yung tinatawag na terahertz therapy. Meron tayong Mugok Boyang Korean therapy na may kasamang acupuncture.
0: Kukunti lang ang clinic, Doc, na actually meron ganito mga services, especially yung Mugok Boyang natin.
1: Kasi ilan lang ang certified from Korea mismo, kasi sila yung nagte-training yan, eh. Mayroon silang professor na pinapadala dito sa Pilipinas, and several of our consultant talagang graduate dyan sa Mugukbuyang Korean Therapy.
0: Yun,
1: oh. And meron tayong Natchotrad. Ang tawag nila dati, Synchro Healing Therapy. Mm-hmm. Na ito'y nagkakukondisyon ng mga lipid, kalamnan at kasukasuan. Kasi alam mo, minsan, kahit healthy yung katawan mo, pag sumasakit ang kasukasuan mo, balakang mo, kalamnan mo, parang hindi ka rin healthy eh. Diba? Kaya yan po ay makikita natin sa Yes to Health Clinic. Puntahan lang po yan at laging kumbaga itanong sa ating mga consultant ang mga nararapat po para sa inyo ng mga pamamaraang natural.
0: Yun, no? Sa mga kababayan natin, mga katropa natin dyan, kung gusto niyo po masubukan lahat ng mga services na nabanggit ni Doc Algie sa ating po mga wellness clinic, ay bisitahan ang ating po mga address, mga branches po natin sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, Number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellphone Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, Katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Pagkape, dapat Zample Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Zample Plus Coffee Mix.
5: The secret of health.
6: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po natin mga katropa. Pero bago yan, ha? O, sa lahat ng mga kababayan po natin dyan, ha? Na nakikinig na po ngayon at nanonood sa ating pong Facebook live stream. Doc, nakalive po tayo ngayon, ha? Sa ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. Ganun din sa ating pong XFM Manila page, ano? Mm-hmm. Nakalive din po tayo mga kababayan. So, meron tayong tinatawag na sa Healthy Katropa Giveaways. Doc.
1: Yes, sa Healthy Katropa Giveaways, simple lang pong gagawin nyo. Pakishare po yung ating Facebook Live streaming. Mm-hmm. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health. At mag-share kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ng ating pong produkto sa Yes to Health. At mamaya ho ay meron po tayong mapipiling mareregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix gift packs. Libre ho yan, ha? Ipapadala ho namin sa inyo pag kayo ho ang mapipili. Basta mag-comment lang ho ng mga magagandang experience sa paggamit po ng produkto po ng Yes to Health.
0: Yan, ha? At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health sa inyo pong mga comments na i-comment dyan sa atin pong Facebook live streaming. Yan. Kaya sa mga kabayan dyan, ha? kahit saan dako man kayo ng mundo, basta mayroong connection dyan na internet, pwede nyo po mapanood ang mga live po natin, live programs natin, at pwede kayong makapag-interact sa ating pong programa. Sa pamamagitan ng mga questions nyo, or kung meron kayong mga pagbati din, Dok, pwede nyo i-post dyan.
1: Batiin natin ang ating mga taga-subaybay sa DWWW774. Isa sa ating mga himpilang naka-hook up sa ating pong live program ngayon pong araw na ito. O, musta na ho kayo sa buong Metro and Mega Manila na mga listeners po natin sa DWWW774. Mabuhay po kayo. At sana po'y marami tayong mapulot na magagandang bagay sa ating talakayan ngayon pong tanghaling ito.
0: Mm-hmm. Dok, syempre, dahil Father's Day ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamalaking health challenges na kinakaharap ng ating pong mga magigiting na mga ama, o mga tatay, o mga kalalakihan. Ito po yung mga prostate problems or prostate disorders. Ayon po sa datos, gaano ba, Dok, nakaka-apekto ang problema na prostate problem sa ating pong mga kalalakihan?
1: No, sa datos, kung titignan natin talaga, no, ang prostate, yung isa sa pinakamalala ng problema sa prostate, yung prostate cancer, one of the most common cancer na nakaka-apekto sa mga kalalakihan sa buong mundo, ha? Sa buong mundo na yan. At according sa World Health Organization at sa Globocan estimates, more than 1.4 million new cases of prostate cancer ang nadadiagnose taon-taon. Just imagine that, napaka... second most commonly diagnosed cancer among men, ang prostate cancer. Sa hundreds of thousands ng mga lalaki na namamatay sa prostate cancer annually, particularly kapag nadadiagnose ito na late na. Kasi kumbaga, ang prostate kasi, kadalasan yung prostate cancer in its late stage. Saka siya nadadiagnose, partner.
0: Kaya, usually kasi ang symptoms niya, Dok, parang same lang din eh. Very similar dun sa mga pamamaga ng prostata mo o kaya paglaki ng prostata.
1: Oo, wala siyang kakaibang pinapakita na parang malala na problema. Lalala lang yan kapag ano, may malala na talagang sitwasyon.
0: Tama.
1: Sa Pilipinas, ang prostate cancer ay isa sa pinaka-nangungunang leading cause of cancer sa lalaki. Yan. At meron tayong ilang libong kaso na nare-report every year. At ang incidence ng pagtaas nito ay significant sa mga edad after the age 50 years old. Nakikita na nila ng mga signs ng possible development of prostate cancer. So sabi nila, yung improved screening at saka yung pagtaas ng ating kamalayan sa prostate cases ang magbibigay sa atin ng mas magandang outcome. Kasi alam mo, hindi maiwasan, lalaki tayo. Talagang candidate tayong lahat sa development ano mga problema sa prostate. However, ang cancer, isa lamang yan sa problema ng prostate. Meron pang iba, katulad po ng benign prostatic hyperplasia, BPH na tinatawag, prostatitis, yung sinasabi mo kanina, prostatitis, pamamaga. Yan ang mga common causes na nagbibigay ng urinary symptoms at nagpapabagal at nagpapahirap sa quality of life ng mga umiidad na mga kalalakihan. O, kaya kinakailangan talaga be aware of the symptoms kahit na basta ang edad na kayong 40, magbantay na kayo sa mga unusual na mararamdaman bilang isang lalaki.
0: Dapat maging ano din ito eh, maging alarma sa lahat ng mga kalalakihan. Ano? Lalo na yung umiedad na nga, Dok, ng edad na kung saan prone na sa pagkakaroon na ganito pong mga problema. Pero bago yan, Dok, para sa mga listeners natin, para sa lahat ng mga kalalakihan, and even sa mga ano din, mga kababayan, lalo na yung mga may asawa na, ano, maganda maging aware din po tayo, mga kababayan, patungkol sa mga topic na ito. Dok, ano nga ba ang prostata? Yan, pag-usapan mo natin kung ano yung nature, kung bakit nangyayari yung mga problema na yun sa prostate natin.
1: Anyway, ang prostate ay isang bahagi po ng reproductive system ng lalaki. Wala niyan sa babae. Siguro matapat niyan sa babae yung matres. Ano? Yan, yung prostate, kung titingnan natin, para daw siyang size ng walnut. Nakita na ba kayo ng walnut? Maliit lang yun. Hindi kalakihan. Mga ganito lang. Oh. Yan. At ito ay located doon sa ibabang bahagi ng ating pantog. At ito ay napapalibutan nito yung urethra, ano? Isang maliit na tube na nagdadala ng ihi palabas doon sa ating pong pagkalalaki ano.
0: Mm-hmm.
1: So dahil yun ay lumulusot mula sa pantog papunta doon sa penis ng lalaki, yun ang kadalasang naapektuhan, mm-hmm, yung ating urethra, oh, no. Yung prostate, isa yan sa kumbaga kinakailangan maging healthy sa isang lalaki dahil ito yung kadalasang nagiging problema kasi ano, marami mga nagpaparamdam na problema. For example, yung iba, pag meron sila, nakikipagtalik sila, tapos mm-hmm, pag nag-ejaculate na sila, medyo masakit.
0: Mm-hmm.
1: Diba? May pain. Tapos minsan, may iba silang napapansin. Ano? O kaya naman, madalas silang umiiyak. Yun, mamaya, i-elaborate natin mm-hmm yung mga signs and symptoms. So ito po, ang prostata ay pinaka-major reproductive organ ng isang lalaki,
0: mm-hmm,
1: oo, na dapat ay laging healthy.
0: Bakit nga ba, Dok, nagkakaroon ng problema ganito ang mga kalalakihan, lalo-lalo na pagka nagkakaedad ka na?
1: Mm.
0: Meron po ba mga dahilan, Dok, mga factors kung bakit mas prone ito sa mga elderly person?
1: Unang-una, kapag tumatanda na yung isang, yung aging, aging mm-hmm process, ang isa sa pinaka-major risk factor, ano, eh lahat naman tayo tatanda. Pag tumatanda na kasi tayo, nagkakaroon tayo ng pagbabago sa ating mga hormones, mm-hmm, ano, ang pinakang dominant hormone ng lalaki, yung testosterone, eh.
0: Mm-hmm. Tama,
1: di ba? So, yung nangyayari, yung dehydrotestosterone,
0: mm-hmm,
1: ito ay tumataas at nagiging mm-hmm dahilan ng pag-trigger ng enlargement ng prostata ng isang lalaki. Kumbaga sa babae, kapag nag-surge yung estrogen mo,
0: mm-hmm,
1: pwedeng mangapal yung matres mo o magkaroon ka ng mga bukol. Sa lalaki naman, pag tumaas naman yung DHT.
0: Oo,
1: eh pwedeng mag-trigger ito ng enlargement ng prostata. Mm-hmm. Yan yung isang ano eh, yung aging process ay isang dahilan kung bakit nagkaka-issue yung prostate. Pangalawa, mm-hmm, yung mga chronic inflammation.
0: Mm-hmm.
1: Okay. O, anong mga chronic inflammation yan? Pwedeng meron kang persistent o paulit-ulit na pamamaga. O, katulad po ng anything that can affect the body. Hindi lang sa ating reproductive system. Meron kang mm-hmm inflammatory condition.
0: Mm-hmm.
1: It can trigger also problem sa ating prostata. No? Especially yung oxidative stress. Kaya nga sabi nila, ang prostate enlargement daw linked din sa stress.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Ano nakaraan, pinag-usapan na natin nung Friday yung tungkol sa antioxidant and ano nagagawa nito against free radical. So, ang oxidative stress ay isa sa major reason why kapag tumatanda tayo, mas madali tayong kapitan ng sakit.
0: Mm-hmm.
1: Kasi oxidative stress can damage our prostate cells.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yan yun, chronic inflammation. Pwede rin na family history.
0: Mm-hmm.
1: Oh, for example, yung mga lalaki sa ating family, eh, meron tayong mga tiyuhin, tatay natin ay nagka-problema sa prostata.
0: Mm-hmm.
1: O ano yun? Kinakailangan ano na yun sa atin? Pinakang pointer na yun. Uy, yung ako, uncle ko na na-diagnose ng prostate cancer.
0: Mm-hmm.
1: Yung father ko nagka-prostate enlargement. Eh, ito po kasi ay mayroong hereditary tendency. Tataas mm-hmm yung panganib natin sa development of prostate enlargement or any issue sa prostate. Kung sa history ng family, eh meron.
0: No.
1: O sa genetic natin. And next is poor diet. Yung mm-hmm diet natin, hindi healthy. O kulang tayo sa mga antioxidant. Tapos ang taas-taas ng ating mga saturated fat content sa pagkain mm-hmm natin.
0: Puro processed foods ang kinakain natin.
1: Kulang tayo sa mga prutas, mm-hmm, kulang tayo sa mga gulay. O siyempre, pag poor diet, mas malaki ang tendency mo na mag-develop ka ng mas maraming free radicals.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? And another thing na nakita nila sa study nila, yung obesity and sedentary lifestyle.
0: Mm-hmm.
1: Kung baka kung ikaw pala ay obese, ibig sabihin ng obese, hindi normal yung body mass index mo.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, meron kang lifestyle na consider a sedentary lifestyle. Mm-hmm. Hindi ka nag-exercise. Lagi kang puyat sa gabi.
0: Mm-hmm.
1: Ang dami mong bisyo. Eh, yun po ang isa sa nati-trigger din ng prostate issues. And another thing is yung paninigarilyo at pag-inom ng alak. Yeah. Sa pag-aaral, nakita nila na yung mga chemicals from cigarette,
0: mm-hmm,
1: smoking, can directly trigger prostate problem. Especially yung development of prostate cancer.
0: Mm-hmm.
1: And last but not the least, infections. Kapag ikaw ay mayroong mga previous infection, kadalasan meron kang bacterial infection na naging dahilan ng prostatitis, o meron kang other infection ano, sa yung area, yung ihi ano, yung pantog mo, nagko-connect-connect yung mga infection na yan that can trigger issues in your prostate. O yun yung dapat ninyong tingnan. Kasi nga, sabi ko kanina, ang prostate, hindi siya madalas nagpapakita ng symptom unless ito'y masyado ng malala.
0: Okay. So mga kababayan, especially sa mga kalalakihan, kinakailangan nating maging maingat, mapagbantay po, ano? At see to it na yung mga factors, ano? Yung mga risk factors ay nababantayan po natin. Like for example, yung family history. Kung alam mo na sa pamilya nyo, eh merong nagkaroon ng ganung problema, ay masigit dapat do na maging maingat ka. Doble o triplehin mo yung pag-iingat mo.
1: Kasi ngayon so, yung ano natin, yung ating generation ngayon, particularly yung new generations natin, iba na yung lifestyle eh.
0: Tama do. Okay.
1: Mas prone na sa cancer, mas prone na sa mga inflammatory condition. Compare mo yung generation noon.
0: Noon.
1: 30, 40, 50 years ago, iba na yung iba na yung build up ngayon ng mga tao. Madali na sila ma-stress, madali na magkaroon ng mga issues regarding sa health. Oo, kaya dapat mas doble ingat tayo. Kung maingat tayo dati, mas maingat pa tayo ngayon.
0: Yan. Okay. Mamaya do, pagkapatuloy pa natin, mga katropa, ang ating talakayan tungkol sa mga madalas na problema na tumatama po sa ating pong prostata. So may mga katanungan, huwag pong mahihiyang magtanong. I-text lang sa ating pong numero 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan ha, sa mga kababayan natin, especially sa mga viewers po natin sa ating pong Facebook live streaming, mag-comment po kayo dyan ng mga good experiences po niyo patungkol sa pag-subok ng ating pong mga produkto. At i-share nyo na rin ang ating pong live streaming. At mamaya po, ipipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan sa ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs, mga kaibigan. Ha? Malay nyo, mamaya, kayo ang maswerteng mapili po natin.
1: Sayang din yun. Masarap ka naman at nakapagpapaganda. Nakapagpapabata na kape ng Yes to Health.
0: Okay, ha? So, sa mga gusto sumali sa atin pong papremyo, ha? I-comment ang mga good experiences po niyo patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health, mga katropa. Pipili tayo mamaya bago tayo magtapos, mga kaibigan. Ha? Tutula po magkabalik ang programang
7: The Secret of Health.
8: Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si Manisang Teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen. Masubukan niya. Totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort po at sa lasa ng kape. Panalo.
8: Samsung Gold Coffee Mix.
10: Nagsabi ka na, nanakas. Gaganda ka pa.
11: Pabili sa mga butika.
12: Alagaan ang puso sa simpleng paraan. Ang vitamin C ay tumutulong sa healthy blood vessels at circulation. Sa Santone Vitamin C, may dagdag proteksyon ang iyong cardiovascular system. Santone Vitamin C.
8: Supple Plus Gold.
13: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Santone Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye, uusap talaga sa Santone Plus Gold.
8: Supple Plus Gold.
11: Mabibili sa mabuti.
8: Santone Plus Coffee Mix.
14: Ako si Delphine. Ito lang masasabi ko. Sa Santone Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang. At malalasahan mo ang soya, balungay at santone na wala sa ibang kape.
8: Santone Plus Coffee Mix. Kape na gabot pa. Mabibili sa mga butika.
14: In Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. The secret of health.
1: Balik po tayo mga katropa sa ating pong talakayan patungkol sa problema na kinakaharap ng ating pong mga kalalakihan patungkol sa prostate problem. Dok, ano-ano po bang mga sakit ang madalas na tumama sa ating prostata at ano-ano po ang mga kadahilanan po nito?
2: Ayan, ang pinakang nangunguna ay yung benign prostatic hyperplasia or hypertrophy. Ano? So, yung BPH, nagkakaroon ng enlargement yung prostata o yung prostate. Pero hindi ito cancerous. Ano? In general, hindi siya cancerous. At kapag nangapal o lumaki yung prostate, naiipit ngayon yung urethra.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nagkakaproblema ngayon yung pag-ihi ng isang lalaki. Commonly, pag lumalayan, ikaw ay pwedeng makatitir. Ano? At malagyan ka ng temporary na tubo para makaihi ka. Yung iba naman na hindi ganun kalala, ang nangyayari sa kanila, madalas silang umihi sa gabi. Ang dahilan kasi ng BPH, yung normal aging process, hormonal changes, pwedeng tumataas yung DHT level natin, yung dihydrotestosterone, di ba? At saka yung binabanggit ko kanina, yung obesity and metabolic syndrome. So, common yan sa mga lalaki, yung enlargement of the prostate. Ano? Yung isa naman, prostatitis. Yan. Ang prostatitis naman, pamamaga dahilan sa pwedeng infection ng ating pong prostate. Pwedeng walang infection, basta may pamamaga, ang tawag doon prostatitis. So maraming dahilan, pwedeng bacteria. Yan, pwedeng meron kang immune system dysfunction. Pwedeng ikaw commonly chronic inflammation, paulit-ulit na tumatama sa inyo.
1: Oh.
2: Yan. It can affect all ages, hindi lang mga maedad. Ba kahit ikaw 30 anyos pa lang, hindi ka pa matanda, pwede kang tamaan ng prostatitis. Basta may prostate ka. Ayan. At ang isa sa pinakang delikado, sa Pilipinas dumadami na rin cases, yung prostate cancer. Actually, yung prostate cancer, nagde-develop ito kapag yung prostate natin may mutation, may nag-positive ka na ikaw may malignancy, talagang ito tuloy-tuloy. Ano? Usually at the age of 50 years old, yan, kailangan na natin ng routine check-up pagdating sa prostata. Lalo na kung meron ka ng dating prostate issue. Okay na, kailangan talaga may check-up na yan. Lalo may family history ka ng prostate cancer. Meron kang yung mga risk factor na pwedeng plus factor to develop it. Yung obesity, high fat diet, may hindi ka sa mamantika, matataba nung first half of your life, di ba? At saka, lagi ka na nagkakaroon ng issue like chronic inflammation sa inyong prostata.
1: Oh.
2: Yan yung mga pwedeng ano. Yung prostate cancer, ito ay dahan-dahang lumalaki. Pero, isa ito sa pinakang aggressive cancer na pwedeng tumama sa lalaki at nangangailangan ng immediate treatment. Yun ang problema sa prostate cancer.
1: Yun. Dok, meron bang dapat bantayan yung mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, sa mga signs and symptoms na pwedeng maipakita ng iba't ibang klase ng prostate problem at para maagapan ka agad if ever man na mayroong nag-uumpisa na problema ng ganon.
2: Bagaman ang prostate ay kumbaga nagpapakita ng symptom, para mga ordinary lang ano. Una, frequent urination. Marami naman pwedeng dahilan yan. Pwedeng may UTI ka. Diba? Yung ihi ka ng ihi. Pero kapag ikaw ay lalaki, tapos talagang sa gabi, nakakaapat, lima, anim na beses kang umiihi, question mark na yun. Baka pwede ka na magpa-check up at itanong kay Doc, baka nagkakaroon ka ng prostate enlargement. O yung iba naman, pag umihi, parang maghihintay ka muna ng 5 minutes. Ganun eh. Actually, minsan sa isang bus na nakasakay ako, huminto sa isang stop na iihi yung mga tao. Alam mo, may isang matanda na hinahanap nila kung nasaan yung pala, nasa CR, at ang tagal, siguro mga 5 minutes bago makaihi at pag umihi, dahan-dahan talaga. Yun, sign yun, na posible ang prostate natin ay lumalaki. Ano? Tapos kung umiihi ka man, medyo mahina yung flow. Kasi di ba pag mga bata pa, tulad ng mga, maliliit pa kami, ng mga elementary years, pahabaan ang ihi.
1: Nagkakontes.
2: Sige, pinakamahabang ihi, pinakamalayan nararating. Pero habang tumatanda daw tayong ihi natin, palapit na ng palahit. Mm-hmm. Hanggang sa pumapatak na doon sa dulo ng hinlulaki mo sa paa. Mm-hmm. Hanggang sa short mo na pumapatak abang umiidad. So yun ay isang sign kapag weak yung stream ng urine mo, eh baka may problema sa ano, sa prostate natin. Saka yung pag umihi ka sabog, may ganun eh, yung hindi buo. Mm-hmm. Sabog yung ano mo, kaya minsan nababasa yung ano mo eh, yung pantalon mo. May mga ganun na palatandaan ng problema sa prostata. Meron din namang iba na kapag umihi ka, parang hindi na uubos yung ihi. Maya-maya, naiihi ka na naman. Parang hindi na empty completely yung bladder mo. No? May iba naman na mayroong pananakit ng balakang, especially kapag sila ay nakikipagtalik, diba? Sumasakit yung mga balakang nila. Parang nakaka one round pa lang eh. Hindi na kaya.
1: Susuko na.
2: Yun, pwede yun ay dahilan sa enlargement of the prostate. Yung iba naman, pag nag-ejaculate during sexual intercourse, may pain. Yun. Big ano na yun. Red flag na yun. Tapos, yung iba, pag nag-ejaculate, may kasamang konting blood. Yung iba naman ay isa sa pinakamahirap, yung erectile dysfunction. Pag hindi na tumitigas. O kaya naman, tumitigas, pero pag nasa laban ka na, umuurong.
1: Wala na.
2: Ano rin yun, may kinalaman din minsan sa prostate, dahil ang prostate nating lalaki, yan ang nagkikary ng balance ng hormone natin. O, saka yung may mga iba naman na nakakaihi sila na hindi nila namamalayan. Baliktad, kumbaga dati, may mga tao na ang hirap umihi, ano? Pero may mga tao din naman na may problema sa prostate na umiihi na sila, hindi nila namamalayan na umiihi na pala sila. May ganun mga
1: issue. May naglilik na pala na urine.
2: Oo. So, marami yan na sinasabi ko, pero kung nakakita ka ng dalawa o tatlong sign mula sa mga binabanggit natin, magpakonsulta kayo. Punta kayo sa isang urologist, dahil lang yan yung eksperto o espesyalista sa prostata ng isang lalaki. Ngayon, ang naturopath naman, tayo naman ay sa side ng nutrition and prevention. Yun ang gagawa naman ng naturopath dyan.
1: Sa mga kababayan natin na ganito ang dinaranas ha, ng mga problema o suliranin sa inyo pong pangangatuan, especially kung nakakaranas na kayo ng mga sinyales na nabanggit ni Doc, ilan man o karamihan sa mga sintomas po na yun ay inyong nararanasan na, huwag na magkatubili Doc na magpakonsulta na kagad.
2: Tapa.
1: Or kung malapit kayo sa mga wellness center natin, bumisita po sa ating mga wellness clinic para bigyan kayo ng assessment at mabigyan po ng karampatang lunas kaagad ha, ang inyo pong mga problema at mabago din Doc yung iba't ibang mga ways, mga habits na nagagawa ninyo na mas nakakapagpalala ng inyo pong condition, mga kaibigan ha. Kaya sa mga kabayan natin ha, huwag pong ipagpasawalang bahala itong ganito pong problema, dahil tulad na nabanggit mo Doc, napakaraming mga kababayan natin ang nag-suffer from this. Huwag yun ang hintayin na pasakan pa ng tubo. Masakit. Pag nakakateter na Doc, maraming mga kalakihan ang nag-suffer na dahil sa hindi na makalabas yung ihi talaga nila because of prostate problem.
2: Wala ka namang choice eh. Anong gagawin mo? Mamilipit ka sa dahil sa hindi ka makaihi, magpakateter ka. Yun ay resulta kasi kapag napabayaan natin na hindi natin nabigyan ng early intervention. Yung iba,

0: 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Tutok lang po mga katrawa, magbabalik po ang programang
1: The Secret of Health.
2: Narito na ang Santol Plus Gold, ang food supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, ampalaya, garlic at spirulina na nakatutulong sa kalusugan. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug at Yes to Health Office sa Quezon City. O tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang palala, ang Santol Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namang uri ng sakit. Madalas kang magkasakit. Ibig sabihin, kailangan mo ng dagdag na proteksyon. Ang Santol Vitamin C ay tumutulong palakasin ang immune system at labanan ang free radicals. Mas malakas na depensa, mas iwas sa sakit. Santol Vitamin C. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago, pati mata. Yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene, parang maintenance mo na rin sa mata. Visioness Plus Softgel. Mahalagang gabay sa pagtanda. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santol Gold Herbal Tea.
3: Ako po si Louie La Rosa, screen name Kalui. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, anchor man, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay nung nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na. Pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglaglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, alika sa mama ka, anak. Pumunta kami ng kusina. Meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Santol Plus Gold Herbal Capsule. Ito, araw-araw ito, Louie. So, simula nung marinig ko sa nanay ko yun, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So, sinubukan natin. Gumanda yung pakiramdam, no? Parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang na sanggol ka eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Madali siyang inumin. Swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tinignan ko, sabi ko, iba yung nararamdaman ko. Meron siya palang antioxidant, mangustin, dagdag suporta dun sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Santol Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan ito. Ako, yung lakas ko sa araw-araw.
2: Santol Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santol Plus Gold Herbal Capsule.
4: The secret of health.

0: Balik po tayo mga katropa sa ating pong programa. At sa mga nais pong magtanong, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. At ito text line 0969-609-6545. Pwede po ganun kamasala na yung pong mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po niyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa.
1: Siyempre, ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri po ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay isa pong powerful supplement at number one supplement sa market na mabibili.

0: po natin mga kaibigan. Ha? Ang Santong Plus Gold ay meron pong pinagsama-sama ng mga powerful herb, Doc. Ano? Mm-hmm. Katulad ng mangosteen, moringa, ampalaya, garlic at spirulina. Lahat po yan sila, mga katropa, ay standardized extract yan sila. Kaya napakabilis ng kanyang epekto pagpasok sa loob ng ating pangatawan. Ang bilis i-assimilate ng katawan natin at mapakinabangan ng bawat sistema ng ating pangatawan. Ha? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng samot-saring mga problema sa inyong pangatawan, especially mga inflammatory diseases, ha? Mga oxidative damage sa inyong pangatawan, eh inuman kaagad yan ng Santon Gold Herbal Capsule. At yan po ay may bili na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Okay, Dok. Sa mga kababayan natin na merong problema sa kanilang prostata, Dok, pag-usapan naman natin kung ano yung mga do's and don'ts, especially sa diet ng ating pong mga katropa. Mm-hmm. Ano ba yung pwede nilang isama sa kanilang pagkain na nakakatulong para mas mabilis na pag-recover ng kanilang prostata? Mm-hmm. At ano naman yung dapat nilang iwasan para mas maibsan yung kanilang kinakaharap na problema?
1: Okay, sa prostate nutrition, marami ng mga pag-aaral na ginawa. No? Mm-hmm. At may mga nilabas na silang mga listahan ng mga sustansya. Mm-hmm. Na pinakang priority natin, kung meron tayong prostate enlargement ngayon, or mm-hmm. kung gusto natin ma-prevent. Unang-una yeah. sa lahat, yung lycopene. Di ba lagi natin naririnig yung lycopene? Mm-hmm. Maganda yan sa prostate. Saan mm-hmm. pa makukuha yung lycopene? Siyempre, dun sa mga colorful, especially ang kulay niya ay purple, mm-hmm. o kaya pula, katulad ng mga kamatis, watermelon, guava, mm-hmm. yan. Source siya ng lycopene. Sa Santon Plus Gold naman, eh marami tayo dyan. Mm-hmm. Doon pa lang sa ating mangustin, marami ng lycopene yun, di ba? O, sa pagkain, yun yung first consideration. Kasi mataas mm-hmm. ang antioxidant value ng lycopene pagdating sa ORAC value niya. No? Mm-hmm. And next is yung mineral na zinc. Mm-hmm. O, yung zinc kasi, based isang pag-aaral, ha, yung mga may prostate enlargement, pag tinetest yung blood nila, mm-hmm. nakikita lagi na mababa yung zinc. Mm-hmm. Pag mababa pa lang zinc ng lalaki, na mineral, mm-hmm. isa ito sa nagtitrigger ng possible enlargement of the prostate. Mm-hmm. Kaya isa ito sa priority ng mga pagkain. Saan makukuha yan? Sa mm-hmm. mga buto-buto. Gaya ng mga pumpkin seed. Ano pa ba? Buto ng pakwan. Mm-hmm. Yung mga nuts. Yan. Maraming zinc yan. Maraming zinc, ano? Oh. Yan ang mga pwede natin kainin everyday. Ano? Kasi sinusuportahan niya yung normal prostate function. Mm-hmm. And pinaprevent niya yung pamamaga ng ating male reproductive system. Mm-hmm. Another nutrients na mahalaga is selenium. Yung selenium, mayaman yung mga ano dyan, mga nuts, mm-hmm. seeds, mm-hmm. mga fresh vegetables, mayaman sa selenium na antioxidant protection naman ito, partner. Ano?
0: Oh.
1: And omega-3 fatty acid. Yan. Kaya laging pag may mga supplement sa ano sa prostata, mm-hmm. laging kasama yung omega-3 fatty acid. Sa mga vegetarian, ang ginagamit natin, flaxseed mm-hmm. oil. Sa mga hindi naman vegetarian, they can use fish oil mm-hmm. yung ginagamit. Kasi meron itong omega-3 fatty acid mm-hmm. na anti-inflammatory naman sa ating prostata. Mm-hmm. Vitamin D. Hindi, mm-hmm. hindi iniisip ng iba na ang sikat ng araw at yung pag-take ng mga pagkain mayaman sa vitamin D, mm-hmm. eh sumusuporta sa immune regulation with regard sa ating prostata. Tsaka, mas healthy yung prostate cells pag ang lalaki may mataas na level ng vitamin D mm-hmm. sa ating katawan. At ito ay madali namang makuha, no? Sa pagkain, pwede kang kumain ng mga rich in vitamin D. Mm-hmm. Pwede kang kumuha ng libre sa sikat ng mm-hmm. araw.
0: Yan.
1: Kung hindi mo alam kung saan ang source mo sa diet, mm-hmm. pwede kang mag-supplement ng premium D3 kasi yan. Yun yung pinakang highlight ng premium D3 mm-hmm. supplement natin, eh, yung vitamin D3.
0: Plus yung omega-3 na binanggit mo kanina.
1: Meron pa
0: doon. Meron na rin doon.
1: At saka meron pa mga anti-inflammatory phytochemicals, mm-hmm. yung moringa seed oil. Mm-hmm. Kaya napakaganda ng ano ng premium D3 natin.
0: Oh.
1: Another is yung vitamin E and vitamin C. Isa sa mga pangunahing antioxidant that can help your prostate. Kinakailangan lagi meron tayo niyan, mga katropa, no? Ano yan, free radical scavenger.
0: Oo.
1: Antioxidant yan. At saka yung sa gulay, ang pinakang highlight sa prostata, yung mga cruciferous mm-hmm. vegetables.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba yung mga yan? Yung mga broccoli, cabbage, cauliflower. At, last but not the least, soya.
0: Mm-hmm.
1: Alam ba na ang soya, isa sa pinaka, kaya sa Japan, sa mga bansang may mataas na consumption ng soya, mm-hmm. any soy food, ano? Mapa soy powder man yan, soy coffee, soy milk, tofu, tokwa, at iba pa, mas mababa ang kanilang bilang na nagkakaroon ng prostate cancer and prostate enlargement because of soy isoflavone at iba pang mga phytochemical inside soybean that can help regulate balance ng hormone ng isang lalaki.
0: Kumbaga yun yung nagiging pangontra nila eh.
1: Oo. Oh. Kasi yung ano, yung mga kanina, yung mga cruciferous vegetable, meron siyang sulforaphane. Tapos yun naman sinasabi natin na ano, na mga beans soy like products, soybeans, meron naman siyang isoflavon at iba pang mga phytochemicals na nakakatulong sa prostata. Kaya sa pagkain, marami eh. Kaya lang problema, yung mga kalalakihan ngayon, hindi na sila masyadong nag-check ng ano ba yung kinakain natin.
0: Tama.
1: Okay. Kung anong available yun lang, lalo kung busy sa trabaho, si daddy. Kaya yung mga nanay, yung mga anak, dapat titignan nyo rin yung diet ng inyong tatay kung gusto nyo humaba ang buhay. Ano?
0: Oo.
1: Wag lang na sapat si tatay magdala ng sweldo. Kailangan alamin nyo din ang nutrisyon ng inyong ama ng tahanan.
0: Napakahalaga yan, Dok. Ano? In case of nutrisyon sa ating pangangatawan na madalas, kung madalas ito ay nagiging salat o kulang, paano, Dok, nakakatulong yung mga supplementation gaya ng Santong Plus Gold natin sa mga kalalakihan natin dyan na meron ng ganitong problema, itong prostate problem?
1: Oh, isa-isahin natin yung laman ng ating produkto. Kasi ang sikreto kasi noon, ano yung individual extract, ano yung maidudulot niya at maikukontribute niya? Number one, yung mangustin. Alam natin na mangustin, napakaraming santons. Alam mo ba na ang santon, based on study, nangunguna sa kanyang health benefit, yung anti-inflammatory property. Malawak yun. Hindi yun simple na kapag ang isang extract o phytochemical ay may anti-inflammatory property, hindi simpleng benepisyo sa kalusugan yun. Napakagandang benepisyo nun. O, antioxidant. Alam naman natin na ang lahat ng ang pangunahing reason why nag-mumutate yung cell, nasisira yung cell, oxidation, yung oxidative stress. Kaya nga doon sa study natin nung Biyernes, kailangan mas marami ang bilang ng antioxidant molecules mo kesa sa free radicals. Kasi ang antioxidant donor ng ano yan eh, ng neurons, di ba? Para sa mga free radical, para hindi sila maging ano tawag dito, mang-atake ng isang healthy cell,
0: hindi maging rogue
1: cell, maging parang zombie, di ba? Yan ang ano. So ang santon pa lang doon sa mangustin, napakaganda na. Sama mo pa yung malunggay. Ang dami na malunggay. Merong rich in vitamin C, rich in vitamin E. Meron siyang quercetin, which is also anti-inflammatory. Meron siyang polyphenols. Marami pa ang malunggay. Kaya lang, mahirap naman na ubusin yung oras na inanarate natin lahat. Ano. And also, ang ampalaya. Oh, alam mo naman natin na kapag ikaw mayroong mataas na sugar, take note, associated in prostate enlargement sa diabetes. O, kasi nga, yung diabetes can lead to obesity and other metabolic disorder that is also a risk factor for developing prostate enlargement.
0: Ganun din yung karamihan ng mga inflammations, Doc. Associate, closely linked din sa pagtaas ng sugar level sa ating pangangatawan.
1: Oo. Dalawa kasi yung phytochemicals na nasa hindi lang kasi for diabetes yun eh, yung benefit. Meron siyang dalawang phytochemical, yung polyphenol sa flavonoid, which is abundant din dun sa ampalaya.
0: Oh.
1: O, kaya nga, tinuturing nila na ang isa daw sa namumunang herbal at pagkain para sa control of diabetes is ampalaya. Hindi lang because of bitterness niya, kundi may mga phytochemical siya na tumutulong sa overall metabolic function ng katawan natin. Ayan. Kasi pag na-control mo yung sugar mo, sigurado makukontrol mo rin yung majority of your metabolic reaction in the body. Garlic. Alam mo ba na ang pagkain ng garlic, dangan nga lang ng baho sa hininga eh. Alam mo, ako nag-permit ako ng garlic, yung nagiging green. Kinakain ko yun 10 pieces a day, kaya lang iba yung hininga. Sabi ni Mrs., huwag kang matulog dito sa kwarto kasi aircon. Kaya, ay natuklasan ko naman na para pa mawala yung masamang amoy ng garlic, lalo fresh or fermented, uminom ka ng pineapple juice. Ay, ang pineapple juice maganda rin sa prostate. Di ba? Yun, ang garlic meron siyang allicin and sulfuric components para ma-prevent yung enlargement ng prostata natin. Yung spirulina is nagbibigay ng mga known phytochemical like yung picocyanin. Isa yan sa pinakampotent phytochemical inside the spirulina. O, yung mga protina niya na complete protein, yung mga minerals, spirulina part yan ng ating Santon Plus Gold. Eh. Na, di ba? Hindi lang yan, meron pa tayong maka enklabuhas ka na makikita mo doon sa ano, sa turbo.
0: Turbo.
1: Oh. O yung maka, traditionally talaga, ginagamit yan sa vitality ng lalaki, sexual health, mm-hmm. and energy ng isang lalaki. Maging sa babae, ganun din yung resulta niya. Yung klabuhas ka naman, isang traditional Amazonian tonic drinks. Galing ito sa isang, ano kasi yan, klabuhas ka, parang ano siya, vine. Okay? Mm-hmm. Traditional, ginagamit siya for enhancing male sexual vitality at saka yung libido, yung ganang sexual. At saka ginagamit din ito, based on study, nakita nila na kapag nagtitake ka daw ng extract ng klabuhaska, mas nagiging healthy yung prostate natin. Based on scientific research, kaya ito ay popular doon sa South America. Mm-hmm. Especially sa area ng Amazon, Peru, Ecuador, Colombia. Kilalang kilala yan yung klabuhaska. So yung dalawa na yun, maka klabuhaska, nilagay natin sa turbo dietary supplement.
0: Po. Since wala ka dito, siguro makikita na ulhul herb na.
1: Wala. So, kaya yun yung kagandahan ng mga product ng Yes to Health. Halos lahat siya mayroong benepisyo sa prostata. Yung ating vitamin C, nanacinic vitamin C, yung ating premium D3, yung ating Santon Plus Gold, lalo naman yung ating turbo dietary supplement for men.
0: Yan ha. Sa mga kababayan natin na gustong sumubok nito at matulungan ang inyong pong problema sa inyong prostata, mga kaibigan. Ha? Hanapin po ito sa mga butika at mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Dok, yung turbo food supplement ba natin, pwede siyang inumin. At the same time, yung Santon Gold Herbal Capsule natin, pwede silang inumin even though meron ng tinitake na mga medications for prostate problem yung ating pong mga kababayan.
1: Oo naman, kasi magkaiba ng purpose yan. Yung mga iniinom ng mga synthetic, yung mga maintenance medicine for prostate enlargement, marami yan eh, na pwedeng ibinibigay ng doktor bilang ng reseta. May specific purpose yun, na i-prevent talaga yung pamamaga ng prostata. Yun ang ating mga suplemento, yun ang pinakang backup. Kaya nga alam mo ang ano, ang prescription medicine at yung mga nutritional supplementation, herbal extract. Dati noon, bihira yan na pinagsasama. Kasi minsan alam mo mayroong mga may mga kung ano-anong sinasabi about that. Pero ngayon nakita nila na malaking bagay pa lang nutrition, including your prescription medication. Kasi magkaiba naman talaga sila ng purpose. Kumbaga itong maintenance, targeted siya eh. Meron siyang specific purpose na yun talaga yung, kumbaga sa sundalo, yun yung mission niya. Diba? Pero ito naman mga supplement, support system ito. Eh, hindi ka naman magiging healthy kung wala kang sustansya na pinapasok sa katawan mo, kahit na yung isang effort ng katawan mo is capable. Kung wala naman siyang gagamitin, medyo imposible din mag-workout yung healing. Kaya nga, ine-emphasize natin na yung mga natural na iniinom natin, yung mga sustansya, hindi siya itinuturing na direct medicine o hindi siya direct na gamot. Nasa supporting side siya, which is very important for our overall wellness. Hindi pwedeng wala kang nutritional support sa katawan. And speaking of nutritional support, kinakailangan specific din. Ano ba kailangan nitong condition na to, prostata? Kailangan yung mga nutrients that can enhance yung ating balance ng hormone, that can help the body to fight inflammation. Kasi ang inflammation, normal naman yan eh. Kaya lang pag masyado ng extreme response ng katawan, kailangan natin ng something that can facilitate yung control sa paggamit ng useful process ng katawan na inflammatory response. O, yun po yun. Kaya kahit saan mo tingnan na angulo, hindi masamang pagsamahin yung reseta ni Doc, na doktor natin sa mainstream medicine, at saka yung nasa side naman ng preventive health care ng naturopathy, natural medicine, yung mga herb and supplementation. Hindi yan magkaaway actually. Unless na yung herbal extract saka yung gamot ni Doc nagkukontrahan. For example, ang purpose nitong maintenance mo para sa prostata na binigay ni Doc na reseta ay alam mo, ang purpose niya ay si labanan yung pamamaga. Tapos yung herbal na iniinom, nagpapamaga, ay hindi pa pwedeng pagsabahin yun. Kaso hindi po ganun ang herbal medicine. So usually ang herbal is papalo siya sa takbo ng katawan natin. Kumbaga, parang homeostasis ang target eh, balance. Saka yung hindi niya pinakikialaman kung ano ang takbo ng katawan, sinusuportahan niya lang. Yan ang kagandahan ng ating mga suplemento.
0: Kumbaga hindi niya binabago yung normal na functions ng bawat sistema natin. Kundi mas pinapagana niya ito ng maayos sa pag-supply ng pangangailangan nito para gumawa ng maayos sa katawan natin. So ganun yun, mga kaibigan, mga katropa. Ha? Kaya kung meron man kayong mga maintenance medications or meron kayong iniinda ng mga problema ano, at kayo ay nag-aalangan na sumbok ng ating mga produkto, you can enjoy happily ang ating mga products, especially ating mga coffees, even our supplements, mga kaibigan, in capsule form or soft gel form, ay pwede nyo pong i-take yan together with your medicines. Ano? At maobserbahan nyo naman yan sa inyong sarili kung ano yung kaibahan nun na nitutulong sa ating pangangatawan, mga kasama. Okay? As mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag kumahihang magtanong. Text lang yan sa ating numero. Ating text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Wala yung tandok, nakakuha ng ating mechanics, ano? Sa ating Facebook live stream, ha? Ulitin ko po muli para sa mga susunod na kabanata ng ating programa, Doc, ano? Sa mga gusto kong makisali, ano? Sa ating mga papremyo, mga kaibigan, ay pwede kayong sumali sa pamamagitan ng pag-comment ng inyong mga good experiences sa ating mga products, ano? Any products ng Astro Health, i-comment nyo po dyan kung ano yung mga good experiences ninyo and then i-share nyo na rin ang ating live streaming. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health para maging valid yung entry po ninyo.
1: Batiin natin si Ma'am Aiza Bautista. Anyway, si Ma'am Aiza Bautista, paki-share sa, pakibigay po, ah, paki-message po tayo doon sa inyong detail. Kasi siya yung napili natin nung Biyernes.
0: Before. Yeah.
1: Nung Biyernes. So, Ma'am Aiza, ha, i-PM nyo itong ating page para sa maipadala natin sa inyo yung inyong napanalunan.
0: Ano, Doc, basahin ko na lang yung katanungan ng isa sa mga viewers natin sa ating FB Live. Mula po kay Echo Echalar. Doc, pwede po ba magtanong, pwede po ba sa acidic ang Santone Coffee Mix?
1: Yes naman. Actually, marami mga umiiwas sa coffee na dati talaga hate na hate nila ng coffee kasi nga dahil nangangasim sila. Trinay nila yung Santone Gold Coffee Mix, even yung Santone Plus Coffee Mix. Naging okay sila, hindi nagre-react ang tiyan nila na katulad dati sa mga coffee na kanilang iniinom. Kasi marami na daw silang trinay. Eh, iba, nag-herbal coffee na rin. Pero nahiyang sila dun sa ating Santone Gold Coffee Mix and Santone Plus Coffee Mix. So, hindi siya, hindi siya kontra. Lalo na kung acidic na po kayo, may hyperacidity. I-try po ninyo kasi sa tingin ko naman, sa karamihan na gumagamit na kadalasan kasi acidic ang tao eh.
0: Tama doon.
1: Reaction na ganyan eh. Pero marami ho na natutuwa kasi naging hiyang sa kanila yung ating mga coffee. So, ibig sabihin, sa composition na ating mga coffee, wala naman nagtitrigger ng acidity doon. Nakatutulong pa nga ito kasi marami rin siyang fiber at yung mga component niya may alkaline component din yung mga herbal extract natin.
0: Pwede ba daw araw-arawin do ang pag-inom ng Santone Coffee kung meron ng maintenance sa high blood pressure?
1: Yes.
0: 68 na po ako. Birth ng Pampanga.
1: Ginawa ang Santone Gold Coffee Mix bilang isang coffee alternative sa mga taong hindi na talaga pwedeng magkape. Kasi pag high blood ka, nag-take ka ng kape na mataas ang caffeine, pwede ito mag-trigger ng palpitation kasi stimulant yun eh. So yung coffee natin, ginawa talaga, dinesign para pwede nyong araw-arawin. Kasi, syempre, gagawa pa naman tayo ng coffee na pwede mong i-take lang ng once. Tapos hindi mo na ulitin. Pang-araw-araw talaga po siya. Kasi alam mo, maraming mga Pilipino, kahit pasabihin natin kontra sila sa yung kape ay may nagagawang hindi okay sa kanila, ay nakahiligan eh. So kahit na may mga ilang health consequences, talagang sige pa rin. Kaya mas maganda yung hindi natin alisin totally kasi minsan nakaka-stress daw pag nawala yung isang nakasanayan mo. Palta na lang natin ng something healthy na habang inihigop mo, may binipiso sa kalusugan natin. So, pwede pong araw-arawin yan. Wala akong paano problema.
0: Yun, no? So, mga kababayan natin, ha? Kung gusto nyo ma-enjoy ang ating mga healthy coffees, Santone Plus Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix, at yung Premium D3 Coffee Mix natin, ha? Available yan sa mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Pagtanong-tanong nyo lang ang ating mga produkto. Okay? Paano doon naman? Napakabilis ang aras natin. Baka ipahabol ka pang mensahe doon sa ating mga taga-subaybay.
1: Siyempre, thank you sa lahat na ating mga taga-subaybay sa Facebook, sa ating mga radio stations, sa mga taga-pakinig natin sa DWWW774. Salamat po sana ho ay muli tayong samahan sa susunod nating mga pagsasayang papawid sa palatuntunang magbibigay po sa inyo ng sikreto at solusyon para po sa ating kalusugan. Si Dr. Aji po ito mula sa Yes to Health. Magandang tanghali po sa inyo lahat.
0: Thank you so much, Rock. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin, mga katropa natin dyan. Lagi nakanta, but lagi pong sumasali sa atin dito sa ating pong talakayan. Ha? We hope na naging makabuluhan ito ang topic po natin para po sa inyo. Dahil sa mga ating pong mga kalakihan, mga tatay ng tahanan. Ayan. Ano po, nakapulot tayo ng mga impormasyon na makakatulong sa atin if ever man na tayo makaranas ng ganito pong mga problema. Lagi pong tandahan, mga kaibigan, mga katropa, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas po sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Sa alam po nating butihin na CEO Doc Romilito Oy, ito po yung likod Doc Michelle Hinos, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas makamang. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukag nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init. Pas mo dyan ang labasan. Sukag nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Isa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay gabi man na duty. Mahungabatiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mahuto nga ng balaka ko kay Bastion. Mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin. Usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati, ngasama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kining nga sakit akong kalawasan, sir, nya. Murag action ug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Dami na kayo paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagasakit-sakit. Dami sa firme akong tulog, jubay kayo na sir, taga matanaw.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa tornyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Tornyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
9: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa lang.
8: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sulayon ako na, Miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag ang kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. Ito
12: si Aida Cordero, taga butiki. Itong baras akong panit at sa niyahan ko. Narwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang nakendang itong sa
11: Santon Plus Herbal Soap.
9: Manami gig!
11: Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at vital nutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, matatutiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminorea. No. Centum Plus Herbal Oil.
3: System Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, o sa kasensor ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog, kay gabi nun akong kiil. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, system pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo tayo ang system pain.
4: System pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
5: Symptoms persist all the doctor. Sa mga
6: butika. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
7: Exciting!
8: This song is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.

0: sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia,
3: taga Puro
2: Diamond,
3: Matina at Playa.
2: Sa 25, pero baskog pa.
3: Ay, kayo, wala pagbisyo kayo.
2: Nagainom kong kape.
3: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban na po na kining
2: Premium Coffee Mix.
3: Mayo daw kini.
2: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay.
3: Mura kong ni bata akong lihok.
2: Bakaw na?
3: Oh. Siyempre,
2: hindi panahon na magluya ta.
3: Kasi, hindi na kong lahat ng panahon.
2: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
3: Premium DT Coffee Mix.
2: Okay kaya akong pumati dyan.
3: Katong mga karyan ako na senior citizen,
2: sulayan ninyo yung
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog.
3: Sulayan ninyo.
2: Wala kani
3: ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun na kani.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skincare routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Gusto paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Sakit ng katawan? Mag Samsung Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C.
11: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aktik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Datong tapang aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
13: Sister Pain.
14: Ako si Roldan sa Kabinker. Pasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gaw, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kung uban pa nga pinkilong, walang epekto. Dahil rin kayo ang Sister Pain.
13: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.
15: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalik sa E&J Pharmacy sa Kisolon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Magnolo Fortich, Bukidnon.
16: Mga katupa, exciting!
17: This song is brought to you by VisionX
16: Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus. That song was brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubare. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
2: Darling, Ochia, masuyok akong bumuntiging gasuyok. Nung ako mabungol, binog ako Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Naawo siya.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom o kape, bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nispalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis, nindot dayon ni siyang kape ha, ay patamis ani, stevia extract. Bisan deo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko ani Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan, kaysa ako nadakong ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuwang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kapi ha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Mahal, musta na kada sa abroad?
11: Nagpadako nilang pabagika sa Midas. Nagpapalit ba kang kuog Santon Vitamin D para sa mga bata?
10: Ay, salamat.
11: Para din sa galing tapka ng mga sakit, sama sa upo, sip o ng hinanat.
10: Ikaw po, pag inom mag Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
12: Vitamin C, Vitamin C. Mag Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
13: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.

0: Alala, ang premium D3 coffee mix ay hindi kamuhat, hindi dapat gamitin pagkamusan
1: ng Jamil, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
2: Pampakusog? Wala ko ng kinanglan, anak, pre, oy.
1: Storya, eh. Laini, pre. Nabunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
2: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa dahil na? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long lasting.
1: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
2: Wala o halagid ka, pre, oy. Karoon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
3: Food supplement from Himo sa maca o plavuasca usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakihan o kababaihan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement from Himo, mapalit sa mga butika.
5: Hala, ngano ni bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
6: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
5: Uy bay, nganong diri man ka magpagas perme?
6: Kay diri sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
5: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod jud ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
7: Kung kalidad niyang gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
8: Merienda time na!
9: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop! Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy! Dian Bake Shop! Dian Bake Shop! Pandesal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
10: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nagoy connect back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay katulonan akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.
12: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landakan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
13: Mga katupa, exciting!
14: This song is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: oy, parang lodi. Grabe yas damgo na ko parang lodi, oy.
1: Bao ba? Usa man din ang imong damgo din pare.
0: Parang lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko hubuga, oy. Hubog juga, ayaw ko kayo. Napitig hubugag yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pagto yung paita pare. Exciting na yun. Exciting na yun.
2: Exciting! Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
3: Apo tu yang panglawal batap-tap melo belau naru batuk na pertanakus tahun pertua blok mangkok pahal tebut mata batuk kau gipun lupa nonton lah mata bingung kura rojo na nonton plak gul buat batuk batuk na anak atung lula nonton utang ko atung gipusungan atung gimimpo na pahalut buat pesat aku na bantawa na melala na nonton pertanakus tahun pertua buat gipun lupa bagun selama tak tonton plak gul maka taruha ogi batuk sata kusungungin nyemang tonton plak gul bakun taruha na po baangal sembani atau doa ogi guna panglawal nonton plak gul yuswar sata
2: Zanton Plus Gold, patak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Zanton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Margar. 3 years na ko nag-undang inumok kape kay tumod sa aking insomnia. Hili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Hindi makahadlong. Akong gitay, lamig kaayo siya. Di ang mas lamig yun, di after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus User, atong paminawon.
6: Jeremy Mendoza, 81 years, saka virtual assistant, taga Malabaray City Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kayo naghatag kong kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gariklamo sa nasa kahalas, panantaw, pagpamili nga mamas ko, bumalino ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karong mas mapanatag o mas sintaw ang ako panantaw sa tadaan na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron maligayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalaksik ta ko balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kay akong paminaw. Nya murag oy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukogan. Pag tuman akong Premium D3 sir, ning aram-aram gyud akong gibati. Ako si DIC Unida taga Barangay Science.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
10: Purma da gani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano na aw?
10: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na lang, pre.
10: Turbo?
9: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Andis ang dulutog sing yun ni Mrs. Moon.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Ah. Turbo.
2: Turbo. Yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, tumuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa E&J Pharmacy sa Kisolon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
4: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X car rental, nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo. Anong sa inyong komportable nga paglibot o suroy? Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
15: Mga katupa, exciting!
4: This song is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.

0: Maghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Hindi na kakiniyo. Hindi na sa kiniyo sigo. Maayo ang Santon Plus. Maayo mo akong tulog ato kay hindi magkatulog o bayo niya. Magkamatulog o dugo na sa kasbari katulog. Kung manatili ka ato ay nabili ko makatulog bayo ang tao niya. Maayo akong tulog. Magbando na gugo. Kaya ito bili man. Masa mag-inom ko ang Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Botika Nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Ha? Ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tumod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko nag-uben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lagi bala. Intagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit, galiyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanzol Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanzol Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, katong wala pa kung naminaw XFM. Tawagod ko ilang bayot.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Pero karon nga naminaw kong XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba? Kita nyo katang...

0: Usa galaw sa sulod sa prisuan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Karawan lawa, naala mo'y mga bagong blip. Oh, naala mo'y mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. O sige, ang kabihali na mong blip. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
3: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong malintirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mapibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Kating! Pabalik-balik lang! Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil! Ang galang katikati! Sanfon Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one sa

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
2: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Master,
1: oyo sa malkap.
0: Laro ho na to niya. Niingon man kuno ka nga naungkog unggoy.
1: Dili ka, boy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?

0: Herboso. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Oy, nganong gamugot mo na yung mong dagway?
3: Oh, sakit kaya kuntian lula.
2: Ano man?
3: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinura kong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
3: Ha? Ang sumaling kape ang dapat inom?
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na. May santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalinier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o En Luilier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambatuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abal. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa ugma para sa inahan o bana.
5: Premium D3 User.

0: mismo palit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven, made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
4: Dong, nagpilay niyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato na ka!

0: Sa kada patubil ni mo sa shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, Magi! Kumukaong ganita! Usap-usap, bapod! Dili lang i-dritso ni mong tulon! Exciting!
3: Exciting!
4: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM. This song is brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix.

Thank you. Thank you.

0: Ay, sabihok ka, lima taa, oy! Nakatugong pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, samok-samok ba? Natugong pa ka, ayoko. Ikaw na sa gudya.
0: Ay, sabihok ka na ng pulibata na samukan ba? Ay, ay, saman! Samukan ni mo doon, ay!
2: Na, Morten!
0: Sus! Asin na pod? Oh, na! Na naman!

0: ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Morning, Ochia, 55, Santander, Cebu. Masiyok akong bumang piging gasiyok. Nangyari akong babungod. Kasi kaayo to, binom akong Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit si Bo Santon Plus ko, dako kayo kayuhan sa akong lawas. Dako dito, isa pa bang sa pampang lawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Kuday si Neil Ganyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Rani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Pipili sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty Soap.

Moon summoning Ifra? Can you not say Moon Garden?

0: user. Atong paminawan.
1: Okay, kung pasalamat sa Santong Password, kay itong bonser, hindi ba ako dinuran niya ng buong dugo na ako, nabalaka ko sa ete, batin, mahulog na nung mag-cancer. Pagkadungog na ko sa Santong Password, akong pag-slicer, nakahuro o block at nakik na ko nga, doon ay aldiyo akong pamati. Doon niya, normal akong menstruation.
0: Santong Password. Doon ay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon ko para itong junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Hindi na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong biskutong na hindi sa lawas, Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mong gustin, malunggay o soya, ang pangatanan na aba sa uban na kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawan.
4: Si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos sa Bukidnon sa kamikaniko. Okay, nanay ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabong-gabon na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katon. Grabe ka hassle labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suot niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos i-maintain. Sa wala dama, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabong-gabon, katul-katul o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Hungot sa paspas o hapsay nga resulta. Maungka mo nga nangibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o premium D3 sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-premium D3 gyud ko. Para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life. Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Ken Figueroa, katag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at humuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap.
8: Gamit na!
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Hala, hapit na akong jumpy. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
12: Ay, mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Ano man? Usa na adik to?
12: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala yun?
12: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mabalik ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
13: Sus! Nga naman eh? Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
14: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
13: Unsa may akong gamiton, boss?
14: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang, Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

sa imong ginapaminawan nga XFM station Higalig Zone. Sa karon lang di ay naka-tune in sa atong programa. Kini ang inyong higala, inyong igsoon, Brother Ramil Escalera, inyong kauban higala, o buna kita'y text line. Ang atong hotline nga mudawat sa inyong text messages nga dunay mga pangutana, whatever concern, inyong ipadangat din ang atong text line number 0938-405-5747. 0938-405-5747. Abli ka ng tigala 24/7. Doon na kayo mga panginahanglan, tubag sa mga pangutana. Doon ay kalabutan sa mga gigikalibgan ya, sa pulong sa Diyos, mga pagtulunan ba nga nidangat ya kanimo. Doon na kayo kalibog, pangutana lang sa atong hotline number 0938-405-5747. 0938-405-5747. Ang uluhan sa atong pagtuon karon migala nga bot na ko nga ubanan ko ninyo, why do the innocent suffer? Ngano ang mga inosente nga mga tao? Nakip na to ang mga kabataan, nakip na to ang mga buutan nga mga tao, naingon na to mga Diyos nun nga mga tao, mahiago man sa kining mga natural nga mga katalagman, kalamidad, bisan pa man mga physical afflictions, butanta lang mga balatian. O ang ikatulo migala, nganong mosinati man ining gitawag o injustice, kinibang injustisya, mga dilik patas na mga nasinatian sa mga tao sa atong panahon karon. Ngano nabisan pa man mga inosente nga mga tao, mga buutan, ino na to, no? Nakita na to ng mga dili ba sa lawayon sa katilingban, anong nahiagom sila niining mga panghitabo karon nga dili lamang dugay butang nato. For example, no, doon na ilinog may galang makusog na nahitabo sa atong pulo, nganong daghan sa mga tao dili manunta mga salawayon, nganong nahiagom niini. So pasultiyo na to ang pulong sa Dios ato ni siyang tunan karon sa atong programa. Ato sa paminawin ng awit may galang okay, usap na itong pamalandungon. Nung abisan pa man, doon ay mga kasinatian sa kinabuhi nga daw, maingon na ito, higala nga, maingon na ito nga dili, maayo, apan alang sa Diyos, o galang ka na ito, kini adunay dako nga kahimuan. So, uluhan ini nga awit, nabot na akong i-share kaninyo, and after this, magtuon ta,

Lungsod. Bisan pa man katong dautan, bisan pa man katong naghimo sa pagkalaot na nirisultag alaot sa iyang isig kataw, gihatagan gihapon sa Ginoo kay gayunan. Aduna gihapon paglaom. Ang Ginoo, mga higala, mga isuon, naghatag og paglaom alang sa tanan. Apan, kinsa lamang kantong makabato ni ini, kanto lamang mutuo niya na higala isuon. Now, unsa may ginibang, unsa may imbitasyon o unsa may gitanyag sa Dios niadtong mga nakasinati niining mga kasakitan, natural calamities. Nakasinati sa linog, nahimo kang biktima sa linog, nabungkag ang imuhang balay, no, doon na ba'y mga mas labaw pa ni anak ngayon mong nahiaguman, no, kung dili ba, naa kay balatian, no, pasubo din na ito may gala, no, sa siguro doon yung mga nagapaminaw karon din sa Malaybalay XFM, usa sa mga kaparentihan sa Edpalina, no, din na sa Cagayan de Oro, ang atong igagaw, may pahulay kagabi. So, bisan pa maningon ana, unsay panawagan sa Dios, mga igala, mga igsoon. Bisan pa man sa mga injustisya ng mga nasinatian, doon ay mga nahiagom sa kinibang kaalautan tungod kay dili pinagi silang mga binuhatan, kung dili binuhatan sa uban. So, unsay panawagan sa Dios? Sumala sa Mateo 11, versikulo 28. Walay gipili din higala igsoon. Unsa man kang klase nga tao, madautan ka man, matarong ka man, sa imong una-una, ha? Sa imong pagsusi, sa imong kaugalingon, ikaw man ang sad-an, ikaw man ang walay sala, kung ikaw dun ay alang tuson, unsa'y gingon, come unto me, all ye that labor and heavily or heavy laden. Labi na gyud ni adtong mga inosente nga nag-antos, mga higala. Unsa imong himuon? Aron nga madaog nimo ning tanan, duol ka kanako, matudpa sa Dios. Come unto me. Walay gipili kay matudpa. All, kamong tanan, kagyapuyan ug nabug-atan, and I will give you rest. No, mo kini ang nindot nga kinibang tanyag sa Dios, no? Nindot kayo nga saan sa Ginoo, ngano man kung kita mo duol ngadto kaniya, wala gyud siya ineglect. Mingon siya nga dili ka akong anak, dili ka akong wala koy plano nga muhatag kanimo kaayuhan. Ang tanan nga mo duol kaniya, all ye that labor and heavily laden or heavy laden, I will give you rest. Ang tanan nga gala. O sumala pa sa Salmo 55 versikulo 22, cast your burden upon the Lord. Cast your burden upon the Lord. Tugyan, ihatag kaniya ang imuhang mga palasanon, bulugaton, alantoson, o giantos, imuhang mga kagulanan, imong mga problema, whatever problem you have. Physical man na siya, ingon man na ito nga material, financial matters man na siya, pwede na ito nang itugyan nga ito sa Ginoo, mga gala. Kung matod pa din eh, He shall sustain thee and shall never suffer the righteous to be moved. So, mawkin ni ang saan sa Diyos, higalagig soon ni Adtong, muduol, mutuo, ngadto kaniya. Now, unsa man ka kinibang, unsa may pagbati sa Diyos? No? Nagpiyong bang Ginoo may gala ni atong mga nabiktima sa linog sa atong presente nga panahon karon din sa Mindanao? Wala ba nagpakabana ang Diyos? No? Katong wa panabti sa mga tabang, wala, basig imong gibati nga nganong ingon ali ang nitabo ka nako, wala ba'y Ginoo nga nakakita sa akong kagulanan karon? No? Pero hibal-i, higala, igsuon, dunay dako kayo, dunay kanimang desire, handom ang Diyos na mo simpatiya ni atong naasa kalisdanan, ni atong naasa biktima ni ili, higala, igsuon. Nga naman,
Isaiah si

66 versikulo 13. Nagingon ang maong bersikulo mga igala gingsuon. Ingon sa usa ka bata nga ginalipay sa iyang inahan, no? As one whom his mother comforted. Ingon ani mga igala mga igsuon ang pagbati sa Dios. Ang isa ka inahan kun dunay nagantos nga anak, dili gina siya kini bang mabutang sa kini bang ino nato komportable sa iyang kinabuhi. Doon na ganyan siya'y kabalisa, doon na siya'y tinguha ng mutabang, ingana ang Diyos. Nagtong mga nabiktima karon, buot unta sa Diyos nga alalayan, tabangan. No, muna ang tinguha sa Ginoo, mga higalag, igsuon. Pero, ang atong una-unaon, higalag, igsuon, nga ang tanan, adunay katuyuan. Kung wala pa na maabot sa imuha, ato ni maisgutan, unsa ang dapat nimong batunan. Wala pa maabot ang tabang sa Ginoo, pinagi usab sa mga tao nga iyang gipadala, no? Kung wa pa man nakatabang nimo higala igsuon, kung usa ka man sa mga biktima karon sa natural ng mga kalamidad, usa ka man sa mga biktima sa mga balatian, usa ka man sa kabiktima sa injustisya, kung wala pa itabang naabot kanimo, dunay gisulti ang balaang kasulatan. Kabahin niya na, apan, inumdumi, Isaiah 66, versikulo 13, ang Diyos sama sa usakinahan, nga buot niya nga lipayon ang iyang mga anak. Mauman ang pagalipayon, o mauman, pagalipayon ko kamo, kamo nga, o kamo pagalipayon diya sa Jerusalem. Subot pasabot ni Galaig Suon, doon ay tingo ang Diyos. Unsa lang ang atong dapat batunan? Ha? Unsay atong batunan higala gigsuon? Sumala sa gisulti sa balaang kasulatan, kinahanglan aduna tay pagpailo. No? Aduna tay pagpailo. Atong basahon higala ang gisulti sa Hakubo 5 mga bersikulo 7 ug 8. Hakubo 5 or James 5 verses 7 and 8. Be patient therefore. No, naa ang pagpailo. No? Kung wala pa man nasulbad ang problema, wala pa may tabang ani abot, daw wala pa man imo nakita ang adlaw may gala, daw dagong pa sa imong kahimtang karon. Be patient. Be also patient. Establish your hearts. No, establish your hearts. Kinahanglan nga ipadayon ang imuhang pagsalig sa Diyos. Kinasingkasi nga pagsalig. For the coming of the Lord doeth nigh. Ang pagbalik nga gisgutan dinhi, wala lamang nagpasabot sa iyang second coming. Bisan pa man ang iyahang mga kaluoy, ang iyahang pagtabang niadtong mga naasa kasakitan, naasa kagulanan. Okay, now unsay saad sa Dios migala aron makabalog makabarog kadtong mga gisakit naa sa kagulanan. Dunay saad ang Dios nga kinahanglan atong hangupon, atong batunan. Isaiah 40 bersikulo 29. Siya nga naghatag og gahom ni adtong maluya. Or siya naghatag og gahom ni adtong maluya. Kung ikaw naluya physically, kung ikaw naluya emotionally, duol sa Ginoo. Salig, tuuhi ay ang mga saad, kay matod pa niya. Isaiah 40, versikulo 29, siya naghatag o gahom niya itong maluya. No? Muhatag kanimo o kalig-on, strength. Muhatag kanimo o power. Muhatag kanimo o kagahom, may galang nga makasugakod ka. Kagahom nga ikaw makabarog sa imong nahiaguman karon kung ikaw usaman nga naimong apektado sa unsaman nga daotan nga mga paghitabo sa atong kalibutan karon. Sa dugang ni imong bersikulo nagingon, og kaniya nga walay kabaskob nagadugang siya og kusog. No? So them that have no might, he increased strength. Higala usa kini kasaad sa Dios.
saikno, timanik kini di sa imong Biblia, ilista kini papel sa imong sa papel, pinagi sa imong bulpen, Isaias 40 versikulo 29, saad kini sa Diyos. Kung ikaw naluya karon, kung ikaw naasa kagulanan, kung ikaw naasa kawalanon, ang Diyos ang maghahatag kanimo og kagahom. Ang Diyos ang maghahatag nimo og kabaskog aron ikaw mulahutay diha sa pagtuo ngadto sa atong labaw magagahom nga moabot ang panahon. No, moabot ang panahon nga adunay dako nga kabag-uhan niya ni tanan. Now, ang atong oras mingala dunay lang tay mga pipila ka mga minutos pagpadayon sa atong programa. Kung kamo dunay mga pangutana, suggestion, whatever concern, ipadangat din sa itong programa, just text sa itong text line. 0938-405-5747. Now, ang balaang kasulatan migala, doon na po'y gisaad ni Antong naasa kini bang naasa inuto kahadlok kabalisa naasa kabalaka igalag suon Salmo 9 versikulo 9 no kung muduo lamang ka sa Dios sumala pa si Jehova mahimo usab nga usa ka taas nga turi nga dalanpanan alang sa mga lidupigan no katong mga naasa nalupigan sa laing pagkasulti migala nakasinati sa injustisya nga nangitabo karon sa atong kalibutan no unsay gingon dinhi kung kita mo dangup lamang sa Dios siya ang gitawag og refuge nga gisgutan refuge for the oppressed a refuge in times of trouble. Kung naata sa kagulanan, no, dangop ta sa Ginoo, igalagig suon kaysa kasaligan nga mo humpay, mo hatag ka nato og kalig-on, no, mo hatag ka nato og kinibang panalipod, higala og igsuon. Now, lastly, ngano nga gitugot kini sa Ginoo nga magapadayon hangtod sa atong panahon karon o hangtod pagani sa umalabot pero do na kini kinutuban ha kini mga paghitabo nga ingon ani balatian disasters natural disasters injustice kini mga paghitabo no nahiagom sa kadaotan kadto mga maayo o ang hinungdan ini wala sila makasinati. No, ang mga naghimo og dautan wala makasinati, kanong nagpadayon pa kini karon nga panahon. Bisan pa sa umalabot. Pero balikon ko dunay kunituban. Sumala sa gisulti sa Mateo 13 bersikulo 30. No, Mateo 13 bersikulo 30 or Matthew 13 verse 30 nagingon. Let both grow together until the harvest. Tuguti nga sila magatubo, ha? Sabay mangigala, magkauban, hangtod niya ng pag-aani. Kaya mabot ang panahon migala nga dunay pag-aani. Dunay pag-aani, anihon ang tanan. Nagdungan og tubo, dautan og maayo, anihon. Pero ang gantong maayo, iyahang isave para dalon sa iyahang punduhanan, apan gantong dautan, iyang pagadauban migala igsoon. So doon ay gitawag og final destruction og final deliverance. Ang himuon lamang ni atong naanining nakasinati ni ini migala apan padayon silang pagsalig sa Ginoo, be patient. No, balikan nato ang James 5 verse 7 and 8. Be patient or be patient therefore. Be also patient, establish your faith for the coming of the Lord draweth nigh. So niining panahon na mangigala mangigsuon unsa man ang mahitabo na niadtong mudawat muantos dawaton unsa man ang atong mahiaguman niining kalibutan na karon uban ang paglaom sa Dios unsa man ang mahitabo sa kagulanan ha John 16:20
and 22. Unsa may mahitabo? But your sorrow shall be turned into joy. Ang imong mga kagulanan mahimong kalipay. No? Kung imo nang dawaton uban ang paglaom diha sa Ginoo, magulat ka sa saktong panahon. No? Magulat sa saktong panahon, maabot ang panahon in God's time. Ang imong kagulanan mahimong kalipay. And you now therefore have sorrow, but I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man take it from you. Wala na gyoy maka kuha niya na nga kalipay higala gigsuon. Mabot na nga panahon kana saan sa Dios. Sumala sa Juan 16 mga bersikulo 20-22. So mawala ang physical affliction, sumala pa migala ang mga buta, makakita na. Isaiah 35:5-6, the eyes of the blind shall be open. No, bisan pa man ang mga bungol, matod pa, ears of the deaf will be unstopped. Then shall the lame man leap as heart, and the tongue of the dumb sing. Bisan pa katong mga amang mo kanta na, katong mga dili kalakaw makalakaw na. Mawala na ang physical afflictions. Nga naman, dunay total elimination of moral evil. May tabo, may gala. Ma-restore na sa bang nature. Wala na yung mga kalamidad. Mabot ka na nga panahon. Nawala na yung mga linog, wala na yung maingon. Earthquake, kung sa pamandiya nga, gikadlukan na to, mawala na ka na may gala, kay ma-restored na ka na. Mabot ang panahon, saad ka na sa Diyos. Lamang, karon nga panahon, be patient. Ang tuso na to, dawato na to, banang paglaom, kay mabot ang panahon sa kalibutan nga atong gipuy-an, Bugna 21, versikulo 4. Revelation 21, verse 4. God shall wipe away all tears from thine eyes, or from their eyes. Ang Diyos magawala na sa luha, may gala, diyas mga mata. And there shall be no more death. Wala na'y kamatayon. Neither sorrow nor crying. Wala na'y kagulanan. Wala na'y paghilak. Neither shall be no more pain. For the former things are passed away. Muna'y saad sa Diyos, may gala, mga igsuan. Why do the innocent suffer? Doon ay katuyuan ang Diyos. God has a purpose. Apan yan ang panahon na sa umalabot nga panahon, pagkanindot, kung kita mo antos lang, kung kita mo pailob lamang, kung kita mo lahutay, dili lamang, dili tungod sa tong kagulingon, tungod sa kagahom nga ihatag sa Dios. Ya kanang saad, paghatagan kag kagahom, paghatagan kag kadasig, kusog, manalipod sa kanimo, saad ka na sa Dios, kung ato lamang kuptan kanang tanan migala. Babat na nato kining Bugna o Revelation 21 verse 4 nga wala na paghilak, wala na kamatayon, wala na kagulanan, wala na po'y kasakitan, kay mawala ka ng tanan. Higala yung gisoon, hinaot ikaw na panalanginan sa atong pagtuon. Kung ikaw man na sa kagulanan karon, kung ikaw man na himong biktima karon, kanang tanan, gitugot sa Diyos o doon ay paglaom nga anakan niyo. Samtang buhay tao, doon ay paglaom, higala yung gisoon. Hinaot nga ikaw nadasig sa atong panag-uban. Ako nag-imbitar kanimo nga atong programa nag-pakig-uban kini matag-adlaw alas 6 nga to sa Lasitis gabi, the same station. Ngayon mong ganyan na paminawan, every or daily program 6 to 7 in the evening, higalay so on. Ang Diyos, magkapanalangin kanimo, may atong handong, may atong pag-ampo sa kanunay. Ang Diyos, magauban, maayong gabi o maayong adlaw kanimo higala o gisura.

0: Yan, Lodi.
1: Oh, may tra.
0: Ano nga putot lang ka?
1: Ingun ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama o papa.
0: Onya, unsa'y connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Ngunang hantod ka ron, putot gapon ko.
0: Exciting!
2: XFM. Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init. Pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa kamong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa kamo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus User, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, pero may mabilar. Kaya ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao to nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati niya sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Kailangan ka sakit akong kalawasan, sir. Murag, action po panakit akong mga joints. Dali ka sa pupalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko, Premium D3, nami na kayo paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa firme itong tulog. Jubay kayo na, sir. Tagamatangaw.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turn nyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sulayon ako na, Miss. Yeah!
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. Ito
13: si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong marasakang panit at sasanyahan ko. Narawa, tatlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang nakendang itong sumapit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Manami gig.
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Stone, nagpilay niyong gasolina?
16: Uy, tay! Prato na

0: ihala na unsa man ni akong multigab nga lahi na manigting og makina bag-o manunta ni gasolina malawag og mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.A. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na L.A. Leon Shell Mobility Station. Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

0: Sangat lupa. Exciting.
1: Archie, kuring.
2: Kap.
1: Kap. Paminaw mo ha. Kung ang isda na nagpuyo sa dagat, o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, na abay higayon nga mag-abot sila.
2: Daka, ramon ka. Lakap, uy. Kung saan pag-abot ana, nga lay-lay man sila ang lugar.
3: Kap, kap. Balog ka. Baka, manok, unta, na aay.
1: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
3: Kita! Salat!
1: Oh, kuyay!
0: Exciting!
4: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store na yung trabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, palaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong tapi.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung asahon ko pagniwang. Dayon, nadungga.

0: Coffee Mix.
1: Santol Plus Coffee Mix.
2: Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malugay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako dyan si Aaron James Mangkiki. Anti-City Anjos, lumulog dyan sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi, ug luha-luha. O hanap ako pa ng tao. Sumbol kayo.

0: Hindi.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Nagsabot ba yata nga mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-kit-kit agotan.
4: Dili mo lagi.
3: Kalit mo lang nausa bagay mo na una, oy. Dili man na mo ang atong sabot. Nausa man ka.
4: Sa muka, oy.
3: Yung ba? Gimingaw ba yung pagin mo? Ayaw kong inangawa ka. Gimingaw na ako.
4: I'm tired. Stress.
3: Dung.
4: Nausa man gil.
3: Nagot Turbo Dietary Supplement for Men. Di, oo. Imani. Arong ganado ka. Sige na.
4: Turbo?

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga kapikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhay.
3: Hi, money laay ka ron. Maso ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
2: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buro?
3: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wag pa kaayo ka sa imong buhay.
2: Girl, marato na kaayo ni, oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: No ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
2: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw ka ulahi, isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Hala, ngano ni? Pag ubagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
4: Uy bay, nganong diri man ka magpaggas pero ni?
5: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
4: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun diay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
7: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station.
8: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
9: Ang anunsyo sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung di kinahanglan, ipaabot sa hingtungdan ang sama sa broken power lines, nibuto nga gas lines o nanginahanglan o rescue. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM,
11: bata pa din mo? Nanguyab na ka? Exciting?
12: Mga katupa, exciting!
13: XFM.
14: XFM.

0: Eh, balon! Eh, balon!
1: Betul!
0: Nak ke yang sini, ha?
1: Nak, ha?
0: Eh, ambil pun orang sakit.
1: Akin! Akin! Akin! Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule ang pinaghalong sangka ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwaya na ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Parang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
2: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Jawa.
1: Soulmate.
0: Kung pangit gani ang mutapad,
1: edi hold up eh. Exciting.
2: XFM.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, magsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain,
5: symptoms persist all the doctor.
6: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Hala, happy ka kong Junti. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
9: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Na naman, usan na adik to?
9: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Pero what? Wala gyan?
9: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
8: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.
13: Kay ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The secret of health. Nationwide.
4: So, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbabahagi na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At syempre, kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa at mga kababayan nakikinig sa buong Pilipinas na nakatutok. Saan mang himpilan po kayo nakikinig? Kumusta po kayo? Sana healthy ang inyong katawan yan, at ang inyong family. Ano? Iligtas ano mga problema. At syempre, tayo tuloy-tuloy na mag-uusap tungkol sa mahalagang information sa alternative healthcare, naturopathy, and of course, sa tulong po na ating pong mga produkto sa Yes to Health, ano, na napakarami na talaga natutulungan, sigurado pong mag-i-improve yung ating buhay at pangkalusugan. Kasi yun ang pinaka-importante sa atin ngayong panahon, lalo na kung ang hirap ng buhay, ang hirap kumita, dapat hindi tayo nagkakasakit.
4: Tama, Doc. Sa hirap ng buhay ngayon, bawal magkasakit. Yan yung motto, ano? At mahirap talaga, no? Hindi lang yung nag-suffer ng karamdaman yung nahihirapan, nadamay pati yung mga nag-aalaga nang salib sana na nagtatrabaho, hindi naman kailangan pa, hindi naman na maiwasan na ano na lang, pabayaan na lang, Doc. Alagaan talaga yan, ano? So yan, sa mga kababayan po natin, ha, ingatan ang ating pong kalusugan gamit ang mga natural na pamamaraan. Atin pong mga Yes to Health products katuwang po natin dyan sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan. Sa mga gusto pong maka-avail yan, puntahan ang pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Ganun rin sa atin pong mga Yes to Health clinic, available po lahat ng atin pong mga produkto. Kaya puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. araw-araw. Libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan din kayo ng mga program, ano? Especially yung detox program and also yung atin po mga dietary guidelines. O paano po natin babaguhin yung atin po nakaugalian ng mga kinakain na yun po yung madalas at pangunahin na nagdudulot ng karamdaman sa atin pong pangangatawan. Eh, babaguhin natin yan as well as yung atin pong lifestyle, mga kaibigan, no? Na yun yung mga contributory, ha, sa pagkakaroon po ng samot-saring mga sakit, ano, na nagdudulot pa ng mga malalang komplikasyon sa katawan po natin, no? Yan sa mga kabayan din, ha, puntahan. Bisitahan natin po mga Yes Well Clinic. Open po tayo mula Linggo hanggang Friday po yan. At syempre, araw-araw nandiyan ang ating po mga trained consultant. Alternative consultant, no? Para gagabay po sa inyo, mga kaibigan, na mas mapabilis, ano, ang inyo pong recovery, ha? At huwag niyo pong kalimutan, i-like and i-follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At sa mga kababayan po natin na gusto maka-order ng ating pong mga produkto, pwede kayong mag-order sa ating pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011. Mag-ingat po, ha, sa mga counterfeit, mga fake, mga kaibigan, na mga produkto. Marami yan ngayon, Doc. Nagsilabasan, ano? Mm. Ang mumura pa naman. Kaya at minsan saka, iba, nakiklickbait.
5: Oo, oh, tsaka may ginagamit yung pangalan, tapos ibang forma ng supplement, nakabote, iba, liquid. So wala, ang atin ay capsule form na naka-blister na naka-box. At Yes to Health. Yan. At ito po yung mabibili sa mga authorized reseller, mga butika, at sa mga authorized natin sa Shopee, ano, hindi kung saan-saan lamang.
4: So yan na, so mga kababayan pa, mag-ingat po, ah, sa mga fake products, ano, since nalalaman siguro ng iba, ano, talagang sikat nito mga produkto natin, ginagaya. Mahirap na hindi natin alam kung ano yung mga components ng mga ano nila, ginagawa po nila, ha. Kaya para makasigurado, mga kaibigan, na yung inyo pong napapakinggan, yun yung inyo pong maiinom, eh, hanapin lagi yung Tatak Yes to Health. Sa blister, meron yan. Ganon din sa box mismo, ano, ng atin pong mga products. Ay meron pong nakatatak dyan na Yes to Health, mga kaibigan, ha. Para sure kayo na yung mga napapakinggan nyo, yun yung maititake nyo po, mga kaibigan. Okay? Kasi mga kabayan, meron kayong mga katanungan, inquiries about your health, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Health Info po natin, mga kaibigan, dagdag kaalaman kung paano po natin papanatilihing malusog ang atin pong pangangatawan. Ating pag-usapan po itong problema, ano, na ang karamihan din sa mga Pilipino, Doc, ay nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Ito po tinatawag po na CKD or Chronic Kidney Disease. Ito po ay walang pinipiling edad, mga kaibigan, ha. Walang kasarian na pinipilian, mapababae, lalaki, matanda, kahit bata, Doc, maaaring makaranas na rin ng problema sa kanila pong kidneys, ano. E ang kidney pa naman, isa yan sa pinakamahalagang bahagi, ano, ng mga eliminative organs. And without its proper and normal functions, mga kaibigan, maaari pong magdulot ito ng matinding banta sa atin pong kalusugan. E ating konsulta kay Doc Algie, ano po ba, Doc, itong karamdaman na CKD?
5: So, ang CKD meaning chronic kidney disease. Pag tinawag na chronic, eh hindi ito simple, ano? Ibig sabihin nito, it's a deteriorating condition. Okay? Tinatawag din na chronic kidney failure. Kasi nga, pag nagkaroon ng sakit yung kidney mo, ng ganitong klase ng kondisyon, pwedeng nagkakaroon na ng failure. At nagkakaroon na ng gradual loss yung ating kidney function. Yung mga advanced chronic kidney disease, eh, delikado po yan. Kasi yung level ng mga fluid, yung electrolytes, yung mga toxins na nabibuild up sa ating katawan, eh, tumataas. At kapag tumataas yung mga yan, ha, katulad ng mga creatinine, mga acids na maririnig natin, ano, byproduct of metabolism, na responsibility ng kidney na yun ay i-dispose palabas sa ating urine, yun ang nagkakaproblema. Pag tumaas yun, yung mga pasyente, eh, parang nalalaso na sila dun sa sarili nating toxin. Mm-hmm. Sa early stages ng chronic kidney disease, eh may mga konting signs lang na pwedeng nararamdaman natin, mapapansin natin. Marirealize mo lang na yung kidney mo eh nasa advanced condition na kapag talagang full blown na yung mga symptoms na ating nararamdaman. Kaya ano to eh, medyo kailangan bantayan natin yung early onset ng mga signs and symptoms. Kasi nga, hindi ito ang kidney natin, katulad din ng puso at ng liver, isa ito sa matibay na parte ng katawan. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta bumibigay kasi nakadisenyo siya sa pressure eh. Diba? Kaya lang kapag ito po ay nasira, dahan-dahan, nako, eh medyo mabibigla na lang kayo. So yung mga signs and symptoms ng chronic kidney disease, nagdi-develop yan over time. Kaya nga it's a chronic condition. May mga tinatawag na acute kidney problem na kung saan, halimbawa, eh, nangyayari yan doon sa chemical, toxicity, or anything that affects the kidney in ng mabilisan. Pero iba ito, itong dahan-dahang pagkasira at progressive failure of the kidney. So pag nawawala na ng kidney function ng normal, ayan, nagkakaproblema na tayo, tumataas ng toxin, pwede kayo magkaroon ng parang nausea, parang nakakaramdam kayo na parang nahihilot na susuka, no? Yung iba, sumusuka talaga, lalo sa umaga, no? Yung iba naman, walang ganang kumain. Tapos, hinang-hina sila. Parang lagi silang masasakit ang katawan. Yung iba, hilong-hilo. Yung iba naman, may problema na sa pagtulog. May iba namang case na ang pag-ihi nila halos hindi na normal, konti na lang, ano? Nagkakaroon ng pagbagal ng mental ability, yung sharpness ng brain natin dati na talagang sharp tayo, para nagiging dull na, no? Commonly, muscle cramps. Yan, pag may nakikita tayo sa ARDK na electrolyte imbalances, tapos lumalabas din yung kidney, nagwa-warning din. Usually, ang tanong natin sa mga pasyente, meron ba kayong muscle cramps na nararamdaman? Sabi nila ako, matagal na po. Yan lagi namin nararamdaman. Okay? Yung iba, lalo na kung talagang medyo hirap na yung kidneys natin, nagkakaroon ng pamamanas sa kanilang mga paa. Yan, yung binti. Habang tumatagal yung paghina ng kidney, eh, lumalala naman yung mga pamamanas na dumarating. Ang isa sa pinakampangunahing makikita mo sa paghina ng kidney, yung balat. Nagkakaroon sila ng very dry and itchy skin. At saka yung kulay ng balat, partner, medyo...
4: nag-iiba.
5: Iba. Medyo maputla na hindi mo maintindihan the normal na color. Ano? Yung iba naman, pwedeng nagkakaroon na sila ng hypertension o high blood. Kasi nga, ang kidney natin at saka yung blood pressure natin, eh, laging related to each other yan. Pag mahirap nang i-control yung blood pressure, lagi nang mataas, so malamang, eh, isang palatandaan yun na yung kidney nahihirapan. Ano? Yung iba naman, laging kinakapos ng hininga, nagpapacheck up ng baga, okay naman yung baga nila, okay naman yung puso nila. Pero nakakaramdam sila ng panghihina at kakapusan ng hininga. Kasi habang tumatagal na hindi nahahandle ng kidney yung kanilang tubig na ilalabas dapat, pwede rin itong makaapekto sa baga natin. Magkakaroon ng tinatawag na fluid buildup, yung pleural effusion, na parang nalulunod ka kasi hindi na normal yung ano ng tubig ng katawan, yung

0: na kung saan yung kidney natin nahihirapan dahil malapot yung dugo natin dahil sa diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Isa pa yung high blood pressure. Kapag malapot ang dugo mo dahil high blood ka, hirap din yung kidney natin. Kaya ngayon mga tao, di ba, minsan taas ng BP nila, mga 160, 150,
1: mm-hmm,
0: ayaw mag-take ng maintenance. Eh, ang pinakang panganib doon, yung kidney mo masisira eh. O, pag nagkaroon ka ng inflammation ng ating filtering unit ng ating kidney, yung tinatawag na glomerulonephritis,
1: mm-hmm,
0: eh, isa yon sa pwede mag-cause ng kidney failure. Pwede rin yung polycystic kidney disease. Pwede rin matagal kang, para may birthday dyan, matagal kang nagkakaroon ng mga obstruction sa ating urinary tract.
1: Mm-hmm.
0: Pwedeng malaki yung prostata mo o prostate enlargement, pwedeng kidney stone, pwedeng some form of cancer na nakakaabala doon sa daloy ng ihi mo. O pwede rin meron kang recurrent kidney infection or UTI din,
1: mm-hmm,
0: na pwedeng maging dahilan ng pagbagsak ng kidney function mo.
1: Mm-hmm. So, ang dami yan, Dok, ha, na mga pwedeng pagmulan ng problema sa kidney. Kaya dapat bantayan nila ng host, Dok, ano? Kung ano ba yung mga, siguro maggawa sila ng screening, ano?
0: Mm-hmm.
1: Kung ano-ano yung mga maaaring makaapekto, yung current condition nila na maaaring nakakaapekto dun sa kidneys nila.
0: Uh-huh.
1: Kasi ito pa namang mga problema sa kidney, Dok, tinagurian na silent disease. Isa sa, kumbaga, ano lang siya, silent siya.
0: Mm-hmm.
1: Magpapakita lang siya ng mga symptoms, yun nga nabanggit nyo kanina, Dok, pagka medyo advanced na, ano?
0: Saka
1: maliban na lang kung nagpapalab test sila, Dok.
0: Oo, pareho din kasi siya ng ilang mga sakit.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, yung pag may kidney failure ka,
1: yan,
0: pwede kang magkaroon ng anemia.
1: Mm-hmm.
0: Kasi apektado yung blood-making mechanism natin.
1: Mm-hmm.
0: Pwede kang magkaroon ng pamumutla, paninilaw. Ang daming mga associated symptom na sa ibang sakit ay nakikita rin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dapat babantayan nyo, ano, lalo na yung mga binabanggit natin kanina. Kung may mga sakit kayo, ito yung risk factors.
1: Mm-hmm.
0: Kung may diabetes ka, high blood ka, sakit sa puso, o kaya naman naninigarilyo ka,
1: mm-hmm,
0: obese, yung malaki yung katawan mo, mabigat ka. Sabi nga nila yung mga ano daw mga Black or Native American or Asian American, kadalasan yun ang tinatamaan ng mga ganito, ano. Or if you have family history of kidney disease sa family nyo, itrans in your family. Kung meron kang tinatawag na congenital defect, abnormal yung kidney structure mo mula pagkabata. Or habang umiidad tayo, medyo humihina yung kidney abilities natin dahil tumatanda tayo. Dami na nating nakaing maalat, dami na nating mga naipasok sa katawan natin ng gamot, no? O, speaking of gamot, yung mga medications that are not actually prescribed na inaabuso natin, mga painkillers. Even prescribed medication nga sinasabi nilang in a long period of time can affect also our kidney. Kaya nga, kung yun nga prescribed, nakaka-apekto yung pakayang mga tayo-tayo lang yung nag-iisip na iinom ng mga gamot, ano? So, yun po, kasi lahat ng kinakain natin, lahat ng iniinom natin, ay hindi dadaan sa kidney yan. Kasi ang kidney nga, isa sa organ of elimination or excretory organ na naglalabas ng lason na nabubuo mismo sa loob ng ating katawan mula sa internal process of metabolism at saka yung mga ipinapasok nating galing sa labas mula sa pagkain at inumin.
1: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan natin, ha, magdobli ingat, triple ingat po tayo mga kaibigan at susihin natin ang gusto kung ano ba yung mga currently condition na maaari pong maka-apekto sa atin pong mga bato, sa atin pong mga kidneys. Kasi parang link yan sila, Dok, ano? Magkakaugnay. Mm-hmm. Ibang mga karamdaman na maaari pong maiugnay sa pagkakaroon po ng kidney problem o yung ibang sakit naman na maaaring yun yung pagmulan ng problema sa atin pong kidneys, ano? Number one na dyan, yung hypertension. Pwede silang vice versa, ano? Pagka hindi na control ang hypertension in the long run, magdudulot siya ng problema sa atin pong kidneys. At pag may problema ng kidneys, maaaring maka-apekto rin to doon sa pagtaas ng presyon ng dugo. Yung iba, kahit na anong kain ng bawang, Dok, hindi bumababa yung blood pressure.
0: Oh.
1: Ang taas pala ng creatinine.
0: Ayun, ang problema nga dyan, pwede ka maging high blood na anemic ka pa.
1: Yun na nga.
0: Oh, diba? May mga,
1: meron ganun.
0: Commonly yan sa mga may CKD.
1: Mm-hmm.
0: High blood sila, pero yung putla nila kasi kulang sila sa hemoglobin.
1: Mm-hmm.
0: So, it happened kapag ikaw ay may CKD.
1: Yun na. Sa mga kababayan po
0: tapos
1: natin.
0: Tapos yung pagtaas ng creatinine mo, hindi naman pwedeng hindi yung tatanggalin sa dugo, so mapipilitan ka magpa-dialysis.
1: Yun na nga.
0: And dami nagtatanong sa akin, Dok, kung yung taas ng creatinine ko, magpapa-dialysis ba ako?
1: Mm.
0: Natural, kung kinakailangan mo na ng

0: dialysis, you need to undergo dialysis. Mm. Bakit? Kasi yung kidney mo failed na eh. Mm. Ang trabaho ng dialysis, gawin yung trabaho ng kidney. Ang dialysis, hindi siya gamot.
1: Mm-hmm.
0: Na pagpa-dialysis ka, magaling ka na. Hindi. Gagawin lang niya yung trabaho ng kidney mo na hindi nagagawa kasi nag-fail siya.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kaya huwag nating hintayin na humantong tayo sa dialysis.
1: Nako. Mahirap na kondisyon yun, mga kaibigan, no? So, bago pa humantong sa mga ganun, alagaan na po natin ang atin pong kidneys, ano? Gawin natin kung ano yung mga nararapat. Enough fluid intake, yan yung isa sa pinakakailangan ng atin pong kidney. Eat lots of, makakatas na mga prutas, mga gulay na mga katas. Lagi po tayong kumain nun. Buko, isa sa pinaka, ano talaga, Doc, ano? Advisable na inumin ng atin pong mga kababayan. Para mapangalagaan ang kidney po nila.
0: Lalo na doon sa may mga problema na sa electrolytes.
1: Mm-hmm.
0: Pero may certain time na kapag may CKD ka, mm-hmm. Binabawal nila yung buko, mm-hmm. Ibinabawal nila yung maraming ipag-inom ng tubig dahil nga nagkakaroon na ng hindi na kaya talaga ng kidney.
1: Mm-hmm.
0: Namamanas na tayo. So kaya nga yun ang mahirap. Yun yung very crucial pagdating sa kidney failure kasi kailangan mo ng fluid para mabuhay ka.
1: Pero kailangan kontrolin.
0: Kailangan mo kontrolin kasi hindi na kaya ng kidney.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na kumbaga nire-reject na yung fluid. So mm-hmm. Nagkakaroon ka ng retention. Pwede pumunta sa baga mo yung fluid. Pwede pumunta sa puso mo. Pwede sa paa mo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya talagang very important yung prevention. Pag may alam nyo na mahina yung kidney nyo, kailangan nyo na talagang maging careful.
1: Mm-hmm. Ayun na, so mga kababayan po natin, ingatan ng atin pong kalusugan, especially yung mga vital organs sa atin pong pangangatawan. Ipanumbalik natin yung pagiging healthy state po nila mga kasama. Ha? Gamit tayo ng atin pong mga produkto, especially atin pong Santong Plus Gold. Nakakatulong po ito, ano? Para tulungan ang atin pong mga organs, especially, ano? Ang atin pong mga eliminative organs, ano? Nakakatulong po ang atin pong Santong Plus Gold. Meron po itong mga antioxidant na palakasin, ano? Yung bawat organs ang atin pong pangangatawan, especially sa kidney area po natin, mga kaibigan. Ang Santong Plus Gold is very beneficial para po dyan, mga kasama. Ano? Siyempre, pagka masyado pong maraming toxins as well as pag mataas din yung presyon sa atin pong pangangatawan, apektado rin yung atin pong kidney area. Yung nabanggit ni Doc, pag mataas yung sugar, affected din. Ano? Isa sa malaking naapektuhan yung atin pong kidney.
0: Yeah.
1: So, yung atin pong mga products, nakakatulong po yun sila para ipanormalize yung mga problema po na yun na maaari pong makaapekto sa iba't ibang organs pa sa katawan natin.
0: Kasi meron itong mga sangkap na may mga antioxidants.
1: Mm-hmm.
0: Okay? For example, may compound na meron tayo, yung S-allylcysteine,
1: mm-hmm.
0: isang anti-hypertensive agent, at folisulfide na makatutulong para ma-relax yung blood vessels natin.
1: Yeah.
0: Kasi itong supplement natin, yung Santon Plus Gold, meron siyang tumutulong sa blood pressure, tumutulong sa sugar, na siyang pangunahin naman na nagtitrigger ng paghina ng ating kidneys.
1: Mm-hmm.
0: Okay, kaya pag ang inyong ihi medyo mabulaan ng masyado, mapanghina sobra,
1: mm-hmm.
0: Sikapin nyo na gumawa ng preventive approach,
1: mm-hmm.
0: Mag-detox na kayo, prevent nyo na yung pagkain ng mga refined foods, di ba? At kumain ng prutas at gulay, lalo na yung pipino, ayan, napakaganda niya sa ating kidney, ano? Yung sambong, at uminom ng supplements na talagang aprobado ng FDA, yung Santon Plus Gold, premium D3, vitamin C is very important din yan sa ating kidney. At ito ay sama-sama na magtataguyod ng mas malakas at malusog ng mga kidneys.
1: Mm-hmm. Yan, sa mga kabayan, kung gusto nyo pong maka-avail niyan, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. At laging hanapin ha, ang Tatak Yes to Health para po makasiguro kayo sa mga produkto po natin na inyo pong iinumin. Pwede rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Puntahan nyo po yung mga Yes to Health Clinic po natin, ano? Sa Iloilo, dyan po, sa Bacolod, soon. Ano? Pero meron tayong dyan, herbal store na pwede nyo pong puntahan, mga kaibigan. Ano? Dito po sa Quezon City, ganun din dyan sa parteng Santiago City, Isabela. Meron po tayong mga Yes to Health Clinic dyan na pwede nyo pong puntahan. At magpa-konsulta na rin kaagad, mga kaibigan. Isabay na rin yung pagpapakonsulta. At lahat ng mga products natin ay pwede nyo pong ma-avail po dyan. At kung meron pa kayong mga katanungan, pwede kayong mag-text sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Lalo sa mga kabayan po natin, ano? na nagkakaroon ng problema sa kanila pong mga mata, uminom po kayo araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. O sa mga kababayan po natin na ayaw naman nilang magkaroon ng problema sa mata, Doc, o gusto mo ma-prevent ano, yung iba pang mga karamdaman sa mata, pwede rin kayo mag-take. Ano? Mas lalo na dapat mag-take tayo ng Vision X Plus.
0: Lalo yung mga diabetic na. Yung number one kasi na complication ng diabetes, yung diabetic retinopathy.
1: Ayan.
0: Kaya lumalabo yung mata, nagkakaglaucoma. And also, dun sa mga taong laging ginagamit ang mata sa trabaho, yung computers, yung driver. So you need to supplement yung protection para sa inyong mga mata. At yan ay mula sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Ayan na, Vision X Plus mga kaibigan. Meron po yung lutein, zeaxanthin. Hindi lang yan, meron din po yan siyang vitamin E and beta-carotene. Lahat yan, mga powerful antioxidant yan, no? Para sa pagpapanatili ng atin pong healthy eyesight. At syempre, para mapanumbalik, if ever man na nagkakaroon ng panlabo, blurry vision, yung iba, nagkakaroon po ng night blindness, ano? Yan, na very, ano yan, very beneficial para po sa inyo, mga kaibigan. Mas maganda, sabayan po yan ng Premium D3. Ang atin pong mas pinalakas at mas pinawisan ng Premium D3. Kasi meron siyang mga essential fatty acids na kinakailangan ng atin pong pangangatawan para ma-absorb ng maayos, ano? At syempre, magamit ka agad yung mga fat-soluble vitamins, ano? Mga fat-soluble vitamins, yun yung tinatawag na ADEC. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Yan lahat sila, mga kaibigan. Mas na-absorb sila, mas nagagamit ka agad sila sa katawan natin with the help of essential fatty acids, ano? So, yung mga essential fatty acids, makukuha niyo na mayaman yan sa atin pong Premium D3 dahil meron po yan siyang VCO, ha? Yung virgin coconut oil, mga kaibigan, ano? Kaya yung D3 na nasa Premium D3 natin, mas mabilis din siya ma-absorb kasi meron na siya mismo, ano, na VCO, mga kaibigan. At meron pang moringa seed oil. Yan yung nakapayunik sa atin pong Premium D3, ha? Sa mga kabayan po natin na medyo mahina ang kanila pong resistensya sa pangangatawan, huwag kalimutan, ha? Santone Vitamin C. Atin pong alkaline na vitamin C. Itong vitamin C, Doc, ano, nung mga nakaraan na, ano, na kasagsagan ng pandemic, talagang nagkakaubusan ng vitamin C.
0: Oo, naalala ko noon. Kasi sa amin, ang nangyayari noon, pipila ka. Napakahabang pila pagdating mo doon, isang banig lang per person yung pwedeng mabili mo. Grabe, ano? So, ibig sabihin, ganun kahalaga ang papel na ginagampanan ng vitamin C sa ating healing mechanism. So, walang repair or building na mangyayari sa katawan, ang vitamin C is mababa or kulang kasi almost every phytochemicals or nutrients na pumapasok sa katawan ay umaasa sa vitamin C for metabolism, for breakdown. At para magamit siya, yung functionality niya, essential key. Kaya nga tinatawag na mother of all vitamins itong ano, vitamin C. So kaya lang, minsan may mga tao na hindi na sila yung vitamin C, pag iniinom nila, kung acidic sila, naghahanap yung tiyan nila ng suitable na kind of, kasi maraming klase ng vitamin C. And yung ating vitamin C is non-acidic vitamin C ang klase niya. So, the best po itong inumin araw-araw na walang worry na pwedeng hahapti yung ating tiyan.
1: Yeah, so mga kababayan po natin na hindi nakakuha ng sapat na amount ng vitamin C sa kanila pong pagkain o sa mga iniintake po ninyo, take kayo ng supplementation na vitamin C.
0: At yan ang pinakang lacking every time. Kasi unlike yung mga hayop partner, nakakagawa sila ng sarili nilang vitamin C. But tayo, sa katawan natin, yan ang laging kulang kasi, bakit ba? Yung excess, alam mo, may sobra man, pina-flush out ng katawan niya. Kaya laging kulang ang vitamin C sa katawan kung hindi everyday talaga yung pag-sustain natin o pag-susupply natin.
1: Tapos yung mga ginagawa pa natin, yung mga kinakain natin, yun pa yung malakas makapag-deplete ng vitamin C sa ating pangangatawan, ano? So, nangyari po, kulang na kulang. Eh, ang dami pa namang, halos lahat siguro ng, ano, sa parte ng katawan natin, nangangailangan ng vitamin C. Yung ibang adok, sa paglabo ng mata, eh kulang na kulang sa vitamin C pala.
0: Ano? Kasukasuan din natin. Collagen production.
1: So yan, sa mga kababayan po natin, para masapatan yung tinatawag na RDA, recommended daily allowance ng atin pong pangangatawan, take kayo ng Santone Vitamin C, ng atin pong alkaline na vitamin C. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Ano, Dok? Nako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na minsay sa ating pong mga tagapakinig.
0: Yeah, siyempre, pasalamatan natin mga katropa natin sa buong Pilipinas. Ano, saan man ho kayo naroroon, thank you very much for tuning in. At abangan kami muli sa ganito ring oras, siyempre, at himpilan para magbigay pa tayo at sama-sama nating pag-usapan ang mga bagay na makapagpapalusog at magpapalakas sa atin. Siyempre, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health. Thank you very much. Ako po si Dr. Algie Bakla.
1: Thank you so much, Doc. At maraming maraming salamat ha, sa lahat po ng mga katropa natin dyan, lahat ng mga kababayan po natin na tumatangkilik ng atin po mga produkto. Nawa po ay makatulong ng malaki ito sa pagpapanumbalik ng lusog ng atin pong pangangatawan. Ito naman yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ating pong programang The Secret of Health. Magandang araw sa atin pong lahat. Ang ayon pong dalangin ang pakinunwa na magpapagaling sa lahat ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero ang sound man eh, wala ko ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala gyot?
4: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up, pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment ug tambal. Yes, libre kanatanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ako ang makina.
6: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
5: Unsa may akong gamiton, boss?
6: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, og makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
7: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi, kauban si Cinderella.
3: Hi baby, putahe sa gabi na.

0: Nagsakit na po akong dughan. Muha. Napuling ko. Sakit kay do. Bito, oy. Maayang gabi, bebe. Wala pa rito siya na humayin. Ah, karoon na humayin na. Maayang gabi po sa toang tanan and welcome po sa toang programa. Karoon gabi. Uno, ay, sayo na ang kaayo. Wala pa, oy. Imo naman itong ipakita. Ay, sa to, ikaw, revealing kay ka ba? Excited kay ka.
1: Exciting!
0: Pero kabalo ka sa title adto. Ayaw to isya ikuan ha? Ayaw to siya i-reveal sa uban ha? Kasi i-reveal ni mo sa uban ang ato ang kuan ba? Ato ang padua karong gabi una. Yawa. Good evening po once again. Mayang gabi po sa mga bibi natong alamino karon sa ato ang programang Putahe sa Gabi. Inyuhang madungog sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab sa official radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Ooh! Makauban po ninyo ang inyuhang Disney Princess Visaya version. Cinderella po! Makita usab ninyo ang toang kaanyag. Charas! Makita po ninyo ang toang kagwapa. Okay. Sa atong official Facebook pages, paliwag ko pa-search po o pa-follow, pa-like, o pa-share 101.7 XFM Bukidnon. Makita usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Tapos makita usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Makita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Sibugay. And ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Oy, happy, happy Father's Day po. Iligin siya makuan, bibijaw kay. I really cannot wait but to greet our fathers a happy, happy Father's Day po. Oh, sa mga amahan nga naminaw karon, sa mga amahan nga grabe po karesponsable, sa mga amahan na dili nagakatulog para lang sa ilang mga anak, providing everything that they need for the family and staying loyal and faithful sa mga asawa. Gikan po sa Turbo Men Enhancer, happy happy Father's Day po sa mga tanang mga amahan o sa tanang mga inahan pod na nagpakaamahan sa ilang mga anak. Happy, happy Father's Day po. Once again, gikan ka na siya sa Turbo Men Enhancer. And of course, gikan usab sa mga produkto sa Yes to Health. And of course, sa XFM Network Philippines. Kay Father's Day man karon, ava. Pwede mo daw i-greet ang Father's Day ng amahan lang sa Facebook. Ayoko nyo kuan na ha. Ayoko nyo glabda. Kailig ko mo comment, Ana. Kung man siya, kanang responsible father man siya sa Facebook. Nag-post siya sa Facebook na kung daw siya kanang miss na daw niya iyang anak. Char. Ha? Wala kaya idea, kinsa? Basing ganahan ka. Later.
2: Mapriso ka.
0: Oh, ha! No! O, sige na lang. Happy Father's Day na lang. Tumugkuan ka. Pero, Bita, para po sa taong Sir BB question for tonight. La, la, la, la, la, la. I knew it. Sige, kay Father's Day man gigaroon. Ang ato ang Sir BB question, nahatod ka na ito sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Para po sa mga gasolina nga di kalidad, pang international ang brand, o diligid ka ilaron tungod kay ang mga additives original na original. Pagpagasolina po sa mga dool nga L.E. Leon Shell Mobility Station. Aduna kita yung branches, diris Bukidnon, particularmente po diris Maramag, Valencia, and duha diris Malaybalay. Ang isa is atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall or ang gitawag na Shell Kasisang. Nganong espesyal ang imong papa? Unfortunately, di ko ka-relate aning a question because I grew up na wala gid ko'y papa. No, I grew up nga, makani, dili man siya ingon na faking everything. Nagdako ko nga part ko or kanang produkto ko sa usa ka broken family. Murag 1 year and I think 1 year and siguro almost mag 2 years old na ko atong mga panahuna nga nagdesisyon ako ang mama magpapa nga dili na sila magpadayon sa ilahang relasyon kay for how many times na they're fixing it pero dili na gyud nila kaya nga i-fix pa kay wala na gyud, like bungkag na gyud siya, like technically speaking bungkag ug bungkag na gyud. So o dili ko ka-relate sa kaning kanagong giniingon na unsay feeling ano or nganong special imo ang papa. Niwala ko kasuway nga gikugos ko sa ko ang papa nga nana ko sa tamang edad. So para na lang ni sa mga naay mga papa no, dili ko bitter guys ha. I'm so sorry. Dili ko bitter kay naay na, di ba may ngon silang ay luuya pul anak niya no kay nagdako din na siya nga walay papa. Namang gyud rason ang tanan. Although kaila ko sa kong papa, there were times na nag-communicate me sa Facebook pero wala, 'di ba? Usually kapag kaingon ana ang mga papa magbawi man, pero lahi man gud siya. So na siya laing priority eh. Wala ipugsa nay. Ana lang. Kasi naman makabuhi patag mga walay klarong istorya. Sagdi na lang siya ay nasanay man ta nabuhi naman ta nga wala na sila. So nganong pugson pa man? Dili na. We're not like that man, mamugos pa man, no? So, yung mga papa din ha, care, let's try to share, ba? Basing ganahan mo nga mag-share, anong special inyo ang mga papa, unsay naasin mong papa, nga wala sa ubang papa, pero ako, mo-greet na lang yun po ko, og happy Father's Day sa ako, ang ikaduhang tatay, amo ang tatay din ha, akaroon sa Tagum City, Tatay Joseph Estrada.
1: Thank you!
0: Tay, happy Father's Day, Tay, and thank you so much for being a good father sa amo. Maskin dili bitaw mi tinuod na imuhang anak, pero you've treated us like your own, and of course amo ang nainay Jenna Estrada. Nay, daghang salamat.
1: Siguro
0: no kung tagaan og chance nga papiliun tag amahan, pwede mamamili gud siguro ta. And of course, happy Father's Day sa amo ang ikaduha pong tatay, amo ang ama diri sa Malaybalay City, Bukidnon, ama Eric Kakay. Ma,
1: thank you.
0: Dagang salamat kayo, ma, and happy Father's Day. Bawi lang mi sa imuha, ama, ha? O, si ama Bong Andamon.
1: Thank you.
0: Happy Father's Day po sa tanang mga tatay namo. Oh, salamat kaayo sa inyo ang always nga pagmatuto sa amua, sa always nga pag-guide sa amua sa panahon na kinahanglan gid kay namo sa inyohang mga ang inyohang mga specialties, oh. Murag-uan, ang inyohang mga maayong tambag, ang inyohang pag-guide sa amua. Of course, kay Tatay Bossing Ben Tinambunan, Tay, salamat kaayo, Tay.
1: Thank you.
0: I hope to see you puhon-puhon, Tay, and pasensya na po, hindi po ko napapasyal, napaka-busy na po ng inyong anak. Pasensya na po. Mayang gabi po kay Mommy Jacqueline Labis.
1: Thank you.
0: Ni may gabi din ha, Ami. Unya na kumagreet og Happy Mother's Day. Sa panahon na to, mi ha. Ang gabi din ha, Ami. And always thank you. Good food ka ayo, mi. Nga naaragin ka mapermintin din ha, Ami.
1: Thank you.
0: Always ka pamina sa to ang programa. And nag-support po siya sa to ang not only sa to ang programa, no, but all the time being kanang second parent pod namo si Mommy Jacqueline Labis. Mi, salamat kaayo. Mommy Josefina Tinambunan.
1: Thank you.
0: May gabi din ha, Ami. Oy, Besh Leonard, hugs para sa Yatikyans. Mas okay na kay Besh. Okay na gid kay na ay kablak ka. May gabi i Besh Leonard, isa ka diha sa may kamansa. Sa gito, Besh? Kalimut ko. Kamansa, no? Kamansa Elementary School. Diha sa may Asuncion, Davao del Norte. May gabi din ha sa inyo, ha? Besh Harold Garcia Ramirez. May gabi din ha sa mo si Monski. Ano yun? Queer po all the way from Cebu. May gabi din ha, Besh. Besh naman. Paulaw. Espesyal tungod kay Bisan Kadiot, mi nag-uban. Gipakita niya sa amo ang away makatupong sa iyang pagmahal. Alaoy. Oh, you're so lucky, Yud Monski. May gabi eh. Di lang usa ako mo appeal sa Sir BB question for personal reason. Dili ko bitter, di po siya special. Di lang yun ko makalimot sa mga dutang panghitabo. Sige lang, Besh. Pari-pariha lang man ta. Pero sige lang. Everything has a reason, Jud Besh. Special akong papa kay pala hubog. Besh ba? Ano po ka, ha? Palahubog lang ang papa ni Besh Leonard. Given naman sa mga amahan, oy. Oh, pero sige lang, kung mauna ilang kalipay, ang importante din ha, akong papiliun ka, palahubog o babaero, sa palahubog na langgid ko. Ha? Eh, seryoso. Sa palahubog na langgid ko niya, pag uli sa balay, mangaway og iro. Ano lang? No, mangaway og iro, tapos sabaan. Charot. Diba? Piliun na langgid na ako na sa palahubog ka o sa babaero, palahubog na lang. Pero sa mga amahanin ning kamot nga mubarog sa responsibilidad sa pagkaamahan o sa pagkapadre di pamilya, happy, happy Father's Day po sa tanan.
1: Thank you!
0: Happy Father's Day sa ako ang amigong dili na palahubog. Oy, palahubog yapon ni Oy. Si Boss Jow, happy Father's Day. Si Boss Jow ang pinaka number one na palahubog dili sa balay-balay. No? Top one ni siya. Dili ni siya pwedeng imuhang... Hindi siya pwedeng nga imuhang tapakan, besh. Hindi siya pwedeng nga imuhang kabyoan o glain. Muna siyang pinaka-number one. Wala ko mag-tell. Hi, Kang Gerson Corahi Abanyo. Hello sa kong loved one, reach out to me, Og, from Barangay Tonalian, Santo Tomas, Davao del Norte. Oy, may gabi, di ha?
1: Thank you!
0: Si Ma'am Leonora Lagumbay Baldos, may gabi po. Si, ay ako, Manghod, L. Jane Adayo, may gabi, di ha, Manghod.
1: Thank you!
0: Salamat sa imong always nga pag-suporta po sa tuang programa o sa tuang panaghigala, panagmagsuon. Oh, ay gabi. Si Julian Rans, dobi kay palahubog man o babaero, patay. Lahi ragad po ni imo ha, Junlin. Muraga, biyain na lang ni B. Ingon ana, no? Lisod po kaayo, no? Pero bitaw sa tanang mga papa din haakaroon nga naminaw, tanang mga papa nga nagsakripisyo po para sa ilahang pamilya. Nagpaulan, nagpainit, naningkamot mag-overtime para makaprovide sa panginahanglanon, makahatag og ng pagsuporta sa mga anak, ilabi na sa mga estudyante nila. Happy, happy, happy Father's Day po all the way, oh, from the bottom of our hearts. And of course, gikan po sa Turbo Men Enhancer, isa po sa mga dahilan nga nung mas ligon ang pamilya, ang ligon nga pagkaamahan.
1: Thank you!
0: Salamat po sa tanang papa. Deserve po ninyo karong gabi una, not only for tonight, deserve kaayo nato ang maka-experience sa kaanindot po sa Turbo Men Enhancer, available na po sa mga pharmacies nationwide.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapinang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: pandugay na to,
2: na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod.
2: Nakadungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw.
1: I-try na ko,
2: inom anang
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: take ko ana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan,
2: gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
1: Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Oil na kanyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsigini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higiraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, tiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
9: Yan ang galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, nagpilain yung gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Baliktas itong programa. Hindi ko ganahan alam mga word galing nga. Magbalikta. Yun. Basta baliktas itong programa karong gabi una biha. Anyway, kumusta man ninyo kagabi-on? Ulan-ulan ba sa inyo? Sige po, ulan-ulan rin sa mua. Like, sige ka ba sa among dalat? Sa mga nag-drive karon, ilabi na kong mga nakamotor, amping-amping lang, no? Kaya ang dalan din igin siya safe para sa tuabi. Always keep pakapinan og pag-amping, kay wala ka na bayat niya ampingin, no? Kita na lang mag-amping sa to ang kaugalingon, kay lain po. Pag-ingon pa lang, ginapamugos na totoong kaugalingon. Ang anong programa, by the way, skip paluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Particularmente po sa pampaligon sa ato ang relasyon. Ang atong Turbo Man Enhancer. Pero ayha ka magpaligon sa imong relasyon. Una ha, sa dyan imong kaugalingon, basig unya o nanimaho na kang singot diha. Basig nanimaho na kang kilikili diha. Ati mana o sa kaligo o sa panglugod o sa gamit ka sa to ang sabon na Santan Plus Herbal Soap. Naku, B! Tambal kini siya sa mga baho-baho sa ilok, sa mga baho-baho sa kalawasan. Dili gyud pwede bing imo ang pasagdan imong kaugalingon because that's a reflection to yourself. Example lang ha, magsuri-suri ka, tas animaho ko, yas kini mong gwapa, yas kini mong gwapuha, pero animaho po din mong kilikili. Naku, di pwede na. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Pwede usab kung gusto kag particular nga pharmacies, atong i-name ang uban ha, na akitay available ana sa Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, o available usab sa Generica nationwide. Available usab sa mga online platforms like Shopee, Lazada, and TikTok. May gabi po kang Erwin. Ala Erwin!
1: Thank you!
0: Happy asani besyo gimo ha mangganing ginadaot ang pagkatawa sa kung amigo nga si Boss Jao. I'm gonna tell you dili gyud ka successful buutan naman na siya. Oh, di ba? Acheris. Oh, ang gabi di asimo besh Harold Garcia Ramirez. Oh, may gabi po kang Charlene. Hello daw po sa kong Papa Don nga si Charlie Galera Dol from Mindanao. Uy, happy Father's Day sa imuhang Papa Don, Charlie Galera.
1: Thank you!
0: Salamat po, Ma'am Charlene, sa imuhang pagsilip sa Facebook Live o sa pag... sa pagsilip gyud. No? May gabi usab sa mga texters na to, ha? Pwede mo nga mag-text sa 0975-474-9153. O syempre, pwede mo manawag unya kung gusto mong mag-live po tahi confession regarding sa inyong mga greetings, sa inyong mga papa, o naapugit ay padula karon, no? Ba? Pwede na ba nato na siya ipasulod, Bibi Jow? Sabi yun, saan na nato ipasulod, anha? Wait lang. Na dili ko sure sa katong intro na ko. Unya na lang siguro. Babe, manghatag ko sa inyo ha unya og pa-premyo, pero kani siya kanang mag-start ta sa 50 pesos. Ba. Gumaya na si Dirilo oi. Kung naay ganahan nga mag-sponsor din ha sa tuang programa para sa tuang padula, much better.

0: And for now, ako lang usa. No? Kortohon. Naol! Lili, maghatag lang dito sa inyo ha. Isip syempre, in return sa inyong pagpaminaw sa tuwang programa, panghatag tagpa-premium sa inyo. Simple lang yung gang mechanics B. Imuha lang yung tagnaan kung unsa ang nakasuwat. Very easy lang gid kaayo. Oh, nya taod-taod at ang ininyo ato ang putahi scrambled egg.
1: Scrambled egg.
0: Putahi scramble kun asa mag-start kita sa 50 pesos so kung di ninyo na madaugan automatic mahimo ka na siyang 100 pesos. Ala oy, lagi na sa kung naong di ang bibigyan oy. Kanagong guba kay kung naong di oy. Pero sige lang. I still look very pretty on the picture naman. Putahe scrambled egg. Putahe scramble. From the word scramble, kabalo na gid mo kung unsay mahitabo, tagnaan lang gid na ninyo unya taod-taod bi pwede pud mo nga. Oh, basta silipon ninyo ato ang Facebook live. Silipa lang gid ninyo to. Sugdanan ako ron. Later na siguro bibigyaw kay na ako ipa-figure out nga murag introduction. Nga musika, no? Kalain pagkaayo. Ano sa ba ni? Pwede ni mo na siya ikuan? Na, i-back na ko, ha? Sige, sige. Ikuan to siya. Nakuha ni mo tong akong music. Sige. Sige daw. Kana? Oh, kana. Sige. Anong pinaka... Una siguro? Anong una? Sige. Ikuan to siya. Sugdan nato ni. Oh. Yeah, wait lang ha. Akong kulong tadali ha. Welcome po sa to ang bagong padula sa XFM Network Philippines, especially po sa putahe sa gabi ang putahe scramble.

0: Char! Welcome once again sa tuang padulang putahe scrambled. Kung ikaw ang makatagna sa tuang scrambled eggs for tonight. Ano na scrambled egg naman eh? Oh. Ikaw mismo ang makadaog sa tuang 50s eh. 50 pesos. Sundugan na sad niya. Ready na ba ta? O sa manin siya, mag-start sa siya diri. O sige, tagay ko sa mechanics na ni Vivijaw. Okay, wala kay ko kakuan. Onsay! Onsamay! Aka na. O, gets na. Nga nang tulupan mo ni ka kakuan, tulupan mo ni ka letters. Inyo ang buhaton ng gidbiha, i-comment ninyo o mura mag-boxing. I-basketball lagi yung tato. Mga nga ito eh. Ah, ito ang kuandiri. Sige. Ikaw pili ka ng taas. Ah, dili makuan tayo. Asa ha? Kani. Ako i-type diri ha. Kani. Tarunga ba? Okay. Nakuha ni mo? Kani. Mo-onis siya. Okay na. Sige. Kung inyuhang matagnaan, once again, 50 pesos po. Instant GCash. Hatad ka na to ni Cinderella. Si Cinderella lang ginang maghatag anak sa karoon. Kay wala pa man tay, sponsored pa ani. First time pa lang ni. Ready na ba ka ang atagnaan? Sige. Kung ready na ka, ay nako bibidya kung ready na ka. Ready na? Ready! In 3! Dapat sa mga nasa Facebook Live niya, unya kung naapog ka sa naminaw ka karon 0975-474-9153 na kay chance nga makadaog po sa tuang pa-premyo, silipa o saa mo ang live para makita ni mo ang mga scrambled eggs. Ha? Dili man ko ang sani dili ko ma-appeal sa contest bash. Bangas mura magkuan. Work na boxing. Ready. Ang atong scrambled eggs for tonight. Daw bitan aw na to be unsa man atong scrambled eggs for tonight? Atong silipon. Tingnan natin. Ayaw, babungkaga tanan. Imo specific ra pud kay nga pagkabungkag oy. Ibungkag yun. Mama, purdoy ko anak kada gabi ibibijaw. Dabe. Oh, kana. Sige, nasa Facebook Live biha. 101.7 XFM, bukid na lang atong scrambled eggs for tonight. O, tanawan ninyo ang ato ang mga ipang scrambled mga letters. Unsa ang title sa kanta nga naasa scrambled eggs for tonight. Dapat di eh, ilingin ni siya eh. Dapat eggs imong kuan. Instead of square or triangle. Instead of square or kaninga, unsa tawag ani, rectangle. Dapat eggs. Dili ninyo siya matagnaan. Bibi Jow lang na malagpas. Gani ko ani Bibi Jow. Makasamuan siya ani manager. Kung makatagna ka, always ready. Si Ariel and the last. So may gabi din ha sa imuha. Always ready. Tanawa sa to ang Facebook Live. Basi ikaw makatagna sa to ang pa-scrambled eggs for tonight. Is scrambled eggs. Wala pala gini nag-live ang... nabay kamatis ang scrambled eggs. Basta tagnain na ninyo ha. Unya taod-taod. Kung inyo ha na matagnaan, instant 50 pesos. Worth off. Laging nanti ka bibidyaw na adjud. Ay, nanay winner!
1: Okay.
0: Ang bilis naman. Nanay winner. Ang problema, nasa sa Davao nag-comment, i-message me sa 101.7 XFM Bukidnon, ha? Congratulations, Ariel and the Lesso. Daway. Dali araw, ipaspas kayo nakadaog by the title of the song for tonight sa to ang Scrambled Eggs. ever since the world began. Why? Ano na kadaog, Bon? Makaload Johnny. Sir, i-message ko, si Gatuka. Ariel Andaleso, i-message ko sa 101.7XFM Bukidnon together with your GCash number kay ihamong i-send sa imo ang imong pa-premium for tonight. Bimo, balik ko tao, tol. Paghuman po sa pipila ka mga pahinomdom para sa to ang live putahe confession 0975-474-9153. Ikalimot ha? Oh, ako sa nipadaplin, baby Jobby. Ako na niya. So, ngayon, pagkuhan na ni, pag, ako na siyang i-ano. Ikaw na bahala ni baby Jobby, ha? Okay, nagsugod na ako ka-pordoy ron. Basta mabalik na taod-taod, haay mo pang hawa.

0: Dito sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santan Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na. Santan Plus Herbal Soap.
7: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
7: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
8: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
7: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Hala! Hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala akong ikagasto.
11: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman. Unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo. Naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Oras, alas 10 sa gabi.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Andam na ba mos o sa kagabi'i gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
1: Kalibog.
3: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
1: Ug kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwedeng imasin?
6: Pwede.
5: Uy, wag mo lang didiinan.
1: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa Putahe Confession. Today's live Putahe Confession. Dili na ka. Dili ka pagpagawa sa mga hinanakit. Tingnan nung magwala. Wala mang kuno ka diya sa dalan daw. Ayaw, lain kayo. Maulawan ka din ha, ano, mabalaan ang imong mga sekreto din ha. Mas maayo pa being adiri ka, magpagawa sa imong mga hinanakit. Diba? Or pwede po din mo tuyuan ko, tugbalay. Mahalag alas dos sa kadlaon. Alas dos sa kadlaon, atuon ko ni magbala dito ka magpagawa sa tanan ni mga kasakit. Nanay ni adto sa ko, atong beer na sa gabi, iba to? Kadlaon sa Sabado? Dito. Nagpagawa siya sa iyang hinanakit. Dili lang ko magsaba kung kinsa siya. Pero bitaw, ang Putahe Confession is ang imuang safest wall kung asa pwede kang makapagawa sa tanan mo kasakit sa kinabuhi. Pwede ka nga mag-share sa imo mga problema, mag-share kasi mo mga kalipayon, mag-share kasi mo mga blessings, anything that you would like to do na need ni mo o ka ng mapagkakatiwalaan, mapagsasabihan, na aragid ko din hiyang imuhang Disney Princess Bisaya version. Ang atong programang Putahe Confession is rated SPG. Hatod ka na to sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Kauban ni mo sa pakigpulaos kagabion. Ang ato ang kape nga safe kayong inumon. Tungod kay kinimutang balusab sa mga balatian. Plus naapod siya. Glutathione and collagen nga muhatag sa imuha og chance nga muhayag ang imuhang pamanit. Ayha ko mo padayon sa unahan. Welcome once again sa to ang programa Rated SPG, ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo og paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, haslang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah, apriso ka. Ago!
1: Sexual. Horror. Ang truga.
5: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

0: Welcome sa Putahe Confession. Abri na po nga to ang linya, miha. 0975-474-9153. Atong balikon sa makausa, sa makaduha, sa makatulo. 0975-474-9153. Pwede na po ikang mutawag din ha, akaroon, og magpagawa sa imong mga hinanaki. May gabi po kang Donski Romeo. Happy Father's Day, pre. Junalo Corcellas pogo tayo. Hoy. Happy Father's Day sa tanang mga amahan. Ginaminaw karon. Congratulations for being a good dad.
1: Thank you.
0: Good night in advance, besh. Duka na manggod musiga nang ako ang mga mata. Labanin diha. Naaliw naman ako sa SPG. Hello, Tito! Sandy De La Cruz Castillo. Maraming salamat po sa pagsilip niyo po sa aming Facebook Live. At magandang gabi po sa inyo dyan. Maulan po dito sa amin sa Mindanao. Hindi ako sure kung ano ang weather condition sa Maynila, lalo na po sa Cavite. Pero maganda, alam kong maganda ka sa gabi ngayon. At laging maganda. Sa'yo ko nagmanay. Nung naalala ko, Tito, nung payat ka pa, magkamukha tayo. Ayun yung aminin. Ano nakain ko? Buhok? Magkamukha tayo. Swear. Talagang nakuha ko sa'yo yung ano, yung shape ng mukha. Oo. Pero alam mo, Tito, ang pinaka malaking wish ko sa buong buhay ko ngayon, pinaka greatest wish ko talaga, yung tumaba ako. Kasi feeling ko kapag malakas yung hangin, nililipad na po ako. Oo. Sobrang liit ko po talaga kasi, like basta maliit. Tapos kapag po naghahanap ako ng mga damit, tsaka sapatos, doon po ako sa kids section. Nakakahiya, pero iniisip ko, 38 years old na ako, tapos doon ako sa kids section naghahanap ng damit. At saka sapatos. SPG, sakit pero gigabaan. Uy, kurik! Hello, si Gatuka, may gabiin. Gatuka. Oh, may gabi din ha sa imo. Salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live, ha. Unta, wala ko nakadistorbo sa imo rong gabi una. Pero bitaw ha, sa mga ganahan manawag, pwede na po kayong tumawag. Tatagalog na ako eh. 0975-474-9153. Love you too po. Ingat po kayo dyan. See you po very soon. Sa ngayon po ay medyo busy po talaga ang iyong pamangkin. Ultimate wish ko mayakap kita ulit. Ay, syempre naman! Oo. Uuwi talaga ako. May balak ako. Nag-iipon pa lang po ako. Nag-iipon pa po ako. Tapos, ang iniipon ko pa kasi, pang-process ko ng papers in the near future. Yaan mo. Oo naman. Magyayakapan tayo ng unlimited na yakap. Tapos kakain tayo ulit sa yung kakain ng fries, ganun. Unlimited apples, yun lang naman yung mga ultimate wish namin. Maliliit lang talaga yung mga wish namin. Like, napakalaki na po sa aming buhay yung magkita-kita po kami ng aming mga pamilya po na nasa ibang lungsod. Ingon ka, anang, are you kidding me? Char. May gabi, Besh, Harold Garcia Ramirez. Bitaw ha, kung di mo ganahan manawag sa ko, okay, walang problema. Feeling ako na problema among cellphone kay, dili siya nag-receive og messages. Ako siguro nang i-restart, no? Again, 0975-474-9153. Ariel o SPG, sigig, pagwapa. Ako yun na. Ako yun na siya, Ariel. I-message me sa page, ha? Kay para ma-send ako sa imuhang GCash for tonight. Congratulations! O, ikaw ang pinaka-una nga nakadaog sa tuang pa-scrambled egg karong gabi una. Ay, magkabalakan na pa'y pa-scrambled egg, ugma. Bahalag magpait inyo Disney Princess basta kayo matagaan mo na kong scrambled eggs. Basta na scrambled eggs, Cinderella. Simple lang yun ka, IRB. Tagnaan lang yun ninyo ang letter for the day. It could either be kanta, title sa kanta. It could either be title sa kanang salida or ngalan si mong uyab. Panganlan na nimo. Tanawon tag ka ng kaya bagyud. Tanang mga butang na ato makita sa palibot ato gina siyang ipatag na tag na sa ibuha. But ano maybe ka ng murag mingaw pa man siguro, I understand because it's Sunday. I know na siguro ang mga katropa na to karon nag-celebrate with their dads, with their tatay para sa to ang Father's Day special. Sige lang, we truly understand. Sige lang, para na sa inyo ha oh. Ang ato ang programa. Again po, happy Father's Day po. Gikan po sa Turbo Men Enhancer. Nanalo siya pang data. Maulagi ba? Walay problema. Pero bito, biha, kung ganahan mo nga manawag unya na pamantay oras, 0975-474-9153. Welcome gihapon sa to ang programang pag-awasanan sa imuhang kabalaka. Ang ato ang putahe confession, kauban si Cinderella.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga nabong Turanda po din. Pero akong creatine yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, doon po tol, ay gabi yung hindi matulog.
0: Sa Taon Plus Gold.
1: Kerting lami, natulog, nakaipo, sa akong ihi, okay rin kayo. Pero wala kong creatine, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa akong ipanultikar, sa akong mabalatian, yun ang sulayan na doon ko sa Yesco Health. Hindi po kayo matapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mopaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag inigman ako og inom sa atong kape kapakara kong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana kong gitomar pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Melanie DI taga Panam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong! Nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: ako. Medyo, mga kanta bito, no? Kasi sakit kasi dughan ba? Kanang, tuog pa ba taan eh? Sure, jug ko nga, na ako'y usa ka amigo din na akaroy, na very close sa kong dughan, nga nagsakit iyang heart. And B, I think starting tomorrow, if in case na moradigin ni maayo ang iyang love life, isugod na good ko mamaligyaan ni siya ugma. Ibaligyan na ako ni siya sa ko ang programa. No? So mga interesado ano niya, just to give you a little bit of the history, kung ano siya, baby boy. Baby boy ni siya. So, mga friends na ko din ha, or mga namino din ha, akaroon nga, mga dalaga, mga loyal, o basing nga interesado mo ani ugma, ugma pa nun na ko ni siya pwede i-announce. Kaya, ugma pa man na mahuman among bet. Bito Bioy, welcome gihapon sa live putahe confession. And I still understand, wala pa rin nawag sa to akaroon, kay medyo busy pa sa celebration sa Father's Day special. But anyway, once again, gikan po sa Turbo Man Enhancer and sa XFM Network Philippines, happy, happy Father's Day po sa nang mga papa nga naminaw karoon. Nindot jud ning Turbo kay 7 years na misa kong pares nagkaanak jud ni tungod sa Turbo, pakusgan gid ni siya. Tinuod gid na siya biyang atong Turbo Man Enhancer, mutabang kini siya nga magpadugang og sperm count ilabi na sa mga kalalakihan. Given that, ang inyuhang lifestyle is healthy pod, gakaon mo og gulay, di mo kanang sige og inom, kanang ingana ba, kanang kinahanglan pod na kung mag-inom ka og Turbo Man Enhancer tungod kay gusto ka nga magkaanak, kinahanglan pod nga tarungon nimo ang imong lifestyle, iwasan nimo ang sige og pulaw, iwasan nimo ang sige og sigarilyo, ana lang ubi kay para pod nga matabangan pod nato ang atuag sa baron. Matabangan po nato ang atuang goal nga magkaanak puhon-puhon. Hi, King Spartan RC!
1: Thank you!
0: Dagang salamat po sa mong pagsilip sa Facebook Live. O sa mga bibi nato karon nga gusto gihapon mo silip po, wapa kay ko karon. Sayang, di mo ma-inspired.
2: Matatmat na po!
0: Char lang gani. Ma-expired di ay. Pero bitobi, live ang ato ang programa ha sa putahe sa gabi sa 101.7 XFM Bukidnon. O sa mga nag-share sa to ang programa karong gabi, una daghang salamat kay kaayo ha.
1: Thank you!
0: Ugma, biyatangin ninyo ang ato ang putahe scrambled egg. Amurag na dayon na nagituod ang ato ang title ana, no? Manghatag gyapon kita og pa-premyo ugma gihapon na same time, same program. Og B, na hobby gustuhon mo nato nga magdugay-dugay pa sa to ang programa, murag ubay-ubay na gyud. Pero bitaw ha ugma atangin ninyo ang ato ang putahe confession usa ka bibi nato ang nisalig sa to ang programa. Diri sa ato ang sibihanan nga magpagawa sa ihang mga hinanakit. Ginaawha gihapon o gwapo na o itlog na siya. Ginaawha gihapon na mo ang ato ang mga suking tigpaminaw na nay mga problema din ha ang maglisod mo og sulbad on your own, maglisod mo og hatag og ideas sa inyong kaugalingon. Kun saon ninyo paglusot, pwede na ninyo siyang ipadala sa ato ang programa sa ato ang official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. Kami na po ang bahala nga mag

0: tapad. Putahe can sa putahe scrambled eggs. nindot gud siya ay as it. Sige lang biog ma. Okay, nadaogan na mo ng ato ang 50 pesos karong gabi una. Ihatag na to ugma na pod mag-restart na pod ta og another 50 pesos. So, i-share na to ang blessings. Bahala na og kanang pait-pait gamay inyo hang Destiny Princess. Mag-share gihapon ta og blessings sa inyo ha, kay deserve man gid nato. Ilabi na sa mga fair kaayo nga modula o para na siya sa dili na siya sugal ha. Sige na mo nga nagasugal ta diri wala gid mi ano. Wala mi nang sugal ha. Pag-ibig lang po ang aming sinusugal. Pero Bitobi, oy, wala naman tayo igong oras ba no? Wala na? O, wala na. Napatay, 7 minutes? Wala na. Wala na gumi oras. Sige lang, ugma, magkuyog-kuyog din yung ugma, ha? Sa ngalan na lamang po, sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, kinigihapon po ang inyohang Disney Princess Visaya version! Makauban ninyo sa Tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And ingon usab, madungog sa tanang radio station sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Ako po si Cinderella para po sa Putahe sa Gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

of a brief episode. So make it one for my baby and one more

0: ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa atin pong lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na lang po yung lingkod si Michelle Hinas, isa sa inyong po naturopathic practitioner. Makakasama naman ang live dito sa atin pong programa. At syempre, katawan po natin mga kaibigan, atin pong Yes to Health Incorporated at ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So, mga kabayan natin dyan, lagi pong tinatamaan ng mga infections, pangatawan nila, either viral or bacterial ba yan, or fungal infections. Nako, yun naman kagad yan ang atin pong ultimate trio, mga kabayan, ha? Para makasigurado na ang atin pong pangatawan ay mabigyan natin ng panangga laban sa iba't ibang uri ng infeksyon na maaaring puminsala sa atin pong pangangatawan. Samahan po yung mga likod sa atin pong programa sa pamamagitan ng papadalan yung mga text messages. Ang atin pong numero 0969-609-6545. At syempre, makasama rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang pakikinig po.
2: Isang maligayang pakikinig sa lahat po natin mga kababayan sa buong Pilipinas. Siyempre, na nakatutok sa ating pong programa, araw-araw po yan, ang The Secret of Health. Pag-uusapan na naman natin ang mahalagang information na makapagpapaganda ho ng estado na ating pong kalusugan. Ako po si Doc Algie at tuloy-tuloy po tayo sa ating pong talakayan ngayong pong araw na ito.
1: Sa mga kababayan po natin, ano? Iimbitahan din po namin kayo na bisitahan at puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, mabigyan po kayo ng health assessment, complete dietary guidelines, modification of your diet. Diyan sa clinic po natin, mga kaibigan, Yes to Health Clinic natin, ay pagkakalob natin ito ng libre, ha? Kasi mga kababayan natin na matagal nang nag-iinda ng kanilang po mga karamdaman, iba't-ibang uri ng sakit, mga kaibigan, ay po nararanasan at iba daw, sabang-sawa na sa pag-inom ng mga gamot, ano? Mm-hmm. Na para bang hindi nabibigyan ng improvement yung kanila pong kalusugan. So, itry nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng solusyon ang inyong pong mga karamdaman, ha? At i-like nyo po, i-follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And i-follow nyo po at i-like ang Facebook page po rin para updated po kayo sa atin pong mga promos, sa atin pong mga bagong produkto, at ganyan rin sa mga announcements po natin mga kaibigan. Ha? Pwede rin kayo mag-post dyan, mga inquiries po ninyo or mga mensahe na naisip pong ipaabot sa atin pong kumpanya, mga kababayan. Ha? At huwag nyo kalimutan, ha, mga kaibigan, na laging tumutok dito sa programa po natin. At pwede rin kayong makihilo-bilo sa programa natin sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga mensahe. Baka meron kayong mga pagbati dyan or mga inquiries about your health. Text nyo lang po yan sa atin pong numero 0969-609-6545.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Hotel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Phone Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Bisitahan, puntahan ang ating mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, complete health assessment na ipagkakaloob ng ating pong mga alternative consultant dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ipan po tayo ha, Linggo hanggang Biyernes po yan mga kaibigan. At araw-araw ay nandyan ang atin pong mga alternative consultant, mga health consultant sa atin pong Yes to Health Clinic na gagabay sa inyo, especially sa inyo pong mga karamdaman. Ayan po ay unti-unti nang mawala sa inyo pong pangangatawan mga kaibigan. Yes to Health Clinic, may bilhin rin dyan lahat ng atin pong mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan mga kaibigan. Ha? Especially to all women out there, itong topic natin is mas nakapokus sa inyo mga kaibigan. No? Isa sa pinakakaraniwang karamdaman na nararanasan ng mga kababayan, ito pong pagkakaroon ng yeast infection mga kasama. No? O sa Pilipinas na itala na 80% ng mga kaso ng fungal infection ay dulot po ng isang klase ng yeast infection, tinatawag po na candidiasis. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung paano po nabubuo o saan ba nanggagaling itong ganitong uri ng sakit, Doc.
2: Okay, ang isa sa pinakaraniwang kondisyon na dahilan sa punjay ay yung tinatawag nating yeast infection. Mm-hmm. Ano? Kilala ito sa tawag na candidiasis. Na ito po ay maaaring makaapekto sa lalamunan, sa bibig, hanggang sa ating dugo at maging sa utak. Ano? Subalit ang pinakakaraniwang naapektuhan o biktima ng ganitong karamdaman ay ang mga kababaihan. Ito ay kadalasan na nakikita sa kanilang mga sex organs o mga ari ano, na nagdudulot ng tinatawag na yeast infection o vaginal yeast infection. Ang fungus na particular na nagiging dahilan nito ay yung Candida albicans na pinakakaraniwang sanhi po ng yeast infection. Nagkakaroon po ang tao nito lalo na sa mga kababaihan kapag yung balance ng ating immune system at saka yung microbes o mikrobyo. Kasi ang ating katawan ay punong-puno ng dalawang uri ng mikrobyo, pwedeng good or bad bacteria, ano? Na ito ay pwedeng pag hindi naging balanse, pwedeng dumami o itong tinatawag nating fungus na Candida albicans. Maaari pong sanhitin yung pagkakaroon ng hormonal imbalances at paghina ng ating immune system. Mga karaniwang symptoms po na pagkakaroon nito ay ang pangangati, yan, na most commonly ay nirereklamo ng ilang mga kababaihan, yung pamumula at pamamaga sa apektadong bahagi at paglabas ng hindi normal na malapot na likido sa ari ng isang babae at pagkakaroon ng bitak o sugat sa apektadong bahagi. Yan po yung nagiging resulta sa mga tinatamaan nito. Ang mga sanhi po nito ay yun nga, sinabi natin kanina, Candida albicans, isang uri ng yeast or fungus na pwedeng nagiging mas mapanganib. Unang-una sa lahat, kapag gumagamit tayo ng antibiotic na hindi naman dapat, yung hindi prescribed, kasi alin yung antibiotic, eh pwedeng makabuti, pwedeng makasama kung hindi tama ang paggamit ito. Kaya ngayon tinatawag nating antibiotic resistant microorganism ay isang pinangangambahang dahilan ng maraming hindi magamot-gamot na infeksyon. Kaya mga doktor, pag kailangan mo ng antibiotic, resitahan ka, di ka makakabili ng antibiotic kung walang reseta. Ganun po kasi katindi kapag nagkaroon ng hindi balancing paggamit po nito. Pwede rin kapag nagbubuntis dahil may pagbabago sa hormone balance, pagkakaroon ng diabetes. Mostly, mga kababaihan, ang isa sa mga signs that they are developing diabetes ay pagkakaroon ng pangangati sa kanilang mga private parts. Mm-hmm. No? Pag immunocompromised tayo or meron kayong hormone replacement therapy na nagdudulot ng hindi balancing level ng estrogen sa katawan, ano? Paggamit ng mga vaginal douche or vaginal spray na pwedeng makapatay sa balanse ng normal bacteria sa ating pong reproductive area, okay? At sabi ng iba, meron daw nakukuha sa pakikipagtalik, pero ito naman po ay hindi pangkaraniwan. Mm-hmm. So, ano yung mga symptoms na pwedeng maramdaman na pwedeng nagsasabing, baka meron ka na kayong yeast infection or candida albicans infection, pwede yung pangangati ng ari or mainit ang pakiramdam sa ari ng babae, lalo na habang nakikipagtalik at kapag umiihi, parang mainit na papaso, ano, nai-irritate kapag umiihi at nakikipagtalik. Pamumula na ng vulva area do sa ating ano sa ating ari, ano, pagkakaroon ng vaginal rash at pag-agos na malapot na malakeso daw na likido mula sa ari ng isang babae na paminsan-minsan ay mayroong hindi magandang amoy. So kinakailangan pong isupasuri po ninyo yan sa isang doktor. Ang mga sintomas ng complicated na yeast infection, pwedeng pagkakaroon ng sobrang pamamaga at pagsusugat sa palibot po ng apektadong bahagi. Pwede rin pagkakaroon ng higit sa tatlong infection in a year. Just imagine that, paulit-ulit. Ano? Mm-hmm. At pagkakaroon po ng other kind of fungal infection at pwedeng yung diabetes ay patuloy na hindi nakokontrol. So yan yung mga ilan po ano na madali namang malaman na palatandaan kung kayo po ay pwedeng nagkakaroon nito lalo sa ating mga kababaihan.
1: Mm-hmm. Sabahan niyo yung mga symptoms ng mga kaibigan at kung ano din ano yung mga probable factor na maaari po makapag-trigger ng ganitong uri ng threat, na yun yung first and foremost na dapat niyo po maiwasan para hindi nakapitan ng ganitong uri po ng mga sakit, mga kababayan, ha? At kung ikaw ay nakakaranas na ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas yan, mga kaibigan, eh mas maganda magpakonsulta na kagad doc, ano? Pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa lugar po ninyo or pwede kayong bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic para bigyan po ano ng sakto o karampatang lunas ay yung inyong pong mga karamdaman, mga kaibigan. Or, pwede pong simulan nyo na yung pag-inom ng atin pong mga produkto, especially yung atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan, na very beneficial siya, lalo na sa pagpatay ng mga fungus, mga ano na yan siya, mga infection ano, sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kasamahan po atin dyan, especially sa mga kababaihan po, ha? Pero kahit lalaki pwede makaranas ito, pero hindi sa kanilang mga ano, sex organs, ano? O pwede sa lalamunan or pwede sa ibang parte ng pangangatawan. Bas, kadalasan talaga na nakakaranas ito is mga kababaihan po. So, mas magdobli ingat sa atin pong mga kababaihan na maaari kayong makakuha, ano? Or maaari po kayong makapagkaroon ng ganitong uri po ng sakit, mga kababayan, ha? Huwag pong kalimutan yung ating pong mga product, especially yung ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3, ay napakalaki po, mga kaibigan, ang naiutulong sa pagsugpo ng ganitong uri po ng karamdaman. Puntahan na. Sige to.
2: Kasi nung unang panahon, pag may sugat ka, langis ng nyug ang nilalagay. Ang langis ng nyug ay may lauric acid, may monolaurin na nakakatulong para patayin yung mikrobyo. Ano? Proven na yan sa mga pag-aaral at lalo na yung mga fungal infection. Kaya noong panahon, pag may makakati, sugat, nilalagyan nila. So, nandun yan sa ating Premium D3, concentrated form of lauric acid. Meron pa siyang moringa seed oil. So, kung meron kayong na mga ganyang problema, yung pag-inom nito araw-araw, at yung paglalagay din ng oil na nandoon sa loob ng soft gel ay pwede rin gawin kung meron pong problema ng ganito. So, marami siyang pwedeng gawin sa mga may ganitong klase ng problem.
1: Ayun, so mga kababayan natin, ha? So, yan, ang ating pong mga produkto makakatulong yan ang malaki para sa ganitong uri po ng sakit. Ay, bagay tayo po tuloy sa mga kababayan. If meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
4: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang bago!
5: Kasi Kathy, tapos kung maglabahalas, hindi ko na mabuhat ako sana kapag kumain. Tandam ko ang sobrang malalakit at mga half-petit ako ng Premium D3 ulit-ulit ako
4: sa nandang. Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika para laging healthy. Uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kung may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella,
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Kahit extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suging butika. The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating programa, The Secret of Health. Meron po yung mga tanungan, just text lang sa ating numero. Ito po ang text line 0969-609-6545. Balik po tayo doon, no? Sa tema po natin, itong candidiasis or yeast infection na talagang karamihan sa mga kaibigan din natin, nararanasan po ito. No? Ang ito naman ay walang pinipili po mga kaibigan. Pero merong mga tao na mas mataas yung probability nila na makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Lalong-lalo na pagka po hindi balanse yung hormones yung iyong pangangatawan. Naitala na yung pagtaas ng estrogen, isang klase ng female hormones sa katawan ng mga kababayan, ay nakakapag-contribute ng pagtaas ng panganib din po ninyo sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ano? At yung nabanggit ni Doc kanina, ano? Yung mga diabetes na hindi nakokontrol. Dahil yung sugar pala, Doc, at yung masyadong maraming asukal sa atin pong dugo, mga kaibigan. Yan pala yung paborito ng mga ano, mga fungus, mga kaibigan. Mas mabilis makapagparami ang mga fungi sa iba't ibang parte ng pangangatawan po natin. Lalo na pagka masyadong elevated yung atin pong sugar level. Kaya nga dapat namomonitor po ninyo, dapat lagi pong nakikip in check yung mga glucose, blood glucose, para po hindi kayo magkaroon ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng sakit. At kabilang pa dyan, yung paghina ng husto ng immune system ng isang tao. Ano? Siyempre, pag mahina yung immune system mo, makakabuelo ng husto. Ano? Yung mga microorganism sa iyong pangangatawan, yung mga virus, mga bakterya, mga fungi na yan, walang nagano sa kanila eh. Walang mga sundalo kung magano na nagko-control sa kanila, mga kaibigan. Ano? Kaya nakapagparami at nakakapagbigay ng perwisyo sa iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So, dapat po maiwasan natin yung ganito pong uri ng mga factor na maaaring magpataas ng panganib ng isang tao sa pagkakaroon ng candidiasis or tinatawag po na yeast infection, mga kaibigan. At huwag niyo po kalimutan, ano? Na uminom palagi araw-araw ng atin pong premium D3 dahil ayon po sa pagsusuri ng mga eksperto, mga kaibigan, no? Yung VCO na sa premium D3 po natin ay meron po yan siyang mga katangian bilang anti-fungal, mga kaibigan. At tumutulong po ito sa paggamot ng yeast infection o candidiasis sa katawan ng isang tao. Naglalaman din po ito ng lauric acid at monolaurin na yun po yung nag-alter ng wall ng microbial cell. Minsan kasi, Doc, hindi yung mga microbio sa atin pong pangatawan, matindi yung ano nila, yung protection din nila. Ano? Hindi basta-basta napipenetrate ng atin pong immune system. Kaya nga minsan, yun nabanggit nyo kanina, Doc, ano? Nagiging resistant yung mga virus o mga bacteria or fungi ba yan dahil sa ganung ano nila, ganung katangian po nila.
2: No, kasi yung challenge sa mga gumagawa ng pamatay mikrobyo, yung paano mabibreak yung barrier na nagpo-protect sa isang particular microorganism. Okay? So may mga yan ang pinag-aaral nila, and one of the best talaga na pwedeng gamitin is yung nandun nga sa mga katulad ng VCO. Kaya mas maganda talaga na usually gagamit tayo ng mga ganun. No?
1: Okay. Kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag niyo pong kaligtaan na uminom araw-araw ng ating pong premium D3. Isabay niyo na rin po, mga kaibigan, ang ating pong Santone Vitamin C bilang pagpapalakas o pag-boost ng ating pong immune system. Since yung immune system naman natin, talagang yan yung work talaga niya. Ano? Napuksain, palabasin, ano, patayin yung mga mikrobyo na yan na pumapasok sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? At ang ating pong Santone Plus Gold, na meron po yan siya mga content, isa na dyan, yung garlic, ano? Na very ano yan siya, malakas yung kanya pong kakayanan or katangian po niya na i-control at puksain din yung mga mikrobyo na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kasama. No? So, para sa kompleto na protection sa atin pong pangangatawan, uminom po, mga kaibigan, ng Ultimate Trio. Yung tatlo na yan, mga kaibigan, i-combine po ninyo yan. Ang pag-inom, Dok, ng Santone Plus Gold is at least 1 capsule 3 times a day sa mga kababayan natin. Pero depende pa rin sa sitwasyon ng kanilang katawan.
2: No? Mm-hmm. Maganda na yung 1 capsule 3 times a day. Especially kung meron kayong mga nararamdaman na sa tingin ninyo kailangan ng suplemento, mas maganda na po yun. Ano? At doon naman sa mga talaga medyo mataas yung level ng kanilang problema, pwede nyo i-doble, 2 capsules 3 times a day. Yung mga medyo bata pa naman, wala pa masyado, up to 2 capsules, okay na po yun.
1: Okay, ha? So, ayan, sa mga kababayan po natin, at huwag kayong mukapabalaan yan, mga kaibigan. At meron kayo laging stock po yan dyan sa inyo pong tahanan, no? O, kasi kahit sino, pwede po makainom yan. Basta nakakalunok na, no? Ng mga capsule or soft gel form. At napakabilis lang naman itong i-take, mga kaibigan, ha? So, ayan, ha? Sa mga kababayan po natin, para bigyan ng kumpletong protection ng ating pong pangangatawan, uminom parate ng ating pong Ultimate Trio. Yan po yung bilhin, ha? Pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong lugar, maging sa ating pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar.
6: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Phone Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
7: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, para po mabigyan ng lunas, mabigyan po ng kasugutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman. Kung matakot na magpakonsulta, mga kaibigan, no? Dahil po sa pagpapakonsulta, dyan naman po natin nalalaman, dyan po nadidiskubre yung mga nakatago pa na karamdaman sa atin pong pangangatawan. Nahirap na maghula-hula. Minsan, Dok, yung iba, kay Dr. Google umaasa. Which is, mahirap po, mga kaibigan. Kasi, minsan yung symptoms na ramdaman nyo, pag ginugil nyo, nako, ang dami na makikita ng mga causes.
2: Kaya minsan, makikita mo, depressed na, stressed na. Anong nangyayari? Tinignan ko yung symptom ko sa malala pala. Kaya huwag pong ganun. Kasi maraming factors para malaman mo kung gaano katindi ba yung problema. Karamihan ng nararamdaman natin, nutritional deficiency that are commonly pwede po siyang i-prevent or i-treat using only food and nutrition. Kaya nga, yun yung lagi nating ibinibida dito eh. Kung may suplemento, may sustansya sa pagkain na sapat, eh, hindi naman tayo basta-basta magkakasakit. May iwasan natin yung mga common lifestyle related na disease.
1: Mm-hmm. Yeah. At sa mga nutrition na yan, mga kaibigan, dyan dumidepende yung lagay ng ating pong kalusugan, mga kaibigan. Ano? Kung kompleto yung nutrition na nakukuha po ninyo sa mga kinakain po ninyo at ganun din sa mga tinitake po ninyo ng mga suplemento, ay maaari po natin maiwasan ang sandamakmak na mga karamdaman na maaari pong lumabas sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. Ano? Tulad dito isang texter natin doon, ano? Basahin ko lang si Ma'am Maria ng Zambales. User po daw siya ng product natin. 1 year na. At nire-request nga niya, ano? Magkaroon tayo ng clinic doon, ano? Pero tingnan po natin, ano? Zambales doon.
2: Zambales.
1: Malapit-lapit siguro. Pinakamalapit sa, ano? Isabela. Or pwede rin sa Quezon City. Pero Zambales, wala po tayong Yes to Health Clinic dyan, mga kaibigan. No? Ang sabi po niya, Dok, eh, magaling na ang fatty liver ko at okay na ang cholesterol ko. Ang cyst ko na lang at problema sa sugar ang pinoproblema ko sa ngayon. Uy, magandang ano po ito, no? Magandang balita, ha?
2: Nakausad na kayo. Kailangan pang anuhin, tuloy-tuloy para mas lalong maging okay yung kondisyon ng kalusugan. Kasi ang pagaling naman kasi, pinaka-importante, nag-change for the better. Kahit na yan ay dahan-dahan, basta sigurado magbabago.
1: Yun po, mga kaibigan. Magandang improvement sa inyo pong pangangatawan. Ano? So, yan. Kaya, Ma'am Maria, magandang balita po yan, ha? At ituloy-tuloy nyo po yung pag-take, ano? Especially nung atin pong Ultimate Trio, nakakatulong yan ng malaki para sa inyo pong mga cysts, ano? Mga bukol-bukol sa inyo pong pangangatawan at ganoon na rin sa inyo pong sugar para mabalansin yung sugar level sa inyo pong pangangatawan. Ganoon din sa mga kabayan natin, nagka-suffer, ano? Sa iba't ibang uri ng karamdaman sa kanila pong cholesterol, sa kanila pong liver, yung atin pong Premium D3. Very beneficial po yan para sa inyo, mga kasama, ano? Ay, matagal na taas-baba yung kanila pong cholesterol, yung kanila pong triglyceride sa pangangatawan. Ako, mga kaibigan, Premium D3 ang solusyon dyan, ha? Napakalaking tulong po yan para sa inyo, mga kabayan. Yung fatty liver nando, ano? Marami na sa mga pasyente natin na pumunta sa ating pong clinic ang nagpapasalamat din kasi yung mga sobrang taas ng SGPT nila, sobrang taas ng SGOT, after ilang months, ano? Yung iba nga, isang buwan lang doon, ano? Malaki na yung pagbabago sa kanila pong pangangatawan.
2: Oh, kasi hindi naman pwede hindi magbabago kung babaguhin mo din kung ano yung pinapasok mo sa katawan. Kasi ganun lang naman yun, eh. Ang katawan natin nagkakaproblema kapag sobra o kung kulang. So, kung alin man doon sa dalawang yun, ay may solusyon, mga kaibigan. Kaya kung may fatty liver kayo, hindi mahirap yan. Basta maging masunurin lang kayo sa tamang paraan ng nutrisyon at tamang gamutan. Kasi huwag niyong tiisin. Yung iba kasi, pabalik-balik lang yung fatty liver. Eh, ganun din lang naman yung lifestyle nila. Diba? Na ano sila, na-stress sila, hindi sila gumagaling even they're taking maintenance for so long. But the problem is, yung mismong personal na pag-comply nila sa basic health requirements na inihingi ng ating katawan para maging healthy.
1: Okay na, sa mga kabayan po natin, ay kinakailangan merong cooperation. Ano? Yung napakahalaga, mga kaibigan. Operasyon, hindi po operasyon, ha? Mga katawan, kundi kooperasyon, mga kaibigan. Para mas mabilis mag-improve yung kondisyon ng inyo pong karamdaman, ha? Okay, sa mga kabayan po natin, hindi po kalimutan, ha? Bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta at makapabigyan kayo ng complete health assessment dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Okay, Doc, naku, napakabilis ng ating pong oras. Wala naman tayong oras, ha? Baka may maiwan ka, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
2: Pasalamatan lang natin talaga sila, lalo na yung nag-appreciate ng ating pong mga produkto, yung mga sumusunod doon sa mga naririnig nila dito. At ngayon ay nagbabago ang kanilang kalusugan for the better. Salamat po sa inyong pagtitiwala at sana'y patuloy kaming pakinggan sa ating programa hanggang sa susunod na mga araw na darating. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla. God bless and sana po ipagkalooban tayo ng malusog na katawan.
1: Thank you, Doc. Ayan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner. At itinungan niyo lingkod si Michelle Hinas. Masamadang kapaalam mga kaibigan hanggang sa araw ng bukas. Sa ganitong oras, dito rin sa atin po mga himpilan. Magkarinigan po tayo at magkasama-sama mga kababayan. Ganang araw sa atin po lahat. Ayon pong dalangin ang Panginoon ang kapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: mina mo bayo. Nindot ka ni Tiyok, ako na. Pati gani, yuyoy na.
1: Dabi di oy, pangigala, ayaw mo ka to ni Max kay Butbuto na. Ako'y tuhuin ninyo kay Mistiso ko. Kana siya.

0: Hoy, pre, unsa mo nang nakigiras mong hapon? Pataka ka man ya.
1: Nga, ang mga lita, tulog-tulog lang ko nimo.
0: Sunod, wapang ni hapon to panahon na.
1: O, panahon pa to sa imong uyuan si Limahong.
0: Ay, panahon, pispisot pa ka.
1: Ah, may paatuos mo. Ilat-ilun na to.
0: Ilat-ilun na to, ang madali ah.
1: O, sige, arumalog eh.
0: O, sige.
1: Okay.

0: Ha? O sige, dako. Ha? Pataka-taka magagdako, dako.
1: Imo ra man litra niya.
2: Imo litra, pataka magagdako, dako. Bumidako dahil.
3: Ah! Dako kagitlo!
4: X-F-M. X-F-M.

0: That's the end of Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen.
1: Si Auntie Nemo mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
2: Oh, sige ma.
1: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
3: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthan Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapi.
4: Xanthan Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious jud ko kaayos sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan na ako.

0: Coffee Mix.
1: Santo Blas Coffee Mix.
2: Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
3: Vision X Plus. Yes, sir. Atong paminawon.
4: Ako dyan si Aaron James Mantiki. Sa City Anyos, lumulog sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong matamag, sige, o luha-luha. O hanap ako

0: Samsung tiene un problema. Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aram malikayan, na makabato ng glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
3: Ay, Pusin ko, hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Kung hindi malikayan, labi na ang doon ay matigong salawa. Ako tabas ako ang premium D3 kay sukat nga nag-maintain ko ani. Nakatik na ako ang amaral lagsip pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata nga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check kita ko tan.
5: Dili mo lagi.
4: Kalit mo lang nausa bagay mo mo nauna, uy. Dili man na mo nga itong sabot. Nausa man ka.
5: Sa muka, uy.
4: Nung ba? Giminaw ba yung panito, ha? Ayaw kong inangawa ka giminaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Usa man gyud.
4: Nagoy turbo dietary supplement for men. Di o, imani, aron ganado ka. Sige na.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Known to stop.
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kabahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
2: Kaya niya takaroon din niya sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng crop gold foliar fertilizer?
3: Lagwa po, sinaon-taon tingga sa bunga.
2: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
3: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo crop gold.
2: Kaya nakagamit nga salamat.
4: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? O sa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa harvest? Ako kong harvest, tapon sa crop gold.
2: Kaya upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa crop
5: gold? Bapog turob, bapog gamunga, tapon sa crop gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa crop gold foliar fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang crop gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang crop gold pwede sa tanang tanom. Ang crop gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Are you looking for full submission printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Purok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
1: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM. XFM time is 5 o'clock. Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.

0: ka na duol sa inyong mga lugar.
1: Zantar Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
2: Kami nagkumpa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. At doon sa kundiya, pero nagkwago na, ngayon kayo ba? Kaya na ganing guntag, antong pag-gabi, guntag na po. Wala yung alam niyo, katukuto, salamat ganito ko na nakadungupuan ni si Dr. Say Yesto, na panun, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
1: Zantone Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sike o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy na kape. Kape nga di maka-nervyo. Sumod kay natural ang sulod. Zantone Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, o soybeans. Zantone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Max. Daghan ang natabangan.
4: Pero mi good, gamuta-muta akong matanga daw, gus sore eyes ko pero me. Abil akong sore eyes gito kay murag lahi, ragag kay 5 months sa manway undang, ug muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong pas-pas og Vision X Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, naluyang kay Kusay, magsige umduka ko sa klase. Ligyo dahil lalim. Habang eskwela ka, katrabaho, budkang sukad, nadonggan ako. Ang premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daungan sa akong pagkaon, dinunday yung ko premium D3. Dinugoy ko, ba't yun og kapoy? Kadamantan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di plus sa una, luspag kay ko ba? The best good ang premium D3. Condition ko permin. Basta, naka-premium D3.
1: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod adto na kinitaas na medium chain triglycerides nga kung musulod sa lawas o diretso sa atay o mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement from a hibo sa baka o klapumaska. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakina o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas. Ang lakas!
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Second Plus Herbal Soap.
13: Nonooda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Tumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Second Plus Herbal Soap.
14: Hindi na!
12: Second Plus Herbal Soap.
15: Punta kenta ani at karon din sa Barangay Pahitan, Kisun, Bukidnon. Ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
16: Lagwa po. Oh. Sinaon-taon ting ka sa bunga.
15: Ya, yeah. Unsa may mga kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
16: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
15: Kaya nagan nga, salamat.
17: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
15: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
18: Pahin sa Marvis? Dato ko Marvis, tumon sa Crop Gold.
15: Kaya upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa Crop
18: Gold. Gapog turog, gapog pamunga, tumon sa Crop Gold.
19: May balo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanong. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
20: Mga katupa,

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Ha? Ma? Ikaw na?
3: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naguben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtap Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ka ka. Pero dali-lagid bala. Intagalit mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diri yun.
3: Ah, dali lang.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one
5: sa presyo.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Mga katupa, it's

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong-sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng kitas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nandung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisiwaya na ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong lawasan. Inimsog kayo kung kainom ko, kape na Premium D3 Coffee Mix. Parang sa mga driver, dapat siwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sunfo Plus
0: Herbal Oil,
1: garantisado,
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: mag-Sunfo Plus
0: Herbal Oil,
1: ang pamahin na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sunfo Plus
0: Herbal Oil.
2: Atak ka, iskunta.
3: Ang inong bawang ng kwenta,
4: natagar ka ni mamay mo?
2: Opo, papa, putang mamisa.
3: Uy, ayun mo vitamins, nakainom na ka? Okay? Yan o. Niya, ganaan sa kanilang tubig daan. Tingin na, ayaw vitamins, isa na ng tubig, okay?
2: B! Mana ko hinom!
3: Next time, anugin kalimti pag inom sa santong vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Mo-inom sa gani ko ino.
5: Suntone Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
2: Mga katupa, excited!

0: Asshole user. Atong paminawan.
1: Daniel Francisco, nung ganyan na Palawan, malaki yung mga barikos din. Tapos pag napagod, pili ko min sa akin, sabi niya, 10+ gold. Yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugatan ko, pinasold na nga ng 10+ gold. Kondisyon ng katawan ko, kasi umaga nga, dati masakit, magalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nabungan din, wala na, subot sa akin, yung 10+ gold. At pati si Mises, si Mises, gumagamit din po ng 10+ gold.
0: Adunay malunggay leaves. May dakong tabang aron patatahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Zazzle Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zazzle Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.

0: ってくれましたけど、お弁当を持ってきてないな、何のこんなかも。
1: Cafe Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Xanthan Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas ug hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Lupig pa nimo ang scene zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayeng machine zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
3: Premium D3 Coffee.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot. Sana mga
2: two-in-one na serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan, humot o limpyo.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Suntone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usaka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubag sa Savon for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ni Suntone Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatudyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Suntone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Suntone Vitamin C.
3: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bata.
4: Kung ikaw makakita og bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Tong, napilay niyong gasolina?
6: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Ihalah naon sa meninga kong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manungtan ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Master kanang, nakadaog man ko no kag usa ka sakong bugas.
4: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
5: Exciting!
6: XFM time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon. Alas 6:03 na sa buntag. O ganyan ang mga ulohang tudling sa atong mga balita.
2: Headlines.
3: Sa balitang lokal, usa ka NPA member patay sa engkwentro tali sa militar sa Barangay Silae, Malaybalay City.
2: Headlines.
3: Sa balitang regional, lalaki nga nisulay og ambak sa cellular tower o tower sa Jansan, luwas nga na rescue.
2: Headlines.
3: Sa balitang nasyonal, unom sa 24 ka mga Pinoy nga napriso sa Russia, niabot na sa nasod human sa apela ni PBBM kang Putin.
2: Headlines.
3: Sa balitang international, 5 patay sa Southern Lebanon human giatake sa Israel, pipila ka oras human sa ceasefire day.
2: Headlines.
3: Sa balitang sports, Jordan Clarkson gipasigarbo ang dugong Pinoy aton sa championship parade sa Knicks.
2: Headlines.
3: Sa balitang pangkalusugan, 28 ka tawo sa Sri Lanka patay tungod sa sakit nga dengue.
2: Headlines.
3: Sa balitang showbiz, tayo sa wakas tambalang Don Bell naka-record og 10 nga kita sa box office gross.
2: Headlines.
3: Og sa balitang kakaiba, tulo ka lalaki nga lango sa ilimdong makahubog gitulod ang sakyanan pauli.
2: Headlines. Express Balita. Express Balita.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
2: XFM
4: Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.

0: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Lunes, pizza 22 ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si katropang Hani Lotabios Armisen. O kini ang
1: Express Balita. Express Balita.
0: Madungog na kita ninyo pinaagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live kita ninyo nga makita pinaagi sa Facebook pages sa 101.7 XFM Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment o Busay Bukidnon. Please follow mga katropa sa mga Facebook pages. Ingon man, please subscribe sa mga YouTube channel nga XFM Bukidnon.
1: Express Balita, Express Balita.
0: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Nagto si Lieutenant Colonel George Haliorina, Commanding Officer sa 8th Infantry Battalion, Philippine Army, na usa ka high-ranking official ang napatay nga miyembro sa New People's Army atol sa engkwentro adlang Domingo, Hunyo 21, 2026, dito sa sityo na Lumusan, Barangay Sinae, Malaybalay City, Bukidnon. Sa eksklusibong pagiginabi sa XFM News Team, kang Haliorina, matod ni ining ang naengkwentro nila sa sityo na Lumusan. Susa mga grupong naengkwentro usab nila dito sa sityo Tagiptip sa Poblasyon Kabanglasan. Gituuhan ni ini nga grupo kini ni Aliastado Ilawom sa headquarters Force NIO sa NCMRC. Sigo ni Haliorina nga duha ka beses nga naengkwentro sa ilang tropa ang maong grupo. Una alas 11:35 sa buntag, o ikaduha pasado alas 12 sa udto ni adtong adlawa. Sa unang engkwentro, narecover sa tropa ang firearms sa namatay nga rebelde o personal nga kagamitan ni ini. Samtang sa ikaduhang engkwentro, narecover usab, una ka-recover usab sila og laing usa ka armas. Hinoon walay nasamdan sa tropa sa militar o nagtuo kini nga dunay nasamdan sa walon. Padayong nanawagan si Haliorina sa mga nahibiling naglihok sa kabukiran nga mo surrender na balik sa sabakan sa gobyerno.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Sa balitang lokal gihapon, kani police sa sikop sa drug may basa Pedia Bukidnon. Atong sayron ng report pinagi ni katropang Michael Carato Ricabo sa XFM Bukidnon.
2: Sikop ang usa ka kanhing pulis humana palitan o ginadili nga druga sa gilusan nga drug paibas operasyon sa mga sakop sa PDIA Bukidnon alas 10:40 sa buntag adlaw Biyernes, Hunyo 19, tuig kasamtangan sa 44 Barangay Imbatog, Baungon, Bukidnon. Ang dinakpan na ilang si alias Inting, 56 anyos, minyo, stall owner o residente sa Barangay Imbatog, Baungon, Bukidnon. Atol sa operasyon na palitan ang suspect o gidudahang shabu sa kantidad nga 500 pesos o sa pagkumpiska sa iyang butanganan o reading glasses. Nakuha usab og dugang na pulo kapakiti sa nagkadayam gidak-on sa gituhang Cebu nga gibanabana nga mutimbang og 5 gramos nga adunay estimated drug price nga 34,800 pesos. Lakip nga nakuha ang drug paraphernalia o personal nga kagamitan. Sa pagkakaroon ng dinakpan, gidala sa PDIA Regional Office o magatubang sa kasong Republic Act 9165 kon pagpayuhot sa illegal nga druga. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Histo Health Incorporated, labi na ang premium D3 Supgil Capsule alang sa nakayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: XFM Report. Balitang bukan, balita sa lokal. Express Balita, Express Balita.
0: Dugang sa balitang lokal. Nagbuyod ug wala nay kinabuhi nga nakaplagan sa iyang kauban sa trabaho. Ang usa ka security guard pasado alas 4:30 sa hapon ni atong nakalabay ang Biyernes, Hunyo 19, 2026 dito sa lungsod sa Maramaga. Ang biktima na ilang si alias Dudong, 55 anyos. Sa gihimong imbestigasyon sa kapulisan, ang biktima ni report pa kini sa iyang trabaho. Apan kakurat na lamang na diskubrihan kini sa iyang kauban nga wala na ikinabuhi. Dugang pa sumala sa asawa sa biktima Nang iyang bana nag-anto sa sakit sa kasing-kasing o baguhay lang na hospital itong bulan sa Mayo ning tuiga samtang walay nakitang foul play sa kamatayon sa biktima.
1: Balitang dugan, balitang sakla. Express balita, express balita.
0: Katapusang hanay sa balitang lokal. Nadasmagan og motorsiklo ang usa ka pedestrian pasado alas 8:50 sa gabi nitong Biyernes, Hunyo 19, 2026 sa KM4, Barangay Kasisang, Malaybalay City. Ang naisigutang biktima na ilang si alias Dudong 37 anyos samtang nakabangga ni ini ang usa ka Yamaha Aerox ang motorsiklo. Nagimaniyo sa usa ka alias Buknoy 19 anyos o gadunay duha ka mga babae nga backriders nga polo singkod ang panuigon. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nasairan nga gikan sa Barangay Lagitas ang naisgutang motorsiklo paingon sa usa ka convenience store nga naimutang sa Barangay Kasisang. Apan sa pagdangati ini sa lugar na itabuan, ang pedestrian nisulay pagtabok sa highway o aksidenteng nadasmagan sa nagsingabot ng motorsiklo nga naa sa kusog nga pagpadagan. Tungod sa impact, ang biktima, ang driver o back rider sa motorsiklo na nalagpot sa simentadong dalan o nakaangkon og samad sa nagkadaiyang parte sa ilang kalawasan o ipangdala sa pinakaduol ng ospital. Ang motorsiklo nga nalambigit sa disgrasya anana karon nakakustodiya sa Traffic Management Center ning siyudad alang sa dugang imbestigasyon. Oras na ito karoon mga katropa, alas 6, 13 na sa buntag. Samtang sa Balitang Regional. Lalaking misulayog ambak sa cellular tower sa Jansan. Luwas nga na-rescue. Ato sa iyo ng report, pinagin katropang Ivan Pulunan sa XFM Jansan.
1: XFM Report. Malampusong naluwas sa mga otoridad ang usa ka indibidwal human kining ni suway og ambak pinaagi sa pagkatkat sa ibabaw nga bahin sa usa ka cellular tower sa Purok 6 extension Lanton Barangay Apopong General Santos City kaghapong alas 12:19 sa sayong kabuntagon human makadawat og impormasyon paspas nga niresponde ang Puwersa sa Special Rescue Force o kon SRF Region 12 uban ang Pulomolok Fire Station sa nasampit nga lugar. Pinaagi sa kapindua ka oras nga mabinantayong negosasyon og high angle rescue operation. Malampusong na pamanaog ang biktima nga walay bisan unsang samad. Giendorso na dayon ang maong individual ngadto sa General Santos City Fire Station Emergency Medical Services alang sa dinalian nga medical assessment og psychological attention. Sa pagkakaron, anaana sa luwas nga kahimtang ang maong lalaki og gisiguro nga makauli sa ilaha og aron matagaan og igong pagtagad sa iyang pamilya. Mga katropa, batuki ang stress nga saga dinungdan sa mga balatian. Tumar og Sunthone Vitamin C alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News. XFM Report. Balitang regional, balita sa regional. Express Balita, Express Balita.
0: Laingan ay sa Balitang Regional. VP Sara gibisita ang mga apektado sa 7.8 magnitude nga linog sa Davao Occidental. Ania karon ang report pinaagi ni katropang Marvin Ibano sa XFM Davao City.
1: XFM Report.
3: Personal nga gibisita ni Vice President Sara Duterte ang mga lungsod sa Davao Occidental nga labing naapektuhan sa miigo nga 7.8 magnitude nga linog. Ning milabayng adlaw, sa gunso ni ining gibisita ang 10th City sa Nuing Ignacia Guillermo Central Elementary School sa Jose Abad Santos ug ang Sarangani Davao Occidental sa pagsuta sa kahimtang sa mga evacuees ug pakighisgot kanila. Gawa sa paghatag og hinabang ug mensahe sa paglaom sa iyang tribute message subay usab sa Father's Day celebration, gidasig sa bisih ang mga amahan nga magpabiling ligon sa pagprotekta ug pagsuporta sa ilang pamilya taliwala sa giatubang nga mga hagit sa kinabuhi. Nagpadayag usab ug pagpasalamat ang mga evacuees ug ang probinsyal nga panggamhanan sa Davao Occidental ug gibati matud pa niini nga pinaagi sa walay undang nga suporta sa gobyerno kanila lakip ang pagbisita ni VP Sara. Naghatag matud pa kini kanila og kusog ug paglaom sa pagbangon gikan sa kalamidad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
4: XFM Report. Balita Regional, Balita sa Regional. Express Balita. Express Balita.
0: Oras na to karon, mga katropa. Alas 16 na sa buntag. Dili ba kumpleto ang imong adlaw, mga katropa, kung dili ka makakape? Mga maglisod na ka og tulog panahon sa kagabion. Sulay, mga katropa, ang healthy coffee nga ginama sa Yes to Health nga Xanthone Plus Coffee Mix. Kung ano na kay problema sa insomnia, mga katropa, tubag rikini o tubag ang Xanthone Plus Coffee Mix tungod kay daghan na ang nakasulay niini og nakapamatuod nga maayo ang ilang pagkatulog sa kagabion. Bisan og naka-Xanthone Plus Coffee Mix sila, mga katropa. Samtang ang Xanthone Plus Coffee Mix o palig-on sa ato ang immune system aron nga makigbatok sa mga nagkariyang mga sakit. Kini mapalit sa mga nagkariyang butikang parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
4: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang nasyonal, gibutiyag ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna nga mahimong igo na ang 15 ka mga boto sa mga senador nga molingkod isip judge aron mapamatud ang sad-an si VP Sara Duterte sa impeachment trial kon ikonsidera nga pugante si Senador Ronald Bato de la Rosa. Matod ni Azcuna, ubos sa konstitusyon, gikinahanglan ang 2/3 nga boto o 16 ka mga boto aron mapamatud ang sad-an ang usa ka opisyal sa impeachment proceedings. Hinoon, mahimo matod pa nga maapektuhan kini kun adunay senador nga dili na malakip sa opisyal nga ihap sa mga miyembro sa Senado. Dugang niini, gipasabot sa kani maestrado nga mahimong dili na malakip sa ihap si Senador de la Rosa kun ideklarar kini nga pugante na iyang gitandi sa itawag na constructive resignation. Sa karon, wala pa magpakita sa publiko si Senador de la Rosa human sa giisyong nga warrant of arrest sa International Criminal Court kung ICC bato kaniya. Kainumduman nga gilakip ang pangalan ni Senador de la Rosa isip usa sa gingong kauban ni kani President Rodrigo Duterte sa kaso sa Crimes Against Humanity nga may kalabutan sa kampanya kontra illegal nga droga. Aligasyon ang nga ilang gipanghimakaka. Sa balitang nasyonal gihapon, unom sa 24 ka mga Pinoy nga napriso sa Russia niabot na sa nasod human sa apila ni PBBM kang Putin. Sa iron tang detalya sa report, pinaagi ka tropang Bong Umaki Algabre sa XFM Davao Region.
5: Nakagawas na sa prisuhan sa Russia ang 24 ka mga Pinoy human personal na nakigistorya si Presidente Ferdinand Marcos Jr. uban ni Russian President Vladimir Putin. Unom sa 24 ka mga Pinoy nakaabot na sa nasod adlaw Domingo, Hunyo 21, matod sa Department of Foreign Affairs kon DFA, ang mga Pinoy ni biyahe gikan sa Russia paingon sa Bangkok, Thailand, din bahinon sila sa duha ka baat sa dili pa mulupad balik sa Manila pinaagi sa Philippine Airline. Ang unang unom ka mga Filipino niabot sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1, alas 12:05 sa tungang gabi, sakay sa flight PR737, samtang ang ikaduhang batch mao ang nahibiling 18. Nasayran nga dulan siyam kabulan nga napriso ang mga Pinoy sa Irkutsk, Russia, nga dili formal nga napasakaan og kaso matod sa presidente. Dihang gisusi sa mga otoridad sa Russia ang kaso nga giatubang sa mga nahisgutan na kumpirma nga wala sila na lapas nga balaod busa gibanduan dayon sila nga buhian og i-deport balik sa Pilipinas. Anda nam ang mga ahensya sa gobyerno nga mohatag og tabang sa mga namauli nga mga Pilipino sa ilang pag-abot sa atong nasu. Katropa siguro ang lagsik kanunay natong lawas. Pagtumar sa Santon Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa Rekyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropa ang Bongo Makial Gabri, XFM News.
4: XFM Report. Balita nasyonal. Balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Katapusan sa Balitang Nasyonal. Aron tugutan ang mga amahan nga magpabilin sa balay nga makafokus sa ilang mga asawa ug bisan sa ilang bagong natawo nga mga anak. Ang ilang paternity leave dugangan gikan sa 7 ka adlaw ngadto sa 105 ka adlaw, din 15 ka adlaw niini ang bayran. Kini base sa House Bill 9891 o ang Paternity and Parental Leave Act na nailan usab nga Papa Leave Act nga giduso sa Akbayan Reform Bloc sa House of Representatives nga gipanguluhan ni Akbayan Party List Representative Chel Diokno. Matod sa mga magbabalaoda, ang ilang sugyot nagtumong sa pagpalambo sa responsable nga pagkaginikanan, pagpalig-on sa panaghiusa sa pamilya o paghatag sa hustong pag-atiman sa bagong natawo nga bata. Ubos sa sugyot balaod noon, ang usa ka amahan adunay 90 ka adlaw o 90 kasunod-sunod nga adlaw nga leave gikan sa kasamtangang 7 ka adlaw o dugangan o 15 ka adlaw nga adunay bayad nga magdala sa kinatibuk-ang paternity leave ngadto sa 105 ka adlaw. Kung ang ilang mga asawa makahiagom og pagkakuha sa gisabaka, hatagan usab sila og 60 ka adlaw nga papa leave aron nga makafokus sa pagkaayo sa ilang mga asawa. Aron masiguro nga ang mga amo mutuman ang grupo ni Diokno nga naglakip nila ni Representative Percy Sindania og Dada Kiram Ismola og dinagata Islands Representative Kaka Bag-awa, nagtakda og silot nga unom hangtod 12 ka tuig nga pangkabilanggo og multa gikan sa 20,000 pesos hangtod sa 200,000 pesos. Alasay sa 22 na sa buntag. Sa Balitang International. Lima patay sa Southern Lebanon human giatake sa Israel. Pipila ka oras human sa ceasefire deal. Sa runtang detalya sa report, pinaagi ni katrupang Dave Vinilalaw sa XFM Bukidon.
6: Patay ang lima katao sa sunod-sunod nga airstrikes ug drone attack sa Israel sa Southern Lebanon niadtong Sabado, Hunyo 20, pipila ka oras lamang nilabay human sa ipit na ipitibo ang ceasefire tali sa Israel o grupong Hezbollah. Base sa tao sa Lebanese state media, naglusad ang Israeli warplanes ug drone sa pag-atake sa Nabeta area sukad sa niadtong Birnes sa gabi hangtod sa sibuntag sa Sabado. Tungod niini nadaot ang mga residential buildings sa mga kabalayan sa pagpamumba ning buhi usab ug artillery fire ng Israel sa Nabeta sa mga silingan ng lugar niini. Kay numduman nga atong Birnes nagkasabot ang Israel ug Hezbollah sa usa ka ceasefire human sa grabing pagbomba diato sa Lebanon. Gikonfirma usab sa usa ka senior Israeli official og duha ka Hezbollah source sa kasabutan sa opisyal ni atong epektibo alas 4 sa hapon ni atong Birnes sa maong kasabutan. Mga katropa, para sa bago-bago nga panahon kailangan protektado imong kulingon, i-boost ang imong immune system pagtumar og Santon Vitamin C. Ana sa Nikyo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Vinerlao. XFM News.
4: XFM.
0: Mga katropa, alang sa tatawa o klaro nga pananawa, Mag-Vision X Plus Softgel Capsule ka mga katropa. Ilabi na kung ikaw driver. Kung nagamanihog mga sakyanan, importante nga tatawa o klaro ang ato ang pananaw aron nga malikayan ang disgrasya. Mag-Vision X Plus Softgel Capsule ka mga katropa. Sa 500 mg sa Vision X Plus Softgel Capsule, kini aduna na lutein, beta-carotene, zeaxanthin ug vitamin E. Na nakita sa pagtuon mga katropa nga muhatag o makatabang sa pagpatinaw sa tuang pananawa. Ang Vision X Plus Softgel Capsule kini mapalit sa mga nagkariyang butik ug parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada. Marayon sa pagkatunod sa tuwang mga balita sa Balitang Sports.
4: Balitang Sports. Balitang Sports.
0: Jordan Clarkson, Gipa Sigarbo ang dugong Pinoy atol sa Championship Parade sa Nixa. Kaya karon ang report, pinagi nagatropang Chao Pagutayaw sa XFM Bukidon.
4: XFM Report.
2: Gipa Sigarbo sa Filipino-American NBA star nga si Jordan Clarkson ang iyang pagka-Pilipino atol sa Championship Parade sa New York Knicks sa Manhattan. Humana kadawag ang team sa ilang unang kampiyonato human ang 53 katuig. Sa mga hulagway video gikan sa selebrasyon, nakita si Clarkson nga nagbitbit sa bandila sa Pilipinas samtang niapil siya sa iyang mga kauban sa team sa parada nga gitambungan sa libuan ka mga fans. Ang parada nagsugod sa Bowling Green ug natapos sa City Hall nga niagi sa kanya of Heroes. Isip kabahin sa tradisyonal nga ticker tape parade. Ang team gipaulanan og kapin 2,500 ka libra nga recycled confetti. Ang championship makisaysayon usab alang kang Clarkson, kinsa na himong unang Filipino-American player nga nakadaog og NBA championship human gipildi sa Knicks ang San Antonio Spurs sa 5 kadula sa NBA Finals. Mga katropa, mag-Santon Vitamin C aron lawas simsog og layo sa sakit alang sa nagkayusang Pilipino. Para sa Pilipinas, nanukad. Dari sa XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
4: XFM Report. Balita sa sports. Balita sa sports. Express Balita. Express Balita.
0: Sa Balitang Pangkalusugan o Health News.
4: XFM Health News.
0: Muabot na sa 28 ang namatay tungod sa dengue fever sa Sri Lanka samtang adunay kapin sa 44,000 kakaso sa maong sakita ang natala sa maong nasod karong tuiga. Usa kini sa pinakagrabe nga dengue outbreak sa maong nasod sa baguhay nga mga tuiga nga adunay 5 ka mga bata sa mga nangamatay. Suwala sa mga otoridad na ang kahimtang gipasamot sa kadaot nga gibilin sa Bagyo o Ditwa kaniadtong Nobyembre sa miaging tuiga. Ang mga basura o nag-stagnant nga mga tubig sa kalikupan hinungdan sa pagdaghan sa mga lamok. Kapin sa 44,480 ka mga kaso ang natala sukad Enero. Labaw sa katunga sa mga kaso gikan sa kasadpang rehiyon, lakip ang kauluhan nga Colombo. Ang mga kaso halos ni duble gikan sa 5,651 sa bulan sa Abril ngadto sa kapina. 10,600 sa unang duha ka semana sa Hunyo lamang. Tungod sa maong resulta, nagpahigayon og halapad nga clean up drive sa mga eskwelahan, mga balay ug mga construction sites sa gobyerno aron sa pagwagtang sa mga mosquito breeding grounds.
4: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, i-boost o pakusga ang imong immune system aron nga malikayan ang mga nagkarya nga sakit, hilabi pa sa fungi, bakterya o viruses nga inungdan sa mga sakit, mga katropa. Tumaraog Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, gipakusog o gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkarya nga sakit nga fungi, virus o bakterya ang hinungdan, mga katropa. Kini mapalit sa mga nagkaryang butikag barmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
4: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang showbiz.
4: Showbiz. Showbiz Balita.
0: Tayo sa wakas sa tambalang Don Bella. Naka-record og 10 dako nga kita sa box office gross. O karon makichika pinaagi ni katropang Cinderella sa XFM Bukidnon.
4: XFM Report.
7: Padayon na ang kalampusan sa pelikulang Tayo sa Wakas. Human kini ni patok sa takilya og nikita og kapin 110 million hangtod Hunyo 19 nga nihimo niini og 10 dako nga kita sa mga pelikulang Pilipino karong tuiga. Ang maong movie usab mao'y pinakadakong box office hit sa tambalang Bel Mariano og Donnie Pangilinan ug karon nagpadayon sa iyang ikaupat nga semana sa mga sinihan sa nasod samtang gipasalida usab sa ubang nasod sama sa Canada, Australia, New Zealand Thailand ug pipila ka mga nasod sa Middle East. Ang pelikula nga gidirect ni Cathy Garcia Sampana andam usab nga ipasalida sa Hong Kong, Singapore, Malaysia, Taiwan ug Macau sa musunod nga mga semana. Aron mas ligon ang atong mga tuhod, ilabi na kung ikaw usa ka celebrity pag-inom sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukag gikan sa XFM Bukidnon, katropang Cinderella, XFM News.
4: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, aron nga ma-achieve ang malakutis artista. Maclerskin Herbal Soup ka mga katropa, nga adunay glutacogic with VCO. Rich in vitamin C mga katropa, plus makaprotektar pausab sa atoang skin cells. Aron nga hamis ang atoang kutis. Ma-achieve ang malakutis nga artista ug always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap nga mapalit sa mga nakaring butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
4: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa tuang mga balita, ang balita nga kakaiba. Tulo ka lalaki nga lango sa ilimdong makahubog, gitulod ang sakyanan pauli. At ang sayon ang report sa balita nga kakaiba, pinaagi ni katropa nga Tatay Iko Lima sa XFM Bukidnon.
4: XFM Report.
8: Imbis nga musakay, gitulod tulo ka mga lalaki ang ilang sakyanan pauli aron malikayan ang dugang kadaot o dili masita sa mga otoridad. Sigon sa report, ang tulo ka mga lalaki nakainom sa ilim ng makahubog o dili gustong magmaniho kay basin o madakpan sa mga pulis o aron usa malikayan ang disgrasya. Tungod ni ini, gibuhat sa tulo ang gibawal nga teknik kundi ang usa kalalaki nagkontrol sa manubila samtang ang duha nagtulak sa likod nga bahin sa sakyanan. Ang maong insidente nakuhaan og video og daling nag-viral online o nakadani usab og lain-laing reaksyon gikan sa mga netizen. Ang mas makalingaw ni ini nagtuo ang tulong makalikay na sila sa problema apan nasakpan sa kapulisan og gisita. Matod sa kapulisan na dili legal ang ilang gihimo tungod kay gigamit nila ang kalsada buta nga dili normal nga kalihukan. Tungod ni ini gipapanubag sila sa ilang nalapas nga mga lagda sa trapiko. Katropa, naglisod ka ba og drive panahon sa kagabi eh? Anak, baki mong pananaw. Katropa, pag-inom og Vision Express Capsule halang sa nakayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa, ikulima. XFM News.
4: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
0: Dang salamat katropang Tatay Iko Lima sa pagatun sa mga nga report. Mao na gibaha karon mga katropa. Mao na na lagi. Kailangan man sa limdong makahubog. Happy nila o ka nang doon na sila bright idea mga katropa. Abi na nila og nakakaplag na sila og maayong idea mga katropa. Kaya lagi gidili manggod ni mga katropa ang pagmaniho. Ilabi na mga katropa ang lango sa ilim nung makahubog. Lagi mga katropa ang kaning three friends mga katropa. O kaning tulo ka mag-amigo mga katropa, pariho o pulos lango sa ilim nung makahubog. Naka-idea sila mga katropa. Nakakaplagi sila o bright idea mga katropa. Nga why not dili na lang magmaniho kay basin og madakpan na inoon sila dito sa unahan mga katropa o tunga-tunga sa ilaang nga pagmaniho mga katropa human na masita mga katropa sa kapulisan o papriso na hinoon na ang ilang nga gihimo gitulak nila pauli mga katropa aron makauli sila mga katropa. Para lang gidi lagi biyaan mga katropa ang ilang sakin balikan na lang unta to. Gitulak nila pauli mga katropa. Wag yun sila noon nakauli mga katropa kay nasita na inoon sila. Kaya ang ilang gigamit mga katropa dito pagyud mga katropa naapagyud sila mga katropa subay sila sa fast lane pagyud mga katropa. Bisa gabiing dako may pagka Mingaw na mga katropa, apan hugot usab kini nga gidili mga katropa, ikaw magtuklo di atong-atonga sa dalan mga katropa sa sakyanan, wala na lang man gyud gamit sa outer lane mga katropa. Nangadakpan gihapon sila mga katropa. Kaya ilabi na mga katropa og makasugat na inoon og disgrasya di atong-atonga sa dalan, umabanggaan sila mga katropa. Mao na inooy ma sitawag ani kaning makahiagom na hinuon sila mga katropa o disgrasya tunga-tunga sa kadalanan mga katropa kay imbis kay safety first ang ilang ginauna mga katropa. So mo to mga katropa bisan sa maong ilang idea o bright idea nga ilang namugna mga katropa ni sangpot gihapon mga katropa sa ilang pagkapriso.
4: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:36 na sa buntag mga katropa. Good morning, good morning, good morning sa tuang mga suking tigpaminaw. O sa tanan nato nga mga live viewers diha. Good morning, good morning kaninyo mga katropa. Sa tanan nga nagsaulog sa ila ang birthday karong adlaw nga Lunes sa Hunyo 22. Happy, happy, happy birthday kaninyo mga katropa.
9: Happy birthday.
0: Ato po tayo ning pangbasaw ni mga nagkomento sa to ang live karon mga katropa. Kay katropang Josefina Tinambunan, matuniya magandang umaga katropang Miss Hanilo sa XFM Express Balita. Happy Monday sa inyo dyan. Shout out lang ko dito sa taga-Aglayan at sa Bugkaon Lantapan. Always watching sa iyo. Salamat. God bless from Tinambunan Family, Bugkaon Lantapan. Good morning sa Tinambunan Family di sa Bugkaon Lantapan. Ingon man kay katropang Diding Morales, matod niya, hi, hello po. Good morning, usap di kanimo, ma'am, Diding Morales. Kay katropang Randy Santiago Santisas, matod niya, listening. Good morning, usap, kay katropang Mami Josie. O kay katropang Marso Layaw, Villafranca, sa toang mga live viewers karon. Good morning, di kaninyo mga katropa. Sa toa usap ng mga suking tigpaminawa, diya somewhere sa Loreto, Agusan, mga katropa. Madungog yapon, taabot atong signal diya mga katropa. Og diya usab sa Laak, Davao de Oro. Good morning sa ito ang mga tagpaminawan o mga listeners. O tigpaminawan mga katropa, mga listeners diya sa Laak, Davao de Oro. Og sa Loreto, Agusan, Del Sur. Samtang paibalo mga katropa ang available na o mapalit na ang mga produkto sa Yes to Health diri sa buhatan sa XFM mga katropa. Dali ra kay tultulon mga katropa ang buhatan sa XFM tungod kay ang XFM na imutang kita mga katropa sa Tala-Tala Building. Ang Tala-Tala Building mga katropa na ata diri mga katropa sa eskina sa Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay City. At banglang mga katropa sa Nuvong Street o eskina mga katropa, mag-iap lang dahin ka na tayo sa ikatulong building mga katropa, di ka sa highway, ikatulong building. Kung pasulod ka mga katropa aning eskina na tayo sa right side na himutang mga katropa, ikatulong building, mauna ka na ang Tala-Tala Building na tayo sa door 2, second floor mga katropa. Kay mapalit na diri sa tuang buhatan ang Santhon Plus Gold, Santhon Plus Herbal Capsule, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Herbal Oil, Santhon Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, o Visionax Plus Soft Gel Capsule. Samtang mga katropa, karong umalabot nga Hulyo 18, 2026, sa paent naman ta mga katropa sa ato ang, o sa bulan sa Hunyo, hapit na ang bulan mga katropa, hapit na nato kakson ang bulan sa Hulyo. Tungkol kay karong umalabot nga Hulyo 18, 2026, silabi pa sa mga kaning running enthusiast mga katropa, ganaan kayo mga katropa kaning pagdagan, o ganahan nag-salmot sa mga nakariya nga fun runs mga katropa. Ano na ipahigayon nga Windsor Color Run 2026 dito sa Cebu. Kini mga katropa, sugdan alas 3 sa kaadlawon onwards din ang starting point dito sa City de Marie. Pwede na ka mo pili mga katropa ang mga kategorya sa imong salmutan mga katropa sa fun run. Tungkol kay adunay 6K, 12K o 16K. O gaduna kay chance nga makadaog og nindot nga mga pa-premyo basin ikaw na mapilian mga katropa. Basin ikaw na ang mananaog sa brand new Honda Click 125 version 4 ng motorsiklo. Upat ka iPhone 17, upat ka MacBook Neo laptop, upat ka iPad A16 tablet, upat ka Sony wireless headset, upat ka Huawei Watch Fit 4 smartwatch, upat ka JBL Go 4 speaker, upat ka Huawei Free Buds o daghan pang mga papremyo. Alang sa registration mga katropa, bisitahan lang sa katong mga taga Cebu mga katropa, bisitahan lang ang booth sa Windsor dito sa Abiliana Sports Complex matag Miyerkules hangtod Sabado mga katropa. Wala pa sila karon mga katropa, di sila available. Lunes hangtod Martes kay Miyerkules hangtod Sabado pa ang mag-open ang booth mga katropa sa Windsor dito sa Abiliana Sports Complex. Pwede usab ka mo, di gud magbalaka mga katropa, huwag di mo makaato sa Cebu mga katropa, kay kalas-kalas po mga katropa o sa Pamasay, sa kwarta mga katropa, kay available usab sila alang sa online registration mga katropa. Pwede ninyo nga message ang Windsor sa ilang Facebook. Ang Windsor mga katropa, WINZIR, sa ilang Facebook account mga katropa, o bisita usab sa ilang official website nga windsor.ph alang sa online registration. Alas 6:41 na sa buntag, kung nagkita igong oras mga katropa sa ito ang pagpanag-uban o pagpadayon sa itong pagpanag-uban sa itong programa. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide, sa pagpanguna sa mga station manager, Ms. Resty Maricodino, sa mga kaubanan diyan sa technical department, sa pagpanguna karon ni Katrupang Rustom Villafranca, kauban sila Katrupang Dave Vinerelao o Katrupang Jao Pagutayawa. Sa newsroom, sa pagpanguna sa mga news head, Katrupang Jonathan Lee Soriano, o sa naginusara na mo, nga si Princess XFM Bukidon, Bibi Senegala. Musunod na tayo mga katropa ang programang The Secret of Health. O sa dili madugay ang programang Bullseye. Kauban si katropang Jonathan Lee Soriano. Karong alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntaga. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tabios Armisin. O kini ang Express sa Balita.
10: Express.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag

0: magkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bakteryum na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bakteryum na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niya rin.
3: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Ang duha ka ubo o dinhi.
6: Ang wari-wari ulit mga bari.
7: Uy, pare-pare. Ang kalma, kalma, kalma.
6: Inom-inom.
7: Kalma.
6: Kao, na, bari. Ay, sa bari. Muraga. Relax ito, bari. Kaya muraga. Di daga ng mga nangabalay, bari. Sa kumpalan na, bari.
7: Mauna kung ingon ni mo ba palabi mong gugag inom. Unya na lang ta ulit, pare. Ha?
6: Ang alam ba, bari?
7: Wato na lang nato nga muagi inyong balay.
6: Exciting!
8: Mga katupa, exciting!
9: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
10: Hindi na kasi ninyo. Bilis na sa ninyo yung sibo. Mayo ang Santon Plus. Mayo po akong tulog. Ato kay, di magkatulog ba yun? Huwag magkamatulog. Kududa na sa sasbali katulog. Yung malabiri ka, tuwid niya din kung makatulog ba yun. Bao niya. Mayo akong tulog. Magbando na gubo. Kaya ito, bilis man. Masawag. Inang ko sa Santon Plus.
9: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Bring you D3, ang bago.
12: Kadaan lagi kong nag-take o premium D3, sir. Kaya kung trabaho, nasa hospital. Para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
9: Premium D3, makatabang.

0: sa maayong panlawas. Gamay VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Lynn and Yosap po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Tapos yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Kapit akong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ni kagasto.
4: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Lalangan! O saan na adik to?
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala gyan?
4: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
3: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamulik, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
5: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gid ka. Duna na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makatubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Kaninyo, tanang katawhan sa Malaybalay. Hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanang akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan ng mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato na pao nga makagagahom na iya kong imutang biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako ha. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
7: Dong, napilay niyong gasolina?
8: Uy, Tay!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covercourt, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, Desta, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, Comelec, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang ibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Yung mata aga, tapulan jud kayo ka.
4: So, ay?
3: Layas dali kung di ka masugo.
4: Usa?
3: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawagag lula, ha?
4: Okay, friend. Bye-bye.
5: Mga katupa, exciting!
2: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, atod ganinyo. So Windsor, win from within. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

Kumusta o gabayo gabudag kanidyo tanan nga pitalag gag digpaminaw adlaw karon gag Lunes sa pinsa 22 na ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Duha ka syudad ug 20 ka lungsod ni atong probinsya sa Bukidno, da syudad sa Malaybalay ug syudad sa Valencia bay gabudag kanidyo tanan. Welcome ug welcome mga katropas programa gag Bullseye. Madugog ta pinaagis dayal sa inyo mga radio 101.7. O ga makita ta mga katropa sa Facebook Live sa 101.7 Exalfa Babukidno da magasukig tigpaminaw. Manubani kunyo mga katropa sa magtunol sa mga isigutan at karoon nakabutagon din ni sa programa ka Bullseye ang mga sukig at tigpaminaw. Madungog ta mga katropa at usubliod sa dial sa inyo mga radio 101.7 Exalfa Babukidno. Mga katropa, kumusta magtanan? Duha ka syudad, no? O labi naging direk, kuritay size ka barangay di atong syudad siya Balay-Balay. Kumusta ang ato mga residente? Marang nakita, no? Gabi, relax naman ang mga residente di sa may city o Tagiptep, o. Kaya bababaw rin po ito kahapon, no? O relax, ang mga tao po di sa may city na lumusad, reaction sa kabalaka, mga sukig at tigpaminaw. Uban badungog ang mga buto-buto. Sumuna ato kapag-eskutan karon din itong panag-uban mga katropa. Dito sa programa ka Bullseye, yun yung makita punta do sa YouTube mga suking tigpaminaw. I-scan na ninyo ang atong QR nga naas itong Facebook Live karon sa page mga katropa sa 101.7 XFM Babukidnon mga suking tigpaminaw. Kumusta ang atong mga drivers mga katropa? Kumusta itong mga kitsunang mag-uuma? Kumusta man ang atong kapulisan, kasundaluhan, mga doctors and nurses ng atong probinsya sa Bukidnon? No? Abi mga tropa, ag sa jarag mga checkpoint karon ay. Nag-ihap na ko mga katropa, ang checkpoint ka kung nag-iant ng gabi, ikaw ang kabok. Tunggikan lang ko kabanglasan mga tropa, down to Miglamin, tulo. Tulo mga katropa, gikan na sa kabanglasan. Doon to PNP kabanglasan, nag-checkpoint sila. Checkpoint po tayo ng kuan mga tropa, ang mobile. Pag-abot sa Miglamin, nag-ihapon mga shooting tigpaminaw. Tumuni, hugot karon ag ato mga autoridad. Kaya tugod lagi sinitabo kagahapo kadlawa. Pasado las 11 buntag diha sa may sityo na lumusad. Syudad sa Malaybalay, sityo na lumusad, barangay sila eh. Adunay nitabo kang kwintro tali sa New People's Army o kasundaluhan ang mga katrupa. O diin, subo mga suking tigpaminaw. Kaya dunay kinabuhi nga nakalas. Atol sa panagbangga o panagbinagbinay luay o bala sa tropas kasundaluhan o giingunta ng New People's Army mga katropa. Ako dito, gahapon itong atuang higala mga former rebels pa. Nga, sir, kitaan na yun la. Sila, subo mga katropa nga pag sila ang mukonfirm mga katropa. Mga suking tigpaminaw ni anang napatay mga katropa. Nalataw niya, ito nang mauna itong hisgutan rin sa ito panag-uban mga suking tigpaminaw. O niya, gitry po na ako ang live, ako ang TikTok road. O, sinimang hatag daw mga, o sumay, hatag. First, second time pa magkukun ng live sa kong TikTok, magkukun, oy, o. O sumay, sinimang hatag daw, ugkuan karon ron. Naman na ipang hatag daw, dere daw. O, si mga buta daw, gwapa, di ato ang mga viewers sa TikTok. O, second time pa ako nag Facebook live, ani, o. Gitry na ako, ni, o. Good morning po sa itong mga TikTok viewers, ha. Oh, nga alam mo dari nga mura taga bugado dari, di ta bugado dari, angkurmanta, oh. Angkurmanta, mga tropa, oh. Maying buntag, usap sa itong mga class coordinators and members, mga tropas class. Oh, good morning, good morning. Tanang pong naminaw karon, no? Tanang naminaw karon mga tropa, daw siya lagtas-taksa ka mga radio. Labi na gidiha, mga tropa, sa inyong Pinoyanan karon, o di ba kaha? Anaamo sa inyong ipang trabahuan, no? Yung gidadala nyo na mga katropa ang inyong mga radio diha o magpaminaw sa programa sa XFM. Salamat na kagahapon, kagahapon, kagabi, mga tropa sa 7, no? Sa Adilin 7, sa CMO. Mga tropa sa 8IB, no? Sa paghatag o security. Noong kagahapon, mga tropa, nga misaka ta dito sa may sityo na lumusan. First time po ito na akong naabot itong lugar, ha? First time po ito na akong niabot itong lugar, mga suking tigpaminaw. Salamat po kayo ni Lieutenant Colonel George Lirina, mga tropa, ang commanding officer sa 8IB, mga katropa. Kay gitagaan po ito o security, mga suking tigpaminaw. Promotor mo ito, bilin na akong sakinan ito sa highway.
Oh, sikiro na ko dati. Naman di ko kaila diha. Na ko kaila da sa ubos sa cruising ni Lumusan. Ubos na na ko kaila diha. Sa nagtrabaho sa DP. O, oh, nasa maintenance DP ba. Dito na giparking ang motor. Kami na ko excited. Dala na ko duyan. Kaya dito ko mauli. Pero kung ginuna mo ang sakyanan. O. Oh. No, ginuna na ko mga tropa ang sakyanan. Mangod. Eh, grabe, pahirapan to kahapon ng pag-retrieve, no? Pagkuha, patay, glawas, mga tropa sa usa kini ka People's Army. Nga napatay si Inquintro, mga tropa, kay dako, kay pulangi, kay kahapon. O, pitindakua, mga tropa, ang pulangi, kay kahapon, mga shocking tig. Pamila, bintahan na lang na karon. Ang, kuan, mga tropa, sityo na Lumusan, kay nanay part nga si Minto. So, una daw diha, pero ito na, lapukaan na pa si Jobert, o? Kaya na si Jobert, so na, maabot na si Jobert diha. Mga nanaliguanan na sityo na Lumusan. O, nanaliguanan diha, manggod. Maabot na sila diha, mga shocking nga tigpaminaw. Nauna kagahapon, naabot na dito mga katropa. Dako kayo itong pasalamat mga tropa sa ITIB. Mga shocking tigpaminaw, nga wag po tapos agdahay dito sa itong katalawan mga katropa. O, talawan mo tanya, nag-inusara tagahapon. Inusara tagahapon, naglupad, mga tropa, dos bukid. Kaya di man ito, dadon na itong nga kaubang si Rustom. Kaya basig madugay ta dito. Na programa ka Rus Buntag, nangangaimpas na kita. Nangangaimpas kita, mga shocking tigpaminaw. Good morning and welcome sa programa ka Bullseye. Raul Imperado, baig buntag sa tanan. Baig buntag, Randy Santisas. Happy listening o happy viewing niya. Ito Facebook Live karon Josefina Tinambunan. Good morning, ma'am. Magandang umaga ka tropang Sir Jonathan XFM ikuan ni Bulls N ni ma'am. Balita, happy Monday, pwede pag greet happy happy birthday kay Tonyo Tungkua. Nasa Valencia, shout out lang ko kay Bossing Ben always nga nagwatch sa yolo. Salamat, God bless. Happy happy birthday. Di hanaman to Tonyo Tungkua. Mga tropa nag birthday karon adlaw. Belated happy birthday ni Papa ni Kagawad Brian Himarangan diha sa may sityo Gabunan Barangay Kasisay matropa perting lamias kanding kagahapon. Happy happy birthday tatay. Oh nakalimu sa pitingala ni Papa ni Wad. Kanling mabusog ta ba di na ta kabalo mga mautana o si Pangan. Happy birthday ability happy birthday Papa ni Kagawad Brian Himarangan mga tropa. Kaduhan akong paabot niya nagtuig po kagahapon adlawang ako ang Stilan. Okay, itong diha may itong unang birthday ni tatay, sundan kagahapon. Okay, natoy videos kagawa ni Marangan, unsa ni tabo dito? Oo. Uban ng tropa atos PNP Malay Balay. Oh, ting lamias kanding oy. Oh, ang nag-serve si kagawa ni Marangan og litson mga tropa, wa gid natandog. Tuwa mis kanding oy. Oh, ting lamia gi basta diha lagi, lami kay magluto na sila. Wad, dinapay pamahaw diha. Ito, happy happy birthday. Salamat po di Judah do. Judah Carbajal ka boy, tour guide ka po no. Onya daghan kita mga listeners dia. Mayo ga buntag sa tuwa mga listeners dia sa may Gabunan. Barangay Kasisang mga suking tigpamina berting lindutan nga lugar oy, overlooking kay ba. Nakadas babaw ka tropa kita ni mong ubos oy. Basig na ay baligya dia luti wad ay putong dia sa kanang nasa city wada. Oh, kanang lute go eh putang sa city nga nay si MP. Oh, kanang city Morila Park ayo di awad. Oh, kanang yung mabalayan na tuwad. Oh. Good morning dyan ni Kagawad Brian Himarangan mga katropa. Yeah, once again, na belated happy birthday si mong papa wad. Oh. Pwerte pa kung nahuna kagahapon, pwerte pang lami ay kaon pero gabusog mong kagay ko. Oh. Wa may dala si Lupin. Oh. Ay, ito si, may man ito si Joda Carbajal, kinakabit-bit mo itong mga bukog sa iro, abot ang dadala ba ito, guwap mo ito na si Paan sa kabayo kagahapon. Oo. O, kaya basig na si Paan to sa kabayo mga katropa na na-impas na, nabili niyang bahog siyang iro mga suking tigpamina. Bitaw! Papa ni Bibi Boy, o papa nitong Bibi Boy mga katropa, ang nag-birthday. Oo. Ngapita Badge. Oy, good morning Badge. Sir Jojo Perla mga tropa ka nagkalili karo sa itong Facebook Live mga suking tigpaminaw. Good morning dia Sir Jo, no? Ngapi-ngapi, tinlamiab to ngapi. Opo, kapangapi, oy. Opo, kapangapi mga suking tigpaminaw. Okay, mga alas 12 na ko nakatulog gabi siguro. Hey, gikan di kong namulumusan mga katropa. Pag-uli na ko ah, gabaguros ko eh. Salamat kayo kay sakay to ko tong KM. Pauli malibalay namin ko sa kenan di ay.
Tuwa man dito gi nagtapal din mi atong kwan. Napatay nga New People's Army gabi nag gikarga to sa Kenan's Army. Pag-abot po na ko sa Glayan, naghanang sa mga sakyanan po sa army, nagsunod, no? Oh? Anda, mga katropa, so, congratulations, no? Pili, wa nalipay atong sundaluhan, mga katropa, nga nakuha mga katropa ang ingunta, dunay ranggo sa kalihukan, kaya tungod lagi, napatay mga katropa, wa silang nalipay, anak? Nagkalipay sa sundaluhan, mga katropa, nga musurinder, nga buhi. Hinatuang mga kengsyunan, nga naglihok sa kabukira, gabahin mo, mga dapat unta yun. Santaman mga tropa sa inaaning mga panghitabo, adunay mga encuentro mga tropa. So, nagin na diha mga tropa ang gitawag na itong adunay mga capsules kinabuhi either sa kandaluhan or sa walhong grupo mga suking tigpaminawat. Pwerte na itong tigpaning kamot mga tropa sa pag-awag niya na. Pag mga tropa, pumagin hingpit nga mibalik na sibakan sa gobyerno. So, muna'y subo mga suking tigpaminaw. Kini nga operasyon mga tropa atong Domingos Kadlaut alas 12 mga tropa nagbinaswasay pod ang grupo sa Special Forces o special Forces mga tropa gikan pa daw sa Sitio Buso. Sitio Buso, poblasyon kabangsan hangtod nga napadulong na Sitio Tagiptip mga tropa og dito gyud na dali ang usa mga tropa nga New People's Army. O yas pagdagan mga suking tigpaminaw dito na paingon sa Sitio na Lumusan. O katuwa po dito ang tropa sa 8th Infantry Dependable Battalion mga suking tigpaminaw nga mo po inengkwintro mga tropa sa grupo niining napatay mga suking tigpaminaw. So ito pagpakan ang doubling efforts itong kasundaluhan. Kaya karoon naman kung bulana mga tropa sa katapusan, target sa kasundaluhan mga tropa sa 4/3 ilawom siya tulo o upat ka batalyon, tulo ka batalyon mga katropa nga mahinlo na no? O mahimo ng insurgency free ang probinsya sa Bukidnon mga suking tigpaminaw. So manginauta ka kanya nga pagkabot ni ana mga katropa, tama na to mga tropa ang napatay kay kagahapog sa inkwintro. O manginauta nga makabot na to ang free insurgency sa atong nga Bukidnon nga mga tropa nga buhi mga suking tigpaminaw nga mobalik sa baka sa gobyerno ang nabilin pa nga New People's Army sa kabukiran. Kabalo man taon siya ipaglaban ana mga tropa, kabalo taon siya ilang prinsipyo gibarugan ni ana mga suking tigpaminaw pero ato pahimuslan mga suking tigpaminaw ang kinabuhi ato pamilyang

0: Ato oras, 7 o alas 7, 18 kamo tagod mga suking tigpaminaw. Unya, share nyo to Facebook Live ha. Kay aduna kay chance nga makadaog mga tropa og load mga suking tigpaminaw. Makadaog ka diha mga tropa og load mga tropa 50. At least wa kasi may manghatag 50 ron. Oh. Na mga huwa si mag Gcash karon mga katropa wa man. Oh, mga ka diha eh, mga di ta manghatag scatter ra. Mayo buntag, Sierra 7, shout out boss, gupana boss, oy. Good morning, kita taw nyo diri ha karong hapon ta makita ta diri mga busing. Oh, nakita taw nyo diri mga busing. Itaybe. Congratulations mga katropa, ya daghan jud kayong salamat. Oh, salamat gyud kay boss sa assistance kagahapon o sa kuan ba? Security kagahapon lagi dito. Oh. Salamat pud kay ni Ma'am Artiaga mga tropa diha sa inyong buhatan sa CMO mga tropa no. Nga ngita gyud pamaagi mga tropa nga masundo ta dito. Oh. Sakay-sakay ko motor dito kagahapon boss oi. Oh. Ay gabi i day gabi i. Ikaw pangutan na sa tropa sir layo pa ta sir. Oh, kung nahuna ba, lahi ba kung nahuna mga tropa. Oh. Duhar may gasubida pa, dulong ito sitio na lumusan niya, gabi ina, alas 7 naman siguro to. Oh, alas 7 naman siguro ko nakasulod sa area kagabi eh. Kuga ba, na-impas kita ron ang negyod. Oh. Pero, anak man tas Ginoo mga tropa, di kita pasagdahan, di ba boss? Basta anak tas Ginoo mga suking tigpa, di man tapos agdaan, di man tayo butang mga tropa sa langanin mga suking tigpa minaw. Kaya may mga sinyalis ang Ginoo, anak. Pag apike mga tropa, na yung mga rason ba nga, di ka pwedeng madayon mo na sa saka lugar. Murag yapon ang relasyon, boss. Shout out, sir, ni Sir Milindres. Oy, morning, kini. Ato po di gabuutan diha, abtik yapon kito lang tropa, no, sa ITIB mga tropa. Sir Milindres, mga suking tigpa minaw. Salamat po, boss, ha. Salamat kanunay mga tropa si ato sa kabusing di boss wa man wa may gimmick sa tuang mga chat boss oh hadlok sa to pangutan-on sa mga pangyayari boss no oh hadlok sa to oh. Salamat gihapon mga katropa do so alas 7:20 na sa kabutagon tom ayos muntan ni tom no oh ayos tani kay basig watang-tangan ta diri og programa di ta maghatag og kinabuhi mga suking tigpaminaw oh. Oh, ato mga kalakinan, oy, kumusta man? Kumusta ang inyohang Father's Day kagahapon mga suking tigpaminaw kagabi, eh, mga misis? Kaingon ko gahapon matay ning Father's Day mga tropa, mura man taga silibrar o kalagkalag or birni santo. Wagay mga bulak o wagay makita na to bisag pulang kabayo na lang mga tropa dihas daplis kasadra para mapalit ang kasawa ba? Oh. Wa, oy, doy. Prog Mother's Day gani og Valentine's Day mga tropa na mula-mula ng kasada diha. Daplay sa kasada mga tropa, pero tinaghan ng display diha. O niya, padungog-dungog din na inyong mga asawa mga tropa, nga wagin tayong-tani. O, oh, hangitan nga mangita, lambana mga tropa. O, oh, gabi gina'y confer ng kalibutan mga tropa pag abot sa mga lalaki niya. Kami mga lalaki, mahimo pa dahil yun ming bugat o kasog manapat mga bae. Di ba? Manapat mga tropa. Di ba, Sir Arnold Nunon Kanoy mga tropa, ito busi, ka-abtik yapon kayo? Katupod kusog mo sibings. O na, katupod kusog mo sibings po daw. Oo. So may sibings boss? Turbo boss? Shout out ko boss. Uy, katong kusog mo sibings. May buntag ni circumcision di apostropa, no? O. Pag-ingon nga, sudlan niya ang sakong gibit-bit ito sa buntong. Una, sudlan yun. O. Sudlan niya mga tropa ng carny. O. Bita, good morning yung tanan di ay. Iko lima, minus ang mabulak, minus mabulak gaw, pero ting minusa gaw. Kung ako yung mag-birthday gaw, yung ato, ako ang video greetings gaw, mag-off, kung kuwan na, mag-off sa Facebook gaw. Binuang mo ito? Bita, mga tropa, 22 minutos na milagapak, ang alasitis kabutagon, mga sukig gatig paminaw, sa itong mga kalakinan nga luya ang tuhod, mga katropa, luya ang tuhod, wa na gintay na himo pag-abot sa gabi yun. Pag-turbo, min-enhancer mo mga suking tigpaminaw. Ang turbo, wala rin nagsintro mga tropa sa ana-ana diha. Ang turbo mga tropa para po nis pabaskog sa lawas ng hago. Labi na natong kasundaluhan mga tropa gikan operasyon. O mag-turbo, min-enhancer pag-ulis balay. Aro si mamang, impas! Ha? Ha? Ha? Si atong paminawon si Danilo mga suking tigpaminaw. Nga nakasuway sa turbo min-enhancer. Kinakasiris na ba ni? Nara mga tropa, standby sumagbalik. Sa mga isgutanan. Bullseye! Bullseye!
1: Turbo user, atong paminaw.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugod ako sa Turbo sa XCP, may palit na yun ko. Bisan ka, di pa kapi na nga akong edad. Matay, hinay naman, alawan ko sa kuchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamit akini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
3: Uy.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Mare, unsa man imong gipang impake diha?
2: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalogikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod ani kusog nga bagyo?
1: Yun na pa mare, unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
3: Aron malikayan ang mga peligro hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga masidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
1: Maudi ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako aton si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
3: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Normaoda, pagasibalong, at ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Tumbutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: 7 Plus Herbal Soap. 7 Plus Herbal Soap.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4F's Car Rental and 4F's Car Wash na himutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F's Car Rental o 4F's Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4F's Car Rental o 4F's Car Wash.

0: palit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantum Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion Inn sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o Enluidier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Aba. Abre sila 24 oras o feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa ugma para sa inahan o bara.
3: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares, una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
4: Hala, happy ka kong Junti. Pero saan man eh? Wala kong ikagasto.
5: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Ano man? Wasa na adik to?
5: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganap.
4: Ha? Tinuot? Wala yun?
5: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
4: Salamat kayo, day ha? Wasa na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Tong, nagpilay niyong gasolina?
7: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maninga kong muntikab ng lahi na maningtingog si makina? Bako manunta ni gasolina, malawag po ng kaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilig-kilig. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Hoy, paminaw pagod? Pakuratira gud imong mama nga. Buntis ka?
4: Exciting! This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
5: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
6: Balik ta mga suking tigpaminaw, 37 minutos, milagapak ang alas 7 kabutagan! Sa gihapon mga katrupa, kinyo makauban, katrupa, gadyutad, lisuriano. Salamat boss, gika ni Arnold Nunun Canoy, mga katrupa, good morning, yan yung tanan ha. Mga katrupa, dito maglangan, diri sa taas sa kumplitong detalye, mga katrupa, sa mga balita, kawagin na uluhan sa neta. Wagin ito niya basa, tungkol sa katabian, mga katrupa. Top 1 city level nga gitig payuhot og drugas mate patay human misukol samtang gisirbahan og warrant operes sa kapulisan mga katrupa. Headlines. Bangon Mindanao Relief Operation 6FM Jean Saan og 6FM Tagum sa Glan Sarangani Province nagmalampuson. Headlines. Og sa atong hisgutanan, karoon ang kabuntagod, mga suking tigpaminaw. Bullseye! High-ranking official sa New People's Army napatay sa inkuwentro. Bullseye! Og sa dugang hisgutanan, mga tropa, kung maapas ni karoon, mga suking tigpaminaw. Bullseye! Pagpanuli sa lungsod sa Manolo Fortet sa posibleng inside job. Bullseye! Ano atong pag-asayro niya, mga tropa, katumuhin nabi niya. Ang hipe sa Manolo, mga tropa, PNP Manolo, si Police Lieutenant Colonel Roger Ortinicio, mga suki, gating pabinaw. Mga katropa, di ta maglangan, direta sa detalye sa mga balita, karoon na hipos. Gikas ng mga kaubanan nga si Bianan sa XFM, mga katropa. Top 1 city level, nga natig payuhot ng drugas mate, patay! Human misukol samtang gisirbahan o guwarant of arrest sa kapulisan. Ang report pinaagi mga katropa ni katropag Vicente Pichon sa XFM Mati City.
7: XFM Report.
8: Patay ang usa ka top 6 provincial level o top 1 city level wanted person human kini misukol pinaagi sa pagpusil sa mga kapulisan sa Mati City atol sa pagserbi sa warrant of arrest bato kaniya sa Purok Maganda, Barangay Matiaw, City of Mati, kaniya dumilabay adlaw Hunyo 19, tuig 2026. Ang suspect giila nga si alias Bubong Ulitaw og residente sa mong lugar og sumala pa sa record sa kapulisan sa Mati ang maong suspitsyado gikonsidera nga top 1 most wanted person sa city level sa syudad. samtang kinausab ang nagunit sa top 6 most wanted person sa provincial level. Base sa report sa Makati City Police Station, ang operasyon gihimo alas 8:20 sa gabi sa nasambit nga petsa ubos sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Frederick C. Saaw, Acting Chief of Police sa Makati City Police Station, kauban ang mga operatiba gikan sa Provincial Intelligence Unit sa Davao Oriental Police Provincial Office, Regional Intelligence Unit 11, o mga operatiba gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency Davao Oriental. Sumala pa sa taho nga samtang giserbi sa kapulisan ang warrant of arrest nga giisyu batok sa suspetsado gikan sa RTC Branch 5 sa 11th Judicial Region ubos kang Honorable Judge Carmen Rosan A. Milyasa sa kasong paglapas sa Section 5 Article 2 ubos sa Republic Act 9165 ukod ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kanit matod pa mibunod sa iyang armas si alias Bubong og daling ni pabuto sa direksyon sa mga operatiba nga igo lamang nagpatuman sa mando sa korte og tungod sa hulgang ilang gidabang sa ilang kinabuhi og aron mapanalipdan ang ilang kaugalingon. Napugos matod pa ang kapulisan sa syudad sa pagbalos og pusil ngadto kang alias Bubong nga miresulta sa engkwentro nga misangpon sa pagkapagan sa naasoy nga suspect. Atol sa mong engkwentro nakaangkon ng mga samad pinusilan sa nagkaniyang bahin sa iyang lawas ang suspitsado samtang swerteng walay na igo sa kwerpo sa kapulisan. Gisuwayan pa sa kapulisan sa mati pagdala ang suspitsado sa pinakaduol nga balay tambalanan sa palinguha nga baluwas kini apan gidiklarang dead on arrival sa attending physician. Narecover sa posisyon ni alias Bubong o sa kapunto 45 kalibring pistola nga dunay serial number, usa ka itom nga holster, usa ka empty magazine og tulo ka mga basyong bala nga giduang gikan sa pagpumusil sa mga suspitsado, laing unom pa ka mga buhing bala, usa ka granada og duha ka mga sachets nga dunay unod nga 33.5 gramos sa giduang shabu nga giingong adunay street value nga 227,000 pesos, usa ka digital nga timbangan nga matod pa sa kapulisan, usa ka tema ilhan nga padayon sa pagpayuhot sa illegal nga droga ang misukol nga suspitsado. Gipasabot sa kapulisan sa syudad sa Mati nga ang maong operasyon kabahin sa ilang padayon nga kampanya batok sa mga wanted persons o kalang sa padayong kampanya kontra kriminalidad sa syudad sa Mati o sa dibuk lalawigan sa Davao Oriental bisan paman nga mabutang sa peligro nga kahimtang ang ilang kinabuhi. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag premium D3 na kita. Katropa ni sa balita gikan sa City of Mati para sa nakahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon the 4th, XFM News.
9: Bullseye! Bullseye!
6: Daghang salamat katropag Vicente Pichon de Fort Ciboga report mga katropa gikan sa Mati kuno musukol sa operatiba kung sirba do warrant of arrest.
9: Bullseye!
6: Mga katropa di tabaglangan kay ana speaker sa linya mga katropa si Brigadier General Sigfred Tubalado mga katropa ang gatuwag general sa 403rd Peacemaker Brigade. Kalabot lagi nini napatay kay gahapon nga miyembro sa New People's Army mga katropa. BC, good morning, welcome sa programa nga Bullseye. Imuna panimbaya sa katawahan nga naminaw karon nakabuntagon.
9: Bullseye!
6: Colonel? Kajut lang to ma. Kajut lang kay mga katropa. Kajut lang. Kajut lang, mga katropa. Kaya ito balik-balikan, baga syuking tigpami daw. Okay, Colonel, go ahead.
10: Amayang buntag sa atong mga suking tingpaminaw. Madungog ba ko ninyo?
6: Yes, BC. Klaro. Okay. BC, okay. Kagahapog adlaw nagpaygayon og unay hitabo ang usa ka engkwentro diha sa may sitio na Lumusan, Barangay Silae ni atong syudad sa Malaybalay kun asa napatay ang usa ka ni People's Army. Pero prior adag hitabo sa Lumusan na sir, adunay hitabo pod encounter diri sa may sitio Tagiptip, Barangay Poblacion, Lungsod sa Kabangasan. Kini ba pwede ba masayran kung kini asa ni sila nga sakop sir?
10: Kini nga engkwentro nga nahitabo agahapon, actually upat ni sa ka engkwentro nga gasunod. Nauna kining sa may sitio Tagiptip na engkwentro nga grupo sa mga rebuilding NPA nga gipanguluhan ni alias Kakoy. Ang tinuod nga pangalan ani si Romeo Manpinsahan. Dito ni nauna nahitabo sa sitio Tagiptip, barangay poblasyon sa Kabanglasan, pero makaiunta poblasyon pero bukid ni siya, nani siya sa bukid.
6: Mm-hmm.
10: Nani siya sa tumoy sa Saldab Complex. Nasundan ni sa to ang mga kasundaluhan kung ma minumduman ninyo atong Pitsa 4 may kwento dito sa Barangay Busdi. Mooni, gisundan ni sila hasta nakanaog ni sila diri sa may dapit sa Kabanglasan. Naunang inkwentro atong alas 11 sa gabi ni Aging Adlaw. Tapos nasundan ni alauna kagahapon sa Kadlawon. Duha ka inkwentro ni ang panagbang igikan sa mga rebelde o sa 1st SF Battalion nga ipangluhan ni Colonel Bautista.
6: Mm-mm. So unsa ka tingon? Okay.
10: Naay na kalas nga isa kinabuhi ani nga inkwentro. Ang nakalas ani mao si Edward Pantandon alias Wando nga member ni sa HQF NIO sa NCMRC. Nya nasundan ni og inkwentro pod gahapon kay kining maong grupo nanagan ni sila, nasundan gihapon nato. Nabangga po ni sila sa ato ang trupa sa 8th Infantry Battalion. Muna dito sa may sityo na lumusan sa barangay Silaina. Muna inyo hanggingon ganina nga dito nag-inkwentro po. Duha po kay inkwentro na hitabo dito, nagsunod. Unya, may nakalas po dito nga isa ka NPA, mauni si alias Kakoy na. Ang ilahag yung pinakalider sa HQF niyo.
6: So, kini si alias Kakoy, Kerdel, napatay kagahapon at lawa kumpirmado. Unya, kato ba nga inkwentro kagahapon? Wala ba dito si alias Rida sa mga panon sa inyong monitoring?
10: Na-monitor na ito. Nga mo ni silang grupo ha. Nagkuyog ni sila. Ilahagin nang iprotektahan ni si alias Rida. Kaya sigigan pa atong dito sa may bus di. Na-monitor na ito nga naani sila sa mga dusi sa 15 kabuok. Naglakaw-lakaw. Kuyog na niya si alias Rida. Nga aning sunod-sunod nga inkwentro. Nagtuo ang ato ang leadership sa ato ang mga kasundaluhan nga naara ni sila diha sa kabukiran diha sa may duol ra gyud anang sityo na lumusan kay na may lasang na diha sa pagtabok nimo sa suba, lasang naman na diha. Naara sila nagtago karon, wala pa ni sila kalayo og lakaw sig aning mga panahon na.
6: Mm-hmm. So aning mga orasa bise aduna ba tay info nga aduna bay samaran kagahapon sa binayloay og bala sa sakop sa HIV dito sa sitio na lumusan kay pagkamatay ni alias Kakoy, kita ginato nga ang panagwa ini nagrabihan gyud.
10: Nagtuo ta nga naapay mga wounded sila o mga nasamaran kay naapa may nahibilin dito nga isa ka armas nga sa dihang ginagukod na sa ato mga kasundaluhan, diha pay nahibilin dito nga isa ka armas gibiyaan na nila. Muna nga naapoy mga dugo dito, muna nga nagtuo ta nga naapa ni sila yung mga samaron, di ni sila makalayo.
6: Mm-hmm. So, kani, sir, kiniba karong pagkamatay sa usa ka taas ka opisyal sa New People's Army, muna ba ni ang usa sa rason na karong Hunyo 30 ang atong pagtapos nining pagwagtang sa walong grupo sa inyong EOR sa 403rd? O kini, dako ba ning kawad-on sa, dako ba ning kawad-on sa panon sa New People's Army?
10: Ang kanyang pagkamatay ni alias Kakoy, tulo naman lang ni unta sila nga mga mutangta, mga warrior gid sila sa nahibilin nga leader-leader nila. Kini si Kakoy, si Reda, o ang isa kato si alias Jakim nga wala diri karon sa tuang grupo. Tuwa sila karon dito sa, tuwa sila nagtago-tago karon sa Oriental, sa Misamis Oriental. So kini grupo nga na diri karon na bulag, noning grupo nila Reda o ni Kakoy, makaingon ta nga ang pagkawala ni Kakoy, dako kay ni nga dagok sa organisasyon nila kay si Kakoy mo ni ilahang pinakamaayo nga tactician dinhi sa Pantaron Range kay taga Binikalan man ni siya, taga Binikalan San Luis, siya native ni siya aning Pantaron Range. So karon nga nawala ni siya, makaingon ta nga limitado na gyud kayo ang ilahang mga paglihok diha sa kabukiran, labi na gyud aning Pantaron Range sa nang hinauta nga ato na gining mahuman before ani mahuman ni Bulana.
6: Mm-mm. So kini ron sir, kini gada bilid nga kauban ni alias Kakoy, posible ba di nga naara ni karon dia sa lumusan sa monitoring?
10: At so, sunod sa to ang pagmonitor, wa pa ni sila kalayo kay ato naman ning napalibutan ning lugar ani. Gigamit nato tanan to nga puwersa sa mga kasundaluhan nga under sa 403rd Brigade nga malibutan ning ilahang itaguan ra. Ang dito po kasiguro kay baga ni nga lasang na adihan na pita.

0: Nahitabo, wala magdilingon nga naa gyud sa sentro sa sityo, tuwa man na siya sa tabok suba na. Layo na na siya, mga sobra na 1 kilometro ang gilayon. Pero dili gina to malikayan nga mabatian gyud nila mga buto-buto didto. Pero gipahimangnuan lang po nato ang mga taga didto, mga taga sityo nga nilang usa sila musaka didto sila mga kaumahan didto sa Pika Stampi kay aron safety po ng ilang makinabuhi dito.
1: Mm-mm. Okay. Kurd, General, kumusta ang ato mga operating troops sa sitio na Lumusan kagahapon kadlaw?
0: So far sa mga sundalo, okay man tatanan na wala man tayo na casualty. Gani ato mga sundaluhan na taas maghihapon ang moral nila karon. Ato na silang tagaan gyud og sakto nga mga supply para ganado na sila magtrabaho kay kini nga ato ang trabaho karon. Bisan tuod og jutay na lang ning ato ang ginagukod pero mao ni pinaka challenging nga punto sa ato ang operation kay gamay na lang daghan pa sila kataguan. Una nga ato ginangi siguro nga ato mga sandaluhan fit na permi para musaka sa bukid.
1: Okay. So General, kabalumi nga kaya ninyo nga humanon karong bulan sa Hunyo kini nga giingon ninyo mahimo na nga insurgency free ang atong probinsya sa Bukidnon. General, basta doon na pa kay idugag o imuhan na lang party statement na General?
0: Kung lang ikaingon po sa mga katauhan din sa Bukidnon, labi na gayon kini nga lugar nga naapiktuhan karon nga dili lang sila magkabalaka. Kaya atong mga kasundaluhan diha, napahimunoan na sila nga kinahanglan gidda nga mag-amping. Labi na kay duol kini sa mga kabalayan sa mga sibilyan. Busa, ako lang po silang gihangyo nga basin dahil sa umabot nga panahon, makita nato ni mga tawhana nga nagsuroy-suroy sa bukid. Hangyoon lang po nato nga surrender na lang, hindi nata maginugnanay sa ibabaw. Kay mas pa may ilahang puyan dito sa bukid. Nung magpakamatay, magiging sila diha nga dawato raman sila sa gobyerno. Nga, ampingan pag yun ang ilahang mga pamilya, tagaan og saktong panginabuhi para maging normal na sila sa ilahang pagpangabuhi. Muna nga, mga katauhan, tabangi lang po mi nga pagpasabot aning atong mga kaigsunan nga nahisalaag nga naakaroon sa kabukiran. Maulang na.
1: Daghang salamat na Brigadier General Siegfried Sito Balado, ang atuag 403rd Commander sa Philippine Army. Mga tropa General, padayon sa pagpanabrisyo sa katauhan, maayog ang buntag, mabuhay po ang Philippine Army.
0: Ingutag og salamat.
1: Sumoto mga katropa si Sir Siegfried Tumalado, mga suking tigpaminaw, ngayong nadungog di palaga dugay. Sumona mga katropa, kumpirmado ang napatay kagahapon dito sa sityo na Lumusan, Barangay Silae, ni atong syudad sa Malaybalay, ang usa ka banggiitan mga katropa nga leader o high ranking official sa 8 grupo mga katropa nga naglihok diya sa kabukirang bahin. So kagahapon nagtuog na sila gyud. Sila nagtuog mga tropa tong sundaluhan nga naa sa panon kagahapon adlaw ang usa ka dako pod nga adunay papel sa 8 grupo mga tropa kini si Nanay Rida. Okay, nakita dito naman day meltdown, ay gatas ba? Nay gatas mga suking tigpaminaw. Dili nato ibutya kung unsa nga brand kay wala ba na naghatag sa tuwa og kining advertisement, oh. Unsa na nga brand si Gatas? So muna mga suking tigpaminaw, ito pagpakan atong kasundaluhan. Unya atong klarohon, wala gyud malipay ang atong kasundaluhan ni ini mga katropa nga nahitabo karon. Mo gyud tinuod mga katropa kay wa gyoy kasundaluhan nga gusto nga may ani ang maabot nga punto mga katropa. Nga dunay kinabuhi nga makalas 8 grupo man or sa pikas na sa hanay sa sundaluhan mga tropa ani nga operasyon nga gipangbuhat karon sa kabukiran. Kay prior ni nahitabo nga operations mga tropa sa sundaluhan left and right walang tuo ang panawagan diha mga tropa nga mubalik sa gobyerno ang atuang makigsuunan nga naglihok pa mga tropa kay pahimuslan lagi unta ag kinabuhi ug mauban pa ang pamilya mga suking tigpaminaw. Oni mga tropa kasubo gid ni. Nakita mismo kagabi dito nakasaksi man gito sa area. So kiniadto man ta mga tropa wa ta mahimo. Encounter man gud ni. Nya utron mga katropa tungod na sa sunod-sunod karon nga opensiba o gani operations mga tropa sa ato kasundaluhan kay imagine nimo unang na encounter Rainier Camps. Good morning. Kape-kape sa nota, kape-kape. o niya Aya o si Ian Ray

0: Jiami Suryano. Good morning, idol. Good morning, Diagaw. Oh, DJ Yami Suryano. Buses pa lang, ulam na. Oh. Ito, balik tayo mga tropa sa isgutanan. Ato lang ibalik mga tropa ang panghitabo. Kaya yung mga video karoon ganing katagahapon nga na yung mga kisunan na itong mag-uuma nga naa silang bukid mga tropa nga nadudugog ang mga buto-buto. O niya ka na ito nagklarohon ng sityo Tagiptip. Dako magunang Tagiptip, God. O dako na mga tropa. Wala na ingon nga na sintros Tagiptip, ha? Sanas mga bukid-bukid, mga suking tigpaminaw. O niya, gini nga grupo, gikan pa nis matod pa sa sityo Buso. Galakaw, di ba? Galakaw. O niya, diha na padulo mga tropa sityo Tagiptip. Dito na-encounter ang SF mga suking tigpaminaw. O niya, pag-inkwentro sa SF, dito po sa napadulong mga tropa sityo na Lumusan, barangay sila ay kay... Pagsakan mo sa Tagiptip mga tropa, barangay sila ay na diha, puruk size 5, yung naubos ka po diha, o 4. Yung kanang 4, o kanang unahan sa sila ay, wala sa size, ubos na, 5, sunod diha, unahan na, crossing na Lumusan na dayon. Gani kagabi, diha man ko nagtambay sa ubos ka ng mga 5, sa puruk 5, barangay sila ay, kanang gitawag mo na nga kibalabag, ay, kibalabag mo na diha. Sityo, basta na muna itawag na diha ng eskwilahan diha mga tropa. Diha ko ga-standby kagabi eh. Kay, paabot ko og info sa taas kung pwede na ko musulod. Nagkatalawa naman ko, ako nagsakinan. Salamat akong balik-balikon. Salamat gid kaayo sa 8th Infantry Dependable Battalion mga tropa. Labi na sa kang Sir Lieutenant Colonel George Rilrina. O sa CMO mga tropa sa Martiaga, ang gitagaan tag security kagabi dito. Oh, sa kita mga tropa, wa ka tanang sakyanan. Oh. Pagkabot nako sa area kay Sir George, mura magkagpangira. Oo. Oh, oh. Oh, nag-ingon nga safety first. Oh, safety first mga tropa, no? Nag-ingon nga kung buto-buto yung mga tuan, kabot na kausa ang ibuhaton. Oh. Sa mingon ay di ba namingon ang bala nga. Ayaw lang sa ni, kay midyar ba ni? Hmm. Muna nga safety first, kita mga suking tigpaminaw. No, salamat kay kaayo. So kini, mga katropa, kumpirmado, nga napatay mga katropa, daw bi si ma'am. Wala mas ma'am siya. Oh, kinigi si Rainier Cubs. Oh. Murag, maipit, magitaan ni Ron. Oh. Ito, good morning na si Rainier ha. Salamat kay kaayo po. Oh. Salamat po kay SPNP Malaybalay ha. Salamat po kay PNP Malaybalay mga tropa. Good morning diha. PNP Malaybalay. Hambugiro, good morning dol. Shout out watching from USA unahan si Glayan. Oh, Kuya Kar, kulba magkakapangalan sa Facebook kuya. Oh, Hambugiro. Oh, kulba ang ipangalan sa Facebook ni Kuya Boy. Oh. Good morning diha mga katropa. Momoni mga suking tigpaminaw. So, mauna baka ni ang pagkahuyang o dakong kawadon mga tropa kay suma pa ni Sir Tubalado muna ni ang kahuyang sa walhog ang grupo mga tropa sa pagkamatay ni alias Kakoy. Alias Kakoy mga tropa, stilan. Ang kininga inkwintro kahapon tungod siya kung gigutom lang siguro ko kaya ngayon ko sa akong interview kagabi ito sa sitio nga. Kumusta po ng mga estudyante diri ma'am? Abi na kong Lunes na kahapon, Domingo mamaday? Ay? Oo. Onya pag-uli nako ni baba ko sakay ko ski im oh nasong utubangan napating lawas og armas mm. Anang isa ka sundalo sir diya ka sir tapad mo ni alias Kakoy oh adlok di man tamado og patay di man na mo lihok oh ang kadlok ka na to katong buhi nga mapasakitan ra gihapon ta oh oh di ba Rainier Cubs oh ngita siyang ma'am tanas siyang ma'am oh dali na hilis ang kanin oh may kanay kay dugay-dugay po nahilis ang kanding tom. Oh. Kung kabalo pa ko gahapon nga musaka ko sa sityo na Lumusan, nagpabalot ko ni kagawad himarangan og kanding. Oh, apo say tawag ng kanding apritada to tom. Ay kalderita so katong isa. Katong ni mga panit ba? Sir lamig kayo ay. Eh? Oh. Kabalo pa ko ah. Kabalo pa ko nga naday ko ilakaw sa bukid gahapon pa ko nga expect god. Nga mo ni nahitabo kay pagtawag na ko gingdan ko boss. Tawagan ko ba? Boss, tanawan na yung cellphone. Ganun ako gisend. Pagtanaw na ko, oy. Amo to nga. Pagtanaw na ko mo, nahitabo to sa taas. No, ako din gikunik si Sir George Halurina, ang ato ang commanding officer sa 8IB, mga tropa. So, namay, tagaan matag pagtugot, mga tropa. Ato, ano yung subida, talargo dito? Oo. Ning batsi dito, mga suking tigman. Salamat po kayo ni Idol Urine, mga katropa. Dol, good morning, dadol. Good morning, dadol, ha? Muna mga tropa. So, sa ato pagpanarbaho nga ni, makita gina ito mga tropa nga sa inatas sa takilid nga mga sitwasyon, pero naning kamot na mga tropa nga mauli nga po tag wag ambiha sa tong tiil mga suking tigpaminaw. Oo. Oo na mga tropa, no? Ato din nga tiwasun niya sa so, pagbalik mga suking tigpaminaw, kini nga inkwintro so mga 12 or 15 man to. Sa una nga pamahayag ka ni mga tropa, 12 naman lang gilakag. So karon urag na lang ni sa pulo na lang gini. Pulo na lang gini mga suking tigpaminaw niya. Nagtuo si Sir Ratubalado, mga katropa, wa pa ni kalayo diya sa mga sityo. Oh, wa pa ni kalayo diya sa sityo, mga katropa, kaya napalibutan naman eh, mga suking tigpaminaw sa katong kasundaluan. Gihap lang yun ako, mga checkpoint, ang gabi akong nagyan. Gikan kabangasan, padulong miglamin, tulog yun. Oh, tulog. Tulog, mga suking tigpaminaw. Biskay na ako'y pan, na ako'y nagtimpla na kong Santon Plus Comics daan sa akong kapihanan sa sakyanan. Bis gusto ko, paggawas ako sitio na lumusan, mangapi punta ko. Wala ko nangapi kay tagubang mga tonggibinlan ako sa motor, ay sa sakyanan, nagabi sila eh. Bis cruising, sayo kay narado. Sayo kay narado, boss. Matay, na may gira dito. Hadlong lang gira nga po. Oh. So alas 8 nas, kabuntagon mga suking tigpaminaw. Sa atong pagbalik mga katropa, ato agasgutan, agadugang pagbagasgutanan, o mga balita mga tropa, atong nahipos, gikan sa mga kaubanan ng mga registrations, o kinig dugang hisgutanan, pagpanuli sa lungsod si Manolo Fortes, posibleng inside job, ato nang sayroon niya mga tropa, atong pagbalik, alas 8 na sa kabuntagod, mga suki gatig paminaw.
1: Mga katropa, excited!
2: Oras, alas 8 na sa buntag. Oras, katod ganin nyo sa Windsor, Win from Within.

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Ora, Kapitan! Unsay kalahian? Sa una o karon?
2: Ingon, ani ni siya, Kapitan? Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
1: Karon di ay?
2: Karon, Kapitan, ulaton sa muda ko ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
3: Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa inyong buhay!
4: Hi! Mao nila ay karon. Gusto ko magpasalon karon. Shoot, magsa budget, oy?
3: Sis! Dili na problema, oy! Tanawa galing.